0: الشيخ إبراهيم فاتي وما يرمز إليه من أنواع الأحادية الجماعية وأسرار الكمال المحمدي كون باريو خدلا يو جافي فيري كون نينا باتاي لول ييت مانا مانارغال شيخ إبراهيم فاتي اك ليمي سيموليسي تي لير يي نيك تي الأحادية الجماعية ها كون ليري ني مانام كين كو سيموليسي كي كو بولي ليب lo prime wef la prime mu wef la kon de mané nimu wouté serigne bi masalan ci bim fi joggé ba dara manki wout lepp sharia djek haqiqa djek tarbiya bek siyasa bek lepp dara manki wout kon de mané lolo sembul la kon
1: 50% sharia 50%
0: haqiqa wa lolo xamna dara jëfé firi wa way lolo kon wa mbacké jëri alhamdulillah kon nak mom day melne ay misal la kon da naqari firi nak waya al ahadiyya al jamaiyya buñ ci taxawé ci sara bi bar bu xoot la ci tasawuf al ahadiyya al jamaiyya ñi ci walu irfan ci walu tasawuf bar bu xoot la al ahadiyya al jamaiyya am nañu koy tuddé ahadiyyatul jamaa moy buñu jema xamlé yalla ci kennam gi nga xamné han lepp melom yi da ca dajé wala legui buñu jëm xamni yunus sallallahu alayhi wasallam ni mu nekké al fadlul jami nga xamné kenn la ko xamni lepp secret yunité yi da ko dajalé kon momit bat bu xor la bo xand buñu taxawon mën nañ ca guéné yu bari bari waaye prime wex mo mën nañ ko jappé lool léena lim ci tek nak moy wala shajarati furu'un ukhra akabiru néna garab yi nak amna yenen banqas yu mak batay kulluha tarmisu bi rijalin mi ngi semolisé ay gor yalla hum shakhsiyatun di ay nit ñoo xamne dawu muyulin katilkum shakhsiyat ar-ramziya al-mazkurina ñoo xamne ñi ngi mel la yitt kenn ko jël ci ñi mu tudon rek amna ñeneen ñoo xamne non lañ mel loolu ñu symboliser batay mune wa ka'annahum fi tilka al-muyul ar-ruhiyya neena nak garab gi ciadi ci nek ak bankas yi ak jeng gi jeng di dem ak dik neena loolu limi symboliser moy fex giñ fex jëm ci walu manam ci walu ruh dundu gu ruh gi ñu dund ak yalla al ilahiyya wal insaniyya dundu yalla ak nité giñ ci bolé né day bolé di symboliser lool lepp kon dundu gu ruh gi ruhaniyya gi ñu dund bolé ci ak jëme ko ci yalla bonop yi nak bolé ci nité gu ma sekk né lool lañuy manal ga kon al marmusa bidalikum al fara'in al kabirin wa bi shibil asl munfasil kana jami'uhu amsalan ka asnani mustin ñum ñep nak yemo ba melne waaw peñe niñ tolo rek de mané non lañ tolo kon lool yi lu xoto la lo xamné waaw da né wul shajarat al yafun bar yoy yep bar yu am solo la wul shajarat al yafun né garab gi nak amna ay al yaf liñu wax fibre ah wa awraqun amna xop waaw muy xagn waaw gis al yaf muy xagn waaw gis nga waaw aw asmar amna meñet batay neena fiha manafi'u wa masalihu ay ñariñ ak xewal lek ñoo ci nek mutanawi xana yu wute jami'a tarmuzu lil ahli al murid ne lo nak li ñi manar gal moy li murid gi am li nga xamne moy momeluk am murid lol la la mune wahi dalikal mail ilahi moy murid nga xamne ciosan li moy murid bo gis rek fex giñ fex jëm ci yalla nga xamne lo moy ciosan li jeng jëm ci yalla wa nga xamne kon namel ak namel ci yalla neena lolo yoy yi lol lay lol may momel mourid gi yoy yi di symboliser te lolu lepp ay ñariñ rek mo ci nek mune wala yakhlu wahid min al muridin al mukhtalifin al mutafawitin ayyan minhum min tilka al ahli neena kenn amut kenn ci mourid ko xamni rek amut ci momel gogui kenn ku ci nek rek ci talibe yep amna ci ab cer dani wahi kama fassarahu al muassis al azim shaykhuna ahmad al khadim radiyallahu anhu mune niko lolu al ahli al murid bob momel murid gi nak ki nga xamne ken ku nek amna ci ep cieur ne lolu nak la moko firi lo moy lan mune lolu nak ki sos yonu murid moko firi te fim ko firi moy ci beuy yi mu wax ne tuba li abdi muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat kon ken ku nek amna lu man ci beug amna lu man ci khidma ligey amna lu man ci joxe adiya bu ko defe kon lolu moy momelu murid ki nga xamne ken ku nek amna ci ep cieur waye nak sadiq moy kon taxé ñel na ñi nga xamni deggal nañ jëm ci deggal nañ ga yalla yi kon mune ay sadiqin li ahlillahi mom si muntaha moko firi ne ay sadiqin li ahlillahi walillahi wahdahu moy ñi deggal gaay yalla yi te yalla dong tax mu ne kon ñooñu la señ bi di wax ne ñooñu kon am nañ ak taxé go xamné ñu ngi jëlé ci xob bëgg xidma ak joxé adiya léegi nag kon li ci dess rek kon bëriwut mu ne wala qad akhasna hadhihi ash-shajarata ramzan li hadhihi al-ma'ani kon bi loolu jeexé na kon firi na nan la garab di mandargalé jëmmi l'islam jëmmi yoonu murid jëmmi sëriñ bi nak mu ne kon la motax mu jël garab gi garabu guuy ngir mu mandargal loolu mu ne wala qad akhasna hadhihi ash-shajarata ramzan li hadhihi al-ma'ani mu ne jël nañ garab gi nak mu nek symbole am mandargam maana yiñ tuddi yépp li lutax mu ne limana fi'aha al-kaseera wa masalihaha al-jamma ngir ñeñ yi ci nek yu bari ci nek ak xewal ak yiwu yu takku yu ci nek wa tusamma hadhihi ash-shajara bil walafiyya ni garab gi nak ci wolof ni ngay tuddé diguy guy li ngay tuddé ku ko xamul li annaha hiya kullaha manfa'atun maslaha ndax guy lepp ñeñ la ak xewal lolou yit ci walu science ku ci geussu geussu na ci waye ñi ci geussu yit wax na guy amul lu ci sanni bu ko deug amna garab yo xamni dara mat waye guy amul mat lepp man nañ koy jariño lolou yi ci walu science man nañ jangal
2: ci ci sahir rek ci lim wax ci guy bo xolé guy fimne xob yi magni mom lañ da def lalo
0: est-ce que
2: khasmi mom lañ da ëcc def ko goj ngir buñ bëggé roté ko dengo bi ci dess it bo démé ci walu médecine biñ ko gëssoo gis nañ né liñu wax vitamine D khasmi moko ëppalé lu bari bo manké won vitamine D té amo garbé docteur yi boko don fab diko naan wala nga diko baxal di ci def ndawal def ko sopp wala dara lo manké won vitamine D dara ko jox nga xamné kon la ko tambalé ci xob ya ba ci reen ya lu ci ni nit mën na la wax njariñu muy jariñ len luñ ci sanni amut di tax señ bi tan ko nak ni guuy gi nañ ko waxtane moy li nga wax njariñu kessé la
0: alhamdullilah leer na kon amune kon wa kadhalika dinul islam mune naka noni ni nga xamé ni guuy lepp njariñ la ak ki xewal naka nonu nak l'islam lepp njariñ la ak ki xewal awu nafsu tariqa muridiyya te l'islam moy yoonu murid rek wa kadhalika shakhsiyat shaykhina ahmad al-khadim naka non yit jimmi serign bi ji lepp ñariñ la radiyallahu anhu amul lor te mom sa mako wal bofa adan na fañ bi la darare dan ne kon ni'amun ay xewal waxu yurun wal fawz war ridwan ay xewal ak yiw ak taxé ngeerum rek moy serign bi dan ne wa kana shajarat ramzun li sa'adat darin kon day mané garab gi symbole la manargam taxé ñaari kër yi te moy aduna al-akhirah razaqana Allahu iyyaha amin yalla ñu ko sunu defal da waxi dawana alhamdulillah
3: ak jerejeuf cheikh abdul hakim jerejeuf cheikh abdul hakim ci maani as-sal abadiyya nonu ko tudde rek day melne lepp dajé na ci taxegu sax ba faw dajé na ci téré bi kon jërëjëf ci ni nga ko léralé duñ ci guddalat wayé ni nga ko ni ko sëñ bi tanké rek ni nga ko léralé ci né garab gi man na nek l'islam man na firi l'islam man na firi it yoonu murid man na firi it shakhsiyat cheikhna Ahmad al-Khadim nonu ko serign bi leralé nga xamné garab gi amna ñaari manam dafa am date bu mag bu reuy date bi bim démé ba ci kaw am ñaari banqas ci nday jor ak ci chamoy yu mag melne garab gi da am benen date wala lu nuro ko date shupul asl moy lu nuro ko date moy agul ci date waye melne nepp date bu saxat ci kaw date bu mag ba momit demat ba ci kaw amat fa ñetti banqas non la garab gi tedde ning ko leral rek buñ ko don teunkat moy ne bu fekke da nga ne garab gi moy l'islam ndax garab gi firi nako ñet firi leg leg da ne moy l'islam leg leg mu ne moy yoonu mouride leg leg mu ne moy shakhsiyat cheikh na abdul khadim bu de garab gi mo da ne moy l'islam kon date bi mo amé touru l'islam wi date bu mag bi bam démé ba ca kaw génné ben banqas bu mag ci walu nday jor gi lolou moy ash-shari'atul mutahhara benen banqas bi ci bu mag bi ci wétu chamoñ bi moy al-haqiqatul munawwara benen lu melne date bi saxat ci date bu mag bi date bobu neena momit
4: date bobu mo melni mo baye ko day wéti dem rek
3: waaw okay neena date bobu dafa amane ñetti banqas ci kaw ñetti banqas yoyu yépp ci walu jëfé jëf la lepp ci walu jëfé la waaw waye nak jëfé gi mo am ñetti xaj moy al amal bil ibadah wal amal bi makarim al akhlaq wal amal bil ubudiyyah kon ben banqas ba ca kawakaw ñetti banqas ci kawakaw ben bi moy jaamu yalla ci jëf yi bi ci dess moy jëfé makarim al akhlaq takkayo jikko yu teddi ba ca dess nak moy al ubudiyyah moy nangu jaamu noy nangu geureum andak kamalul mahabba matuk ciofel ci borom subhanahu wa ta'ala kon lolu moy benen banqas bi budé nak da nga né garab gi bu fekké da nga né garab gi moy al muridiyya néna kon néna kon moy l'islam rek kon moy même manam bimu amone bimu l'islam ndax mom yoonu mouride tam dañ ko tabax ci iman ak islam ak ihsan tabax ko yit ci al ilm wal amal wal adab kom ni ko señ bi waxe leg ci al ilm an nafi' al amal as salih al adab al mardi bu fekke da nga wax ne garab gi kat moy shakhsiyatu cheikh na abdul khadim kon datu bu mag bi moy mom datu bu mag bi moy mom moy cheikh na abdul khadim ñaari banqas yu mag yi ci banqaso ben bi bu nday jor bi moy as cheikh mbacke bousso man nako mandar gal
4: ci mel ñoom ñep
3: rek waaw kay ak ñi nga xamne rañ ko nañ ci ash-shari'atul mutahhara wa asrarul jalal an-nabawi budé banqas bi sax ci datu bu mag bi te fete ci walu chamoñ gi cheikh ibrahim fall bokoy man nako mandar gal ak mbollem ku bok ak mom wal go gëna macc jëm gëna fess bu ko défé néna shipul asl manam benen date bi jokk ci date bu mag bi koku moy cheikh ibrahim fati mam charlu borom darul mu'tal mokay mandar gal bu ko défé yit date bi nekkat ci date bu mag mom itam amna yenen banqas yo xamné néna bu ci né amna ci shakhsiyatul muridiyya bo xamne man na mandar gal kon muy lo xamne xam xam bu xoot waye philosophe khalat kat mufakkir yoy yep da ngay xamne dajé na ci ki nga xamne mo dessiner li mo bind li kon cheikh abdul hakim jerejeuf leral yi amna solo bu baakha bax kon mom xamna ni waxtan wi sorina waye nak amna lo xamne duñ ci meuna ñak ñew Cheikh Abdul Ahad Sané dama bëgg kon nga ñew ci forme garab gi nga xamne ñetti maana lay tektale muy l'islam ak yoonu murid ak shakhsiyatu Cheikh Abdul Khadim nakal manam depo ak forme yi garab gi am forme garab gi ci par rapport ak maana yi wuti mi am nak nga may deppelele ñetti forme
5: ma sha Allah ñu ngi santat bu baax Cheikh Abdul Hakim al muntaqa ci am solo bi nga xamni ad shayq jiddan ba tax lu xawona leunt ci deggin ci rumuz yi señ bi jangale garab bi deug leral nako bi ci teunku won tinki nako ba nga xamni ku ko degglu xamni ma sha Allah djublu way señ bi garal nako ci anam yu mat seuk kon alhamdullilah ñu bëgg teunkat rek ci batay li nga xamni da ci jaaroon ndax yene moy ard tere bi yep ta ard nako it ard bu gatt waye bu jotale bu am jariñ wa man nak damay taxawat touti ci yenn point yi nga xamni jaar na ci señ Abdul Hakim Tierno yit jaar ci moy ar ramziyatul muridiyya nga xamni sa laaj bi fofu la jëm ak ar ramziyé nga xamni day delu wat ci señ bi señ bi dafa jëfëndiko baatu l'islam ci ba muy wax ar ramziyatul islamiyya ci njël ben gi imam anal ma'nan lil islam bo démé ci fi muy tuddé ar ramziyatul islamiyya ba muy tuddat l'islam dafa né yarmuzul lismi dinil islam fele jëfu fa diiné waye fi dafa indi diiné muy ishara ci maana mo xamni maana mu sew la ndax islam ka din bokul ak islam bi nga xamni far'un li hadha din hadithu jibril bi mu ñewon di laaj yonent bi wax ma luy iman iman gog ci diine ji la bok ci diine l'islam la bok wax ma luy islam bobu ci diine islam la bok wax ma luy ihsan gog ci diine islam la bok lan motax jefandiko wul diine fele mu indi batu diine fi yar musul ismi kon liko ñor fi du al islam gi nga xamni mom la tafsil fele waye ismu diine ji ci bopam mom la jinjju fi wa lolou
6: islam bi nga xamne ismu diine la
5: moy diine gi nga xamni mo lambo al iman wal islam wal ihsan seen bi jinjju na fi mu don dikka lol bo xamni ñu bari duñ ci bayyi xel bi mu yegge ci ar ramziyatul muridiyya mu teunk fa ci ni wa amma ma'naha lit tariqati al muridiyya fa huwa nafsu ma'naha al islam mi ngi junju ni murid du len ludul l'islam du len ludul ak muridi du lo xamni bayna uma umumun wa khususu waye dafa am mutabaqa bayna l'islam wa bayna al muridi moy li ñuy wax toujours rek señ bi indi wut lu bes señ bi xamut lu bes jangale wut lu bes dundul lu bes indi wut lu bes li bes ci mom donut lu ñu digel ben mom mu man ca def junni lolu moy li bes ci mom ak lo xamni luñu sañ la mom mu téré ko bopam luñu sañ la mom mu téré ko bopam ci misal talal loxom nga ko ci tégal dara ku nekk sañ nga ko l'islam téré woko waye mom da ko téré bopam ndax lan ndax loxo yenn yi la am muy ñaari loxo yi ñepp am la am mom waye loxo yoyé lay talal yalla bu koy ñaan kon jombalé na bopam diko talal keneen diko ci tégal dara kon yiñ ñu sant digël ñuko señ bi da ca def lu ci kenn muñ ta def kon loolu moy li yéme ci señ bi mu melni ay waxtom dafa ëppoon suñuy waxtu ñun dafa melni waxtom ñun 24 heures lañu am ci bis waye mom dafa melni dafa am alf sa'a ci bis bi ndax li mu ci xajal da ca da muñ ta xaj ci dundu ko dundu témer yaat bo xolé lamu réussir lepp ci walu jang am xam xam waye ci walu bind waye ci walu tarbiya waye ci walu liggey waye ci walu defar ay nit benn bu ci nek nit def na ci téméri at nek ca loola rek ta dayoy réussiram yeggulo ci ushnu mi asharam kon lolu moy li gëna yéme ci mom kon buñu né maana bu señ bi né wa amma maana hal tariqati mu fa huwa nafsu maana hal islam bo xolé awjuhu dafa am aw manam li may wax dalalatu mutabaqa bayna al muridiyya wal islam day feñ ci junju gi señ bi junju ci misal buñ doon xol lu jëm ci wote ci yoonu murid ak wote l'islam l'islam moy jenn diine jo xamni mom la yalla joxub yonent mu concerne nit ñep setewu ci kenn yonent ye jitu yonent sallallahu alayhi wasallam ku ci nek dañ la yoni won ci sa xet kesse defé na nu ha ci jitu numu da khatabante ya qawmi hud numu da khatabante ya qawm salih numu da khatabante ya qawm nabiyullah musa numu da khatabante ya bani israël isa numu da khatabante ya bani israël kon yonent ye yep dañ len yoni ila qawmihim waye l'islam ñew ñu yalla yoni ko ila kafatin nas wa ma sanaka ila kafatan lin nas ya ayuha nas qul ya ayuha nas in ya ayuha nas inni rasulullah ilaykum jami'an kon umum gi dang koy xol ci wote yoni sallallahu alayhi wasallam umum gogu nak mo waral diine ji amut askan ci yoni bi makka la juddo madina la gaday hashimi la qurashi la diine ji askanowul ci lenn ci yoonent bi ndax nak diine aduna bi yep la ñep ci bokk ya udkhulu fi silmi kafatan diine yi ci dess nga xamni ñom lañuy tuddu l'islam di tuddu di len tuddu ci wetu l'islam al yahudiyya ak nasraniyya al yahudiyya kuñ ko tudde taw yoonent yalla yaqub kon diine joju amna fu mu fat an nasraniyya kuñ ko tudde dekk ba isa yaro ñu nan ko nasira wa ñu nan ko nazaret kon diine joju amna fu mu fat far na ci dekk kon l'islam ñew turu kenn feñu ci te ñepp xacc ci turu al-islam kon gis nga umum gi ci anam yoy way xolal at-tariqa al-muridiyya at-tariqa yi ci dess xolal tariqa al-muridiyya at-tariqa yi ci dess da nga fekk ni tariqa bo fi mëna tuddu ci aduna amna ci lu mu askano ca borom tariqa ba imma dekkam comme abul hasan ash-shadhali ci barriyatu shadhala fofa la dekk ñu askane tariqa ba ci dekkam nga dem ci cheikh abdul qadir al jilani tariqa nu mutul al qadiriyya askano na ci awturam nga dem ci lu melni al dasuqiyya ci lu mu askano ci dekk bi ibrahim al dasuqi kon tariqa bo fi fek rek da nga gis ni amna lu mu laal ci borom tariqa ba señ bi nak ñew mom tamit ni l'islam laalewul ci lenn kenn ndax ñepp xacc ci al murid yeet laalul ci lenn kenn ndax ñepp man ca xacc kon umum gi dang koy gisat fo dang koy gis fofu ci murid ya kon gis nga wajhu shabah bo xamni qawi jiddan ci umumu da'wa l'islam ya nak non umumu da'wa umumu da'wati sheikh khatabante yi señ bi don khatabante toujours ab jins lay khatabanteel bo xamni dafay dess ba faw tazawudu sigar ya ayyuha sibyanu la tashtaghilu an al-huda wa bil ulum ishtaghilu sibyan ba adna di tukki kon jins lay khata bantel bu fi nek ba faw kon day ni rok ya ayyuha nasu ndax nasa ngi fi ba faw ya ayyuha shubanu in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal nga gis ni shubani du fi jog ba faw kon ay ajnas la señ bi di khata bantel nga gis ni umum gi day feñat fofu ak niro gi day feñat fofu benen bi da nga ci fek li yonent bi sallallahu alayhi wasallam niro lek señ bi moy yonent bi yalla jox nako ay mu'jizat lu yu bare ba ca gëna mag moy mu'jizatul qur'an mu'jiza yonent bi mbind na ba gëna mag ci ay mu'jizat mo fi desit ba faw señ bi lañ koy waxal ci ay karamat yep bi ko ci gëna yittel moy mbind karamati khattu yadi xolal ni lu gogu rek waaw kon da ngay gis ramz bi day ñëwaat fofu ci jangalem seigne muntaha benen bi moy ci gatal rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu massa tollu ci fu wessu dayoy dom adama bu ko sun borom bi di xibar jallo koy tudde fofa tur yonent bi du fa feñ subhanallazi asra bi abdihi in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada kon gis nga ken musta am yegg fa yantou sallallahu alayhi wasallam yegg ci isra wal mi'raj
7: waye yalla bëgg woni lamuy mag mag sama jam la yonent bi jam la man jamup yalla la mo donon titeuram ak bakam moy ni man jamup yalla la wolu yi fi jaar yep ku ci nek daan nga am no bak no daan bakko señ bi lamu daan bakko moy man jamup yalla la shuhuri wa ayami ghadan li shawahidu bi anni abdullah kon moy bakam diko serelo ñep ali yashhad bi anni abdu bi annu ko waxate sax abdu abdu man yaghfiru zamba wa anni khadimul mustafa al bahruma bahruma yo kon yoy yep day woné awjuhu shabah bi nga xamni day jëmmal fédeli li señ bi di wax señ muntaha di wax fi ne tarikhal murid ye moy l'islam ci la len taxajub ñom ñaan ñep sura la tibqal asli wa bo fu jëlone kayit gi photocopie ko li nek fi moy nek fe lola moy yoonu murid mu ak l'islam nga jël señ bi leppam yonent bi la da ko niru niru lu ci lepp ba niro ak mom kon lola day firndel li señ bi di jangale fi lepp l'islam dafa dajewat ci tariikha bi fa hiya mabniyatun ala al-iman wal islam wal ihsan murid ya ci li la teggo señ bi woné lola ci mbindam bo demé ci diwan bi ñuko dajalel diwanul ulum ad-diniya da nga fa fekk fukki téré ak ñett yo xamni lepp ci akhira lay jangalé iman lay jangalé da nga fa fekk téré yu jangalé islam da nga fa fekk téré yu bari yu jangalé al-ihsan légui nak señ bi fi tamit luma yem la ci téré bi ndax fi mu né aw ala al-ilmi wal 'amali wal adab aw kon da fa melni da bëgg wax ni al-ilmu moy iman fa'lam annahu kon al mo moy iman wal amal islam yep lan la amal la ihsan lan la adab la kon mu teunk ko ci mana mo xamne man nañ ni li lu bes la lo xamne mom kon ala kulli hal tiri bi dou ngay do way nak solo ci foko natte ko nako kon ñu ngi delu wat di santade yalla ci
3: jere jeuf cheikh abdullah had sant nañ bu baax ci kaddu gogu it amna solo lol rawatina ni nga leralé li cheikh mohamoudou muntaha waxné tariikh al murid yémom wala ma'na ash-shajara li tariqati al muridiyya fa huwa nafsu ma'naha lil islam kon leral nga ko indi nga ci ay wujuhu shabah yo xamné wax deug yalla yu am solo la yu xamné yu lér nañ la kon jërëjëf yalla fay len yiw ci leral yi sun borom doli len xam xam bu baax ñu doli santat nak sunu goor gu ñaaw gi cheikh abdou sawad ñu koy santat baax ci taxaway yi nga xamne ñu koy amal te mu am solo lol ci yoon wi yam sun borom degeeral ko bu baax kon cheikh abdou hakim day ñewat ak yow ci kaddu bu mujgi nga xol loy doli te ñu tej kaddu inshallah ba eneen yo inshallah
0: okay jeureuf cheikh abdou hakim charla ci teunk gi ci kaddu cheikh abdou ahad sane yu am solo yi commenter bi mu def ci shajara bi mu nek ay kaddu yo xamne muñ ci wona ñak gënno ko leral baaxa baax te day melne fof yi nga tibbe sax danaka rek moy deug djublu señ bi melna ne ni ngi ko leralé day melni kon moy deug djublu señ bi té mo waral lepp day melni kon garab gi dal ngir rek yassal lek li fi yassala leral li fi indiwon señ bi té moy li fi indiwon yunus sallallahu alayhi wasallam té moy diiné jëfé diiné rek ngir joxé amana ci borom ci kawsuf kon leer nañ duñ guddalat dañ koy yemalé fofu rek nax tamali won na ci minni waye du jeex waye limu doon ishaara ci ñeñu bi halaqat ilmi yoyu am solo la ay durus ak halaqat yo xamné momit benen mbir la ci simu taxa mo xamné lu am solo la ñu koy wajal nga xamné bu génné dana nek lu am solo bu génné minni yit waye ay halaqat ilmi def yo xamné da ci jangale walu yu bari lo xamne man nañ ci tuddu tanbihat la beaucoup ak talkhisat moy minni amul nañ dajale ci majmua bi tamale ko jukki wat ko comme ni ngi ko defé ci ñaari téré yu bëss yi shakhsiya ak ashjar ramziya waye yi nak mom ay jangale ay durus la ay cours ay durus ak ay halaqat ay ilmiya yum def tam nek lo xane bu genné dana am solo lol ah da ci walu bokku na ci ñu ngi tuddé at-tanbihat al-muntaqawiyya at-tanbihat al-muntaqawiyya ala al-huquq al-ilahiyya wal-insaniyya moy ay yété yi ci ci lu bari ci yi nga xamné da jëm ci yalla ak ci doom adam war ko xam ci digënté ak suñu borom ak ci aduna bi bokku na ci walu am fuumu diin wa faidatuhu li insaan moy diin ak la ci aaju ak ñub ak la ci aaju ak ta'lim ma la yasahlu insaanu jahluhu ma la yasahlu insaanu jahluhu moy lu bari li mu di doom adam ju nek mu ta ñak xam amna ci lo xam ci lool la tasniful ulum wa taqbimu shuyukh fil mujtama amna ci lu bo xamne jimmi façon shuyukh yi ci société bi façon shuyukh yu wuté yi sëriñ yu wuté yi ak relation relation ak société bi ak nit ñi kenn ku nekk ban wacc way la am mu takantal ci takantal yu am solo sëriñ yu terbié sëriñ yu jangalé sëriñ yu ñabar sëriñ yu triyax yi dawo non ak kenn ku nekk ban wacc way la am ci mujtama bi ak ni ñu leen wara rañé amna ci lo xam mi ngi jëm ci al-ilmu ad-dini deug deug xam xamu diiné bi nga xamné sharia ak haqiqa len lu ben bu ki nek mu taxaw ci la moy sharia ciosan la ak ñeko jëmmal la moy haqiqa ciosan la ak ñeko jëmmal loolu yit mu leral ko tanbihu rabi moy khamis qiyamud din wala ada han wa dawruha fil mujtama moy jor yi nek ci diiné ak valeur yi nek ci ada jukey diiné ak jukey ada ak len lu ci nek ab dayom ak la ci aaju ak la ci meuna soxé ko ak niñ ko wara ragné loolu it amna ci lo xamni ci halaqat ilmiya yoyu la amna ci lo xamni ñu ko tuddi alaqatul abd bi rabbi wa suluk tariqil muridin relation bi dox digënté jambe ak boromam ak naka lañu wara sobo loolu ci durus yoyu la amna ci bo xamni al ilmul madani was siyasa ak juziya wal kulliya moy deug deug aduna xam xam aduna ak niñ ko wara ragné niñ ko wara xamé ba ci siyasa politique moy lan nim nek en tant que xam xam ñu war ko xam ak la ci aaju lepp lool yi mu jangale ko lolu am solo lo xamne ayete yu am solo la nga xamne tay taxaw ci siyasa en tant que xam xam ak siyasa al fardiyya siyasa al manziliyya moy naka lañu wara def politique ci jimbi do adama ji ak ci biir kërëm wacc ba ci dëkk bi wacc ba ci réew mi wacc ba ci aduna bi yépp xam lolu ñu bari ni ñu waxe politique waye mom da ko jangale leral ko deug comme science en tant que science xam xam lolé bokko na ci tanbihar yoy bokko na ci tabaqatu an-nas fi tadayyun moy classe yu wuté ci dundu diné lolé mu frein faccé ci frein faccé yu am solo amna ci bo xamné al-aqlu at-tabi'i wa tariqu al-ma'rif al-haqq naka la do ma dama wara mëna sukuniko ci xelum kassem ba ag ci deug ay lolé it bu xot lo xamné mom jangalé nako mu nek yo xamni yep ñu koy wajjal ben bu ki nek ab téré bopam la waral do bu ndaw amna ci bo xamni min tabaqati ahli tariqa moy deug deug ci bir yoni nak ñi nga ahlul umum ak ahlul khusus ñu ci nek kon yoy yit yu am solo la yo xamni ci liggey xam xam la ngay bokku tak min ni waye ay jangale la yu def yo xamne ñu bari ak segu ci ñu bari ñu koy wajjal mu nek min mu yaatu mo xamni ngay koy tassare waye nak mu nek lo xamni lu ñu gëne lay doon man ko tek ci télé yak ci fep man ko def ci ay kene yu dama non wa kon dal lo lay mujjé tank ci santat baax baax na Cheikh Abdou Samad ndax diiné rek mo la ñor sëriñ bi rek mo la ñor kon dund sëriñ bi futé ko ci lepp deggal sëriñ bi lolu nek ñangalé mo xamni ñepp war nañ ci mëna jàngé ci bayyi lepp deggal sëriñ bi té lepp ñariñ nak ci kon nak mom mu nek bëgg lu baax gu degg ci yeen bëgg sëriñ bi gu degg ci yeen fasiyenu ko and ak sëriñ Muntaha it loolu degg ci yeen lool loolu lepp mo waral li kon jërëjëf
8: ñu ko ñëk yoni nga andil mako ci
0: ga bok wa nga waaké shakhsiya bi wa bin ki sëriñ bi wa loolu mom sér la ci wax kon santat bu baax ba kon lepp rek yeen la kon
8: ci ngeen leral ko nit ñi rek
0: wa jërëjëf
8: bo xamné dañu andi rek ni sëriñ Muntaha amna xam xam bind kat la day dund xam xam day dund xam xam way andi wuñ fim jaar ba am xam xam li ngeen ci geus ngeen wax ko nit ñi ba nit ñi xamne da deglu kenn da jut
2: xam xam jaral ko lu ne doora am xam xam bi mu am waxuma xam xamu yalla ak bayti nak yoy waye jëmmé am xam xam ni jéggu yim ci dox jangi fi ci réew mi dem gannaar ak lam ci daj lolu ñu won nit ñi iskale yim aw ba ex fi lolu geussu yi ngeen ci geussu baxi leen ci nit ñi bañ xam ko
3: ok jere jere jeuf jere jeuf cheikh abdou samad lolu nga wax lu am solo la xana lolu mom dañ ko wara na ñëkke xana niñ bëggona gëna esté ci shajara bi gën ko léral lolu taxon rek ñu tepp tomb yu bari ci njëlbeen gi waye cheikh mohammedul muntaha yi dafa yaatu yaatu way bo xamné buñ bëggé waxtané benn tomb bëgg yaatal ci wenn faaw ñu esté ci walu goga ndax niko cheikh abdul hakim waxe legui yoy mu ki nga xamne ay waxtan la yo xamne inshallah dana don ay bind dana don ay téré bokut ak yi nga xamne daf ko bind yoy itam ben rek lañ ci tan donte tuddu na fi ay quelques ay anawin tuddu na fi ay titre yo xamne ci ay bindam la bokku waye mu dess yu bare itam mu dess yeneen yo xamne way la itam mu dess yeneen yo xamne nak ci bindam la te olof la nga xamne moko bind bokku na ci lu melne tontu liñ nane tontu serigne jeng nga xamne koka ab donga la waxane daf ko lajone ne ko lan motax bu jek ku tarbiyo okay tawarkala nga xamne lolé yit ci ay téréem la yo xamne bind na ko ci wolof kon jar jaram ci xam xam ba tax mu am xam xam inshallah lolou dañ ci ñew ci Seigneur Abdoulaye Sané wala ñew ci Cheikh Abdoul Hakim okay wa kon bismillah nañ Cheikh Abdoul Hakim kon yaatal lañu ci jaar jaaram ci njang fi mu jaar ba tay li nekk ci mom ci xam xam lepp nekk ci lolou lañ bëgg nga indi ñu ci
0: dana jëfé teunk xamna né waye nak ñu jëm ci ngir ndigal li waye amna fuñ ko doon ki sa fram faati rawati ci koor gi waye ci teunk rek fi ñepp di jaar rek jaar na fa ci walu ñangum alcorane tamul ko ñangum alcorane ki tu dar salam kayel gi mu gëne ak touba mbul waye nak je agale nak ci njaarem jurbel albuqam mubarak ci simor me ci sawa mom fala mokale defé fa lepp liñ baxo def yalla dogal yit ñewé touba mbul nak di seigne habib mi nga xamné ñepp xam nañ ko xam xam ak ragal ragalam yalla ñepp xam nañ ko mom it fala tambalé jang xam xam tambalé ko rek ci niñ ko baxo xam ci walu diiné rawatina tere seigne touba yi ba nga xamé dal kon dañ la ak reer nga xamé li muta ñaka xam ci diiné ngir dundu diiné ni mako waxé boba am nako waye nak 1953 waaw maana de angel bi nak 53 ci la nak am pass passup ak dogu ma seuk ci laxas de mouritani jangé nga ni ma waxé damay bobu nak xamna lu mu meuna dundé sama diiné waye nak bëgg na jekku lang arab al-lughah al-arabiyya xam ko maîtriser ko bu wor ba nga xamné luñ ci bëgg luñ bëgg yiraat yaatal ci xam xam dana ko man luñ bëgg bind yit bu reë ba bëgg bind luñ bëgg bind dana ko man kon day mëna lool moy ndayu mini yépp ñu gis kon bu mo da wax né kon ci la jek jek laxas tagul sax Seigne Bassirou laxas da dem jang dem Mauritanie waaw kay Seigne Bassirou defal ci jëwone Seigne bi waye Seigne Moussa Lo ñepp xam nañ ko ci xam xam ak yaatal ñangum Seigne bi amo la fa anal nak da ñëk dem ñëwaaté nak la nak mom dem ba muy déllowat ci ñu ñaaré mo Seigne Moussa Lo la ko yobale ñu and dem ay bu mu déwé yit mom da téla wax la ko fa indi ci mahzaratu al-mubarak al-mabruk bu nga xam mak bu ñuy wax al-mukhtar awlad ablul bu nga xam mag la bo xamné taf ñu ci mom ay min ak ay qasayit diko ci tag ci xam xamam ci walu wuti nak ci usul fiqh ci ilmul hadith ci al adab al fiqh fan yu bari bind ci bind ay tere yit bay fi ci usul ci fiqh ci ci yeen wal waay mom bam da tele wax ne man nahwu mu fi indi ma lugha arabiyya nahwu ak adab ak yoy lol mo fi indi mu ko muta am man na del mu ko fi indi waay yalla dogal fek amna yum jangone sa waay nak xamna xagnna deso won nako fonk bu mu demate nak motax neena mu tamale tamale war rek melne ku tamale ci bobba ci nahwu jang tere buñu wax at-tamyiz tamyiz mom fi fi xamuñu ko waye tere su am solo la so xamne gannaaw bi sa lako geussulo sonni ci lol ba amat ko ah ngir ñu ñe salat ko mune cheikh muhtar nak da ko fonkon lol mu nek tere bu am solo bo xamne dalay ubbi teela ubbi ci almu ndax nga xam dangay teela dangay teela xamno lu bari nga xane boku tambale rek jekku naxu dalay meuna yom yaakar nak gannaaw bi teppoton nañ ko ba alhamdullilah mi fi fim tolni am topoton nañ téré bo ba fimné fim tolé mi ngi fi wa am nañ ko téré bo xamné ñun fi Sénégal topul ñu min ko lool wa at-tamyiz la tuddu al-mufid fi at-tamyiz waaye binu ñu ko ni ñi baxo binné téré yi tamlé jàngé ndax lu melné matam ajuroom yi jàng téré bo tek ci anu talibin yi mom téré bu fi minu ñu ko waaye Mauritanie yi ci bu yag ba xam nañ ko ba légui ni amna ca barab yu ko fay jàng am momit tere bu jang tek ci tere bo mokal ko yoyep da koy mokal futé ko tek ci lamitul afal mokal ko ci cialmu tasrif sarf tek ci alfiyatul malik ci sharh ibn aqil non la ko waxe momit jang ko mokal ko mokal alfiya diko tay ak sara bi yep jek ko bax waare da ko mokalon da ko tay ñim ne yoyep le lu ci nek rek da naka ci ben wer manam teewu ñeek yoyu da naka ci benn wax ci lako jang neena mufid bi aunu talibina lamiy bi xamni jang mu gaalu mo xamne legi nak tek ci na adab ci walu adab nax annah ak sarf ligay motali moy adab jekku lang ara ak waxin wi badi taraki bi asali bi muallaqatu shaynul jahili jang ko fofa wa nga xamne kon ci walu jang la ko fi indi won rek ci la jang jeexal tere yoyu da di ñibisi bu ñewé ci mbeesir yi da ko natto ndax ci mbeesir ku ne xamne ko ci xam xam nga xamne docteur amir sam ci adu senegal yi melon la ko fa melakan wu yeme kenn fetu ko ko ci wa jamonom ci walu arab ak saqafa ak yu demono ne way ne mo sin bi ni mako netale dane bu ñe da ko natto amna beydu ko li arab lo ci imrul qais taqul wa qad mal al ghabit bina ma'an ne beydu wo bokku na ci yim ko natto di ko li arab lo ne mu tamale ko ci bob ba fam yem bayu ci dara ne mo ko amna ne num ko tot ne ko xuma barke la ko wax ne jang yumu do jang yumu way li fa def awru fo xameli amna dal ci waxin wu mel non nga xamni kon day man ne barke way nak gwa nak dogu nak seuk nax neena mi ci bi netale mu neena amna yereb mu amone way bamuy dem bag ndar duko wetche ko ci yereb kaki yereb kaki deugere yoy deugere yoy mune bama dewe jurum ben wer yo xamne sumiw ko soppiko soldar la won ak kaki ben yeref kaki bo mune jurum ben wer yo xamne soppiko nga xamne kon lo ak dogu guma seuk deugere barke fegn na ci ngir gataay gi ak jekku gi waye nak dogu guma seuk yitte wu xam xam nga xamne non la ko waxe ba legui ni dakoy wax jurum ben yor yo xamne soppiko lum jang da koy mokal xam ko mu yëm ci woon lool xam ko day man dara gassal ko ci borom la waye nak yitt ak dogu guma sekk bu ñëwaaté nak ci lako ci mbusir yebal ñaarëm ci ci mo dem yitt ñepp xam nañ ko ci xam ganna bu mu jogé ganna la déma ci mo dem jang fa khalil fa mom mo la ko yobbon léron waye bu ñëwé fi nak ila motali khalil ba ci 50 nek légui nak mom nek ci dugal ci mbir yi bari nak ba 59 nak ci la amate dogu guma seuk ci la xassa dem jange wat 59 dem na ba 59 dem aji makka ba taxawal keur amate dogu guma seuk ci dem la xassa jange ngir galan ko ri bari ci dekk bi ci rew bi wa mom gëna yaatal rek na wa lolu su jiblu won fo wa non la ko 59 néna ci la amat dugg mu seuk nego ne Seigne Bassirou néna bis bo xamné dané ko mom téemo dugg ajant du so té wuxuma lay nek ci man né bo gisul ludul xam xam rek dem la xass jaay mu néko téemo jant du so té wuxuma lay nek ci man né Seigne Bassirou timbe duka la nako nangam la nangam nangal ak ci nako xana ñang mi mu néko waaw bu féké amna ci lool né mu wax ko yéne joj ak dogu guma seuk gogu mu bëgg la xassat bayyi fi lepp dem jang waye Seigne Bassirou andu ci nak danaka lool lepp jaan na ci xamna ko moy li ngay juñu waye nak abib mi Seigne abib yéne dëkk yéne taxone ma indi ko fi danaka nak te bëw fekk na dara ji xawon na tambalé Rafat mu ne ko nak kon dang koy déclat dang koy déclat dal di jël Seigne Abdou Hakim ci koso ak Seigne Sakha ñom indi len Touba Mbul ñu dëkk la mom Seigne Moundakh di taxaw dara ji di len taxaw ñom di dem mu ne ko nak li nga jangul lepp dang koy topar ci Seigne Abib lo ci meuna yokkat nga yokkat ko ca way on lo ko defé balam jangul lepp ci nigul Seigne Bassirou rek ndax bo neena mun ma tegg ndigalam way lam ko digelé rek non lo ko defé ba jangat ci mom Khalil ba yokkat ci waaw jangat ko Seigne Abib ba topar ko ba tegar ci ilmu arut bin iskal bu qadima jahatakal ci mom la ko jange momit jekkon ko lol fonkon ko lol da amna ci abiyat yo xamne sa jamono yo naka lan def ba legi mi fi bi ñu jang arut momit amna ci bo xamne sa ci minum loxam la ko bin def ci ay taliqat minum momit ba legi mi fi kon lol ci walu jangam ni rek mom lol la way li ci dess nak ginaaw jekkuna lag bi ci yite bu fam nak amna diñu ba neugani niko Seigne Abdou Arsane Diougné ba neugani dañu di geussu ci fann yepp nak wa di leer waxtu bu nek nak jek mom walu lepp lay leer ba ci majal al urut al wusqa yoyu ci amul bari ci jëmna Seigne Bassirou dama sene Seigne Bassirou amone ko bayone ko fi ak yeen di geussu rek ci fann yepp di xalatal bopam ba ci bir lol nak mako may ndax li ñepp jang rek la jang way na jang wër la ko jang xam ko li ci dess nak mom geussu bopam ak andango li dafa ba neugani limi lire ba neugani ni ci togaay bi ni niwal ko lire ci dama jël li sax manam ci nit ñi ni way jankat yi ba neugani jankat yi melene dana lire lo xam yakaw mo ne ñitu xam xam sax rek nga xam xam rek mo seen lire
9: ma ngi koy wax
0: lool mom dana amna ci lo xam dana jafé leral ci
9: per jëf ci abdou mi wona ma barki dem ci wote bi dafa lambo walé lu bari man dama ca déggé lu bari ndax ca gannaaw daw mom mi moma wo né ma señ bi né na dafa ba xam yor mo jawahirul qur'an moy tafsiru tantawi mané ko dédét yorumako mané ko wayé amna feulé ci maktabat cheikh mamadou bachir bi señ moussa djeng nek mané ko amna fa ma joggé sama kër dem jëli téré bi jox ko Seigne Abdou Hakim mu yobul koko waye bama ko waxé lol waxna ma wax ko yit néko Daray Kamil giit amna fi mune dét mune Daray Kamil lolou mom waqfu la ta waqfu xam nga comme niñu ko waxé rek bugu fa laal dara maktabam bi mu sosal bopam bit ba fa nek sax da ko jël délo wat ko ndax momit da ko def waqfu
10: ndax xolam ci soxla délo wat ko
9: wa xoluk mu jëw ko xol sax mu jëw ko xol danaka bis bi mu ko jëlé defena ci ëlëk sa la ko délo wat ndax lan ndax comme da ko def nisar mu doon lo xamni maktaba am ma def ko waqfu lillahi bugu ko jëlat légui di wutlu wat benen xamna jamono japp ko khat yi ba defena barki dem la wala barkat dem dama señ Abdou woné ma señ bi néna téré ma ñewu nañ ko ko wutalat
10: ko mom
9: amna égypte
10: ñu néma tour bi
9: baxna waaw tafsir santay mune nañ ko ko wutalat lolou bamu koy wax ci daw neena dafa yeur fi zilal qur'an bo jele tire bi dafa reuy lol da bari xaj lol ma ngi ko fekk sax ci tire seigne shoaib yi mom tamit ba ma koy tartib waaw mom da ko lire bamu jeex neena bamu ko lire ba nopi ci la tambale won jawahirul qur'an lire ci ñetti mu jallat ci ñettel ba nak jotuko yegali tombe ak seigne Moussa Bachirou nopplu mom mu taxawé doon xalé bu
10: seigne Bassirou
9: da ko bëgg motel sun doon xam nga lolu mom da yéme lool waaw da yéme lool waaw bu leal mom dal seigne bi dal moy seigne bi rek mom dal ko yalla nako fi yalla bayyi rek mu nek
10: lool
11: ma da lima ci yem dafa am lu ma da faral ci di yem ci Cheikh Moustapha Seydou Moussa man japp na ne rek nañ ko wara jangate dafa dess Seydou Moussa ku nek khalis na de mérite di ak jamono yo jenem xate ak yim tassé yépp muy bindé khassida di bindé alcorane ba amna téré bo xamné tawat je ko galankor ba agali wuko waye meussa dañ ci di bindal quran di jital bopam ci jakkay di tibatel bopam ay ndabam di jangalal ay rakam gënaaw takusan ak ci domam te bu xeye moy jitu do ngay ci tole en tant que khalifa de mur waye lolu dama gis ne seigne muntaha dafa am yu bari yum jël ci domi seigne touba dama ma sa ko wax ne ko ku ne da nga am lo jël ci mom mané sa tawhid ci seigne touba rek nga ko nu mané dama ko andale nak jek nak mané nak jek taw yum non la ma sa waye fi ne bo xolé dafa bari yum jël ci seigne mudou sa ci gogu wet yum ko nu lol ndax fi ne bo setlo mané xey jang limuy jang werd limuy werd genn na ci daayira yi kunamu deglu la bayila xel yegg la choono bobu ak ñi muy jankontel wo masar mi ne ko li sa mam tag seigne touba de ko wax ma diko deg ndax dafa am lu may dolli mang koy deg di ci waru ba no fi di deglu soxle nit ñi di len tont de recevoir daayira yi di len delo seen tont ñi am soxla du len yewi fofu da koy denc ba dugg ci bir fam lettre yi tontu ko ku ne mu jox la lo xamne fogo won dan la ko jox lool lepp mu bolé ak loolu ta bëggut ko ko wax ta xamna wax gi gënalu ko waye ko ko dakk jaamu yalla man gisumako ndax ba fi ñuy wax ak yow fukki federation shora yeb da koy wax waaw da koy wax fukki fani tebeski yeb juroom ñent yi da koy wax juroom ñent ba jaamu dafa da koy wax bisi nga tag yeb da koy wax ta koor gi do ko xam ci mom du yaq dara ci mu tok ci daayira yi dara so war ni lum tang du nit ñi jaxaso lum bari do gis mu soppi ko do ko xam ci mom waye and ak lool lepp nak muy lire la mëna lire momu ci waaw cion yoy muy daj ba nopi mëna teju yori téré di dund xam xam diko lire ba mëna bind di bind li muy bind te ci bir khilaf ak mu bind ci lu yéme khalifa buy tarif khalifa buy bind arab yu mel ni khalifa buy yoy yi da ma ta waxtane ci mata waxtan nak mata woné ko am lu mel ni dang koy woné motam ma ta am won ñu tok rek woné touti ci liñ mëna woné la ci dess ñu def ko ay jotaay yaatu yo xamne xaju ci ben jotaay nañu ñu ci dimbali mu bañ yem fi don ay perte yu bari ndax nit ñi gëna jarign ci mom gëna xamne señ ci wa am lu ne mo am ku ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: señ abdou xamna am na lu ma sax lolu yow ya gëna jekk ci wax ko ndax ci yow la ko déggé moy jëmono yele yitté gi mu joxon ci ulumul balagha ulumul balagha am na lolu ci bo ci bobu ci waxon wa jëmono yi ci ginnaw xamna lolu mo ci mané taxaw taf na lu
0: jëss mo am de xamna wala yoy mom danaka duru jeex yi nga xamne mo lu dund la ak mom lolou mom danaka yuma ki sori mom danaka mo ci minni ki rek bay wa yoy mom day bari ko xamne mo ni koy umbule gi sax mo gëna bari nax nim koy dundé mom danaka ni ko umbule sax dafa yéme wa bu le li ngay wax nak mom da jup ci ben bis la tok suba tel mu wama wa téléphone dama légui dama bëgg nga xolal ma lo yagu xamna ci ñent wër ak juroom wër ci lay toll ñoo dama bëgg nga xolal ma li nga am fofu ci sa maktaba ci ay téré balagha ci ay téré balagha ilmu balagha ngay nit mako may ma jaxal lool nak toll way bo nim démé way may ma def lool rek ma na doxal lama am ci téré balagha lu melni al idah fi ulumul balagha ak dalail ijaz bu al jurjani al idah bu qazwini dalail ijaz bu abdul qahir jurjani asrar al balagha batay bu abdul qahir jurjani ak yenen tere ma dayol ba ci ab kutey bu ndaw bu mujjé bind ci yoon yi xumu non seigne mbacké mbacké ci di setu ci motala ak seigne abibou bind ko am manzuma bu mu def momit fekk ci fan yoy la mako jox ma bolé war ko ci bu ñi dakk ga jox mu ne waaw mu de dakkuy te ab digënte dakkuy xol da may wowat dal di jilat ci yoyu am am ci yu mu delo wat am ci yum tey ñu tey ngir gën ko xol lool mom day dugg ci tuba gi ci xam xam rek waye lool du jaar ba ci jawahir bi bu ngay wax mu lool bëkk demb la ba légui ni mi ci ya nga wax fi wal qur'an lool mu dako lire bam jeex lool la wax mo juroom bel mu gën leen yépp bayu ki dara majmu fatawa imtaymiya masalan nga xamne xaju bari

0: jaamukatu yalla lañ ci ay xewal ñu ci bari nak ñak xam loolu motax
1: sañ jani
0: motax bo xolé image yi ñu doon woné fi di ngi ci xam dara ñak xam loolu ndax ki am yene togg mën ko am auto def ko ci bëgg ku ngo joxe ko xana bu gisoon ñiko gëna soxla mo ci gën
1: deug deug
0: kon loola tal sa auto dem ba ci sañ jani té sañ jani mom yom na xam ci Touba ñent xiblé fofu jël bo démé ba fu dëkk bi yam yaay sénal sa bop neegu ñax yaak seng yi tapat yaak non nga xamni fe moy sañ jani courant bi diay gis sama yam nga wacc daw ak sa auto dem fa kon lool ñi ngi sakku ku mën nako def leen li ci top amna ño xamni xat xatu magal dinañ japp ba duñu mëna genn dem di def lu mel non man jek na ci and ak ño xamni ba bisu magal soma woy ci barab bo xamni xatul am auto yo def xewal bu ko yobbu dana la bolé nit ma dana ci dugg ba fagn ko soxla ñu sédel ko andil la say ndab budé ci ndab la né budé ay barket mo gën budé ginar yo saaf ñu def ko paket ko ci ay mbuss mo gën budé ay machine mo ci gënati ndax dañu wara yek magal gi ñing koy yégué fi ci bi dëkk bi kon loolu ti buntu la bo xamni ñing koy ubil ñëpp ku mu xat ci yow dal bo woté mën nañ ko jël ci mën nañ ko sédelé le Seigne Abdou Samad wax nak ci audio bo mu lancé ci magal gi mom lañu wax nit ki bokoy dimbalé na tél
1: suttu lol
0: bokoy dimbali ci ay lu mo ra xewlo na tel
1: lu ko may rek señ bi wutul la ca
0: señ bi day ci wutu ba pare momit day nek ci fitna yi xalat fuma koy jele bokoy yene rek day tawfiq kon ni ngi ñaan ku ko mën tel gi mo ci gën ku ko nar te jek ko tel gi mo ci mën man nak japp na ni ci sam xel mu gat ak di xelum do ma adam kenn ku mëna tele li amul ndax señ ndam jani mi ab super bo xamni lañ ca def ñaari ginar la nga mbolé ci am macaroni munte te sa kër
1: tew ñu bari
0: tew la tew ma tewul señ modou bey bi kon fofu la wara tambalé
1: inshallah
0: ku nekk bo défé lool ba paré jaayante mu ag ci yow na la leer ni yow ñi ligéel señ Touba ci magal
1: amul fu aw ñam du dess
0: amul fu mu dess
1: fi li digël bi amul fu aw ñam du dess dañu mujj zag sax yow mi dox dañ am jafé jafé
0: dañu wéti bamu doon jël
1: bam nekk ay
0: wax kon lool war nañ
1: ko soxla feulé
0: voilà ñiko soxla dañuy out ay CEO señ bi ñu ci dëkk bi di wut légi nan la nit gaddo ci yo ñew dajé ak saw gan gan gi laaj ki fu mu jégué ñu neko ki da ci santiane
1: li
0: té santiane yo di santiane Touba du ndam
1: lamuy xat xat ak lamuy sori sori té wul ci nako
0: fi ut ci nako kon lolu dañ ci ték suñu bëtt sax motax ñukoy wax ñun dañ ci xam lu léra lér santiane yu jégué yu sori wul sax la la wax yo xam dañuy bayyi seen kër and ak seen ñabo ñew ci dëkk bi du ut luñu yobbu señ Abdou Samad wax na ci dox na wacc bi dimbali leen mom tél gé ci gën ndax nit and ak ñabotam ñew ci xew ut aw dess diko yobbu diko jox ak njabotam
1: ak dess
0: kon lolu ñun ñi kenn ku ci ne da nga am ci responsabilité bo xamni da nga ko ci wara taxaw ñu ngi ci wo ñepp baawu ci kenn bu de numéro yi nak nga xamni mom lañu joxe pour ku bëgg japp ci liggéey bi 77 la
1: 161 00 27 26 698 25 38
0: yoy numéro ku ci woté budé lo fa bëgg yobbu mën nañu jokk ak yow ba nga yobbu
1: machallah
0: budé lo bëgg joxé pour ñu yobbu lako fa lu jappani la budé aw nak bu ñëw ñi yew ko ba bis ba bu ñëw suba lañu défar ko yobbu ko fa budé ciép non lepp lu jëm ci magal ñi ci wo ñëpp ñu and ko jappalé suñu mbokk talibé suñu mbokk julit ci sanjani bu ñu yegg seen bop ci magal gi ñi nga xamni ñi ci biir dëkk bi non lañ ci yeggé seen bop
1: machallah
0: suñu ndam lool ñu
1: jërëjëf Serigne Ahmadou non noko déggando yitté ji kawena pass pass bu gëna sell liggéey bi tamit gëna nosu gëna taaw waye nak mu fexé ba di yegg fa nga xamni ci ñukay defal ñako yoyo noy am mbekté di dalal Serigne Modou Bey ginnaw buñu ko bayé ba mu dalu ba nopi dinañ aksi ci mom Serigne Ahmadou da nga wax lu am solo muy santiani ma nga ko don wax légui nan la man ma ci xam dara man ma ngi dëkke ciunen xeyna yalla dañu defal tawfiq yi ñu yoré dara tay Serigne bi duñu jappalé ci yu bari Serigne Abdou Samad waye ñi nga dëkkal da ngay gis li ñu yitté wo li ngeen di def ni sunu wayjuru jigen mo fa santion 2005 waye dama bëgg rek ñu ñaanal ko xamne dafa amon taxaway lool ci santiani yeen ñi bokk ngeen ci ñako daan jappalé muy Cheikh Bédio 2005 gogu nonu ba ni mako noppé fatlikou magal Touba traangé Cheikh Bédio mom lañ da xamone ci lu ñuy fekk fofu ci sam ci tuneen
0: dëgg la
1: joggé jannatul mawa di bawaan ba ak

0: foofu ñako seenu jot may dañ daan jël ay siwo di ñëw fii. Waaye ñoomi dañ daan taal seen oto di def nii ngeen di def. Waaye gis nga foofee bàyyi xel gi waxuma la jox gi de. Mais bàyyi xel gi considération bi dafa am lu bëy lu muy def ci nit. Man foofa laa bëggee Cheikh Bedio ëmmatuma lu may xool ci moom.
1: Dëgg la.
0: Li ma way ci moom ci ay way. Mat na ab diiwaan te mosuma seq sama jéego. Dem seeti ko wala ma seeti ko bokk ci moom. Kon loolu dimbalante dafay jur ak cofeel. Day jur ak bëggante day jur ak jàppalante. Day tax nit ki loo ko defee lu mu néew bu ëllëgee fu nit taxaw di la waxal leneen. Moom waxal la ab safaan. Dootu gisati say ayib.
1: Dëgg la.
0: Ku bëgg nit ñi maanu ci say ayib del fexe. Am na lu Sëñ Fall doon wax ne ku bëgg a mucc ci làmmi ñi fexeel gëmiñ nga nga def ca dara.
1: Nga ci dara
0: waaw. Comme nit ñi boo bëggee mucc ci seen làmmi. Da ngay fexe ba di def dara ci seen i jiba. Def dara ci seen i gëmiñ. Kon yéen li ngeen def. Lu am a am solo la. Jeexit bi mu am moom laa doon jéem expliquer. Nga xam ne mën ngeen koo bañ a mën ngeen a bañ a am ay retour. Mais ni nga xam ne ci seen xol yi ci biir xol yi ñooñu noonu. Am jëmbat ngeen fa cofeel. Ak bëggante. Ak soppeel goo xam ne si. Yéen mënu leen koo xam yàlla na suñu borom def taw fiix. Tey nit ñi dégg. woote bi. Te jàpp ci seen kemtalaay kàttan joxe na numéro yi. Képp koo xam ne am na loo xam ne bëgg nga koo jàppalee mboolem ñi nga xam ne ñoo ne ci Sañcaan yi. Te sa jot mayu la ko. Te it boo mënee yow sax jóg ànd koog ñoom yi woo day gën a bëri. Soo ci amee ngànt nag boo wooyee ñii nga xam ne si ñoom ñoo leen ci wuutu ci numéro yi 77 161 00 27 wala 76 698 25 38. Sëñ Ahmadou Diallo jërëjëf yow ak waa ànd taxaw Sañcaan yi yépp ci liggéey bu rafet boobu. Waaye jërëjëf Serigne Abdou Samad ci taxawaay bi nga xam ne si am loolu moom mooy nature am. Kenn ku nekk da nga am sa tabiant. Moom dimbale mooy féexal xolam. Taxawu ku nekk ci ay jafe-jafe mooy féexal xolam. Am na koo xam ne leneen mooy féexal xolam. Waaye moom taxawu ab jàmm bu nekk ci ay lott moom moo ko mooy féexal xolam. Yàlla nag suñu borom dolee yàggal te yokk ak wérta dolli koy xéewal. Serigne Modou noo ngi lay dalal jàmm. Di la sant ci wuy si bi nga xam ne si wuy si nga ko Assama Dia TV ci wooteem bi ak tombam bu am solo bi. Yaakaar naa ni dégg nga Sëñ Ahmadou li mu doon waxtaane. Da ñuy defal benn synthèse rek ci waxtaan wi ak li mu kii bu ko defee ginnaaw boo nuyoo ba noppi ñu soog a ñëw ci laaj yi ñu jëmale ci yow.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbokki talibe yëpp. Di jiital ci nuyoo bi nag Serigne Moustapha Mbacke tey ñaan suñu borom yokk fanam bi. Te ànd ak wér. Li mu naal ci liggéeyal Serigne Touba it suñu borom may ko mu def lu kawe njortam. Noonu it la ñuy jógee di nuyu Serigne Abdou Samad mi nga xam ne mooy borom baax bi. Moom it di ko ñaan loolu ndax yéeneem ak xolam ci liggéeyal Serigne bi. Yàlla na ko suñu borom defal lu kawe njortam di leen nuyu bu baax. Di jégalu nag fi ñu jóge moo xaw na xëcc rek moo tax ñu yeexee si di rafetlu it waxtaan wi fi ñu ko fekk nii. Ndax li ci jiitu mooy li nga xam ne Serigne Abdou Samad def na ko muy benn appel boo xam ne bi ñuy séntu weer wi la ko def. Yaakaar naa mën naa matale lépp luy soññee ndax ëmb na lu baree baree bari te it muy lu am solo mu defe ko it fuñ ko soxlaa. Ni nga ko waxee léegi it mooy moom ñu xam ko ci rôle boobu mu di ko jëe fépp foo xamee ni warees na faa taxaw ay taalibe Sëñ Touba moom xelam daal dina ciy dem ba mu tàmbali ko. Ndax wooteem bi de man bi ma ko dégloo rek daf maa def xaal. Sëñ Ahmadou mii daa tombeeg dégluwu ko sax man maa ko dégtal waxtu wi waxtaan wi moom mi mu def benn soññee bu muy def ci kuréel gi nga xam ne daa ànd ak ñoom di liggéey. Yónnee ma man mi audio bi lu jiitu ma koy tasaare. Ma ne ko lii de lisaanu xaal la ndax dafay mel ni xam naa déggoo Sëñ Abdou Samad soññee bi mu ci def. Waaye benn soññee la yéen ñaar seen soññee yi. Benn taxawaay bi la. Mu ne ko nag lii kon lisaanu xaal la kon day li ci am solo mooy ñu daal di ko jokkoog Sëñ Abdou Samad ngir loolu muy soññee
1: kurel bi taxaw na naka jek da and ak mom liggey bi ci sas bi nga ko yonne rek ci la xalat ne kon ab jotaay munta ñak bo xamne dañ ci soñé ak ay taxaw mo waral yakarna jotaay bi waye nak mom danañ taxaw ci mom tuti ab taxawayam bu am solo bo xamni damay japp ni serigne bi su don defé nek ni ñu diko gis ci jëmum ci sayr li mi def ni mokoy defal bopam mom serigne bu mag bi ndax ku na xamna ni defé taxaw rek ngir yermande mbinde fi yeb ligéyam bi liko waral du dara lu may yeureum mbinde fi mo waral ligéyam bi waye bu don daraaje jumi sakku wala maqama mumi wut amna ko lu jitu muy engagé ligéy bi ku deglu waxtanu appel magal 79 serigne abdoulaye da nga deg mu diko wax bi mu nan bimu duggé xalwatu ci jakkay daru khudus xam yonent bi dako fa feñu sallallahu alayhi wasallam xamal ne ko khutbu saman gi nga xamni dem mom koy wut kenn duko am ta amo ñen fukiat ta yow sa ñen fukiat manki na ñetti wer waye danañ lako taxañal jox lako mu daan ko sama gis jelluna lol kon bu doon daraaje ju mi wur rek wala maqama doyna mu yam fof waye mom lim gisone moy irham jami'al wara joju muy wax liggey bobu lay gaddu li dimbali minde fi fi ñu ne ak fele ñu jëm lolou leppam boko xolé ci ngay gis kon ni serigne abdou samad di liggey motax mané bu fi serigne bi newon lolo tay ji moy taxaw taxaway bi muy def waye nak serigne bi jogu fi ndax ci bir wa kërëm kenn ku ci nek amna aw sas bum la sas kon serigne abdou samad li dafa bok ci ay liggeyam moy taxaw ñi neew doole ak ñiko soxla wo fan gi sax lañuy gis rek waye man mi nga xamni amna walu go xamni xeyna dina ma ci doxlo walu wërgu yaram rek lim ci taxaw ak lim ci dox da nga nan dedet sa bu gennon tay ji nga fekk fu mu genn mi ngi taxaw ay nit ño xamni xamulen ñu ñew am jaxare amna ño xamni sax bokku ñu ci yoon wi dañuy dik ngir yaakar Seigne Touba suñu ñewé lacc ci dëkk bi ñu leen dem leen ci diiw te bo ñewé fekk ko du teju nga fekk ko fa ngoy fekk do tok di xaar kenn dang koy fekk mu tok ci ëtt bi nga wax ko so soxla mu wo Seigne Diané wala mu wo keneen ne ko ki nañ ma xolal li mu wara def nangam ci saasa bu jappande mu defalako bu ki wutit mu yonne fam fañ ko wara def def ko bis amna ma fekk amna bis ma fekk ko xamni ab bor la amé ñew wax ko ñu andil ko plainte muniko ki la jox plainte bi wol mako mu woko muniko fi ma tok ni de dama ko yurut waye man bor bi boko mané wacce nga wacce ko ko man ma gaddu ko jox la xaliss bi ta xamul koko lol nak moy taxaway Serigne Touba Serigne Touba day dimbele ta du sété dafa ñew ngir minde fi lolou moy taxaway bu am solo kon japp na li ñi def li lepp wessu wut liggeel Serigne Touba bis bi nga xamne mo waral lepp tay ji lolou Serigne bi daan wax ni bu dutoon ak mom kon li ñu yaakar te diko wut ci mom duñ ko fi fekk muy bisu magal gi lum am ci lako am wote ci nak ak sante yalla wa keur Serigne Touba yi fi jaar ku ci nek bu nga nekke khilafa def lo waxadi bu waxtu yi jegesse fi ñu toll ni yaay defal sa bop appel mi Seigne Salou mi Seigne Blat mi Seigne Fallou ba ci Seigne Modou Moussa kenn ku ci ne da nga ci soñé bo xamni ngir nit ñi gëna fonkat bis bi way fann gi nak dafa mat di baye xel ci taxaway bi ndaxit amna genn jeewruñ guma ma sa deg muy wax ni makade lolo yagna limay wax ni warna mat ñaar fukkat bama degge muy wax lolo mu nan makade bisub sun mam ibrahima bi day ag ci ay xewal fo xamni nit ñi ray seeni gatt diko jeegi dañuy mujji dajale yoyu wawal yappi def ko no xamni du yaqku ba day aksi sun rew yu new doole yi yakarna nak bu bis bobu agge fofu ta serigne bu mag bi amna lum wax nagn ko def ni ak tabaski biñ koy wax tabaski wat muni dedet kon day nuru bida nagn ko def ni ak tabaski kon tay ji bis bobu ñuy def fofu ca mak muy ponk bo xamni la fay joge lepp day yeksi fi ñun ñi nek nak fi nga xamni bisu serigne touba bi nek ci dekkum bi am dekkndo yu ndekkal yo xamni dañoo jaayante sen dekk imam bay sen dekk bay ñew jaayante dekk sek serigne touba serigne touba mo wote seblat ne ku fi sa pujum nek ku fi sa pujum nek nek sere ni moy sa sere yowmal khiyam ni dekkon nga ak serigne touba kon tay ñooñu soñé bobu ñu soñé ñu ñew wuy ci ci waye nak ñepp massé wuñ man tay ñu neew doole ne ci nga gis biir dekk bi ñuy xéewal bamu yaatu waye ngay dem fofu mu melni da nga dem ci réew yi gëna sori ci ñi gëna ndul ta lool moy li am kon tay ji kurel gi muy Seigne Amadou Diallo kurel gi mu jité ak taxaway bi Seigne Abdou Samad taxaw li dal day melni Serigne Touba ko yenk moñu ko yenké wal rek ngir ñu taxaw buntu bobu ndax buntu bobu nit ñangi jëf bu baax waye dañuy faté ndax tay ji Cheikh Bedio yang koy wax légui ligéy bi nga xamni mi ngi koy def ci santiané mi ngi ko daan def ci santiané muy ligéy bu am solo daan ligéy bobu da ko daan yano fofu da ko indi ci kërëm gi man daana ma féké kër Seigne Saliou nga xamni bool yi buñ ko massaan yano buñu tollé cornice la ben chat bi di exi ci jumaa ji nga xamni dañ koy toggé ci penc ma yano ko di indi buñ ko indi kër Seigne Saliou ba lañuy exi rek daanaka bis bi jall takku san lañuy tambali serigne bi mo mujj neko xewal yi da bari na lol waye nak fagn ko gëna soxla demu fa muy santiani lolo waral cheikh bi at yi ci top muy wut ay wañ diko def ci santiani yakarna bu dajuti fu bari da nañ gis sen bop ci lolu nga xamni nit ñi niñ dan def santiani dañ dan yanu seni siwo ci dekk bi ñew ci kër kilifa yi kër Seigne Saliou wala kër yu mel nonu wu tib li ñi tib yobbu te pourtant dañuy am ay gan ni ñepp ndax kenn ku ci ne fo ne say mbokk fekk la fa te gan ñu ne lañuy am waye loolu lañuy ñu bari ci loolu lañ daan dajalo tay ji nak loolu cheikh bi doon def su amé kurel bu ko ci jappalé murid yi di degg ko ndax amna ño xamni lañuy def ci seen kër ëpp na bañuy wetti waye nañ xamni xol lo xamni dañ koy jël kurel bi nga xamni Seigne Amadou Diallo taxawal nako ñu jox ko momin mu def ni cheikh bi daan def fenen fu amul mu yobbu ko fa lu ko fete kaw amul ci liggey bi jerejeuf
0: Seigne Modou Bey wax deug yalla fimu dabé ak fimu fi la jëlé waxtaan wi mu doon waxtaan wu am solo mu juñju ci juñju yo xamni si juñju yu am solo la ak soñew yu am solo yo xamni si ñepp wër nañ ko dégg moy kenn ku nek rek nga jema royé sunu kilifa yoyu ci taxaway bobu ñu taxaw orientation bobu Serigne Saliou defoon nit gis nga mom la Serigne Abdou Samad feddi la wat mi ngi may wax legi ne dekk bi la yaatu ñent xib la yépp fo ci dem da nga fa fekk ño xam ni ñu yitté wo li lañ ma sha Allah ñu ko suñu borom maye xol bu yaatu ak yene ju kaw non la ko maye xel mu rafet yalla na yalla yaatu kon lool neena ñu jëm xol ak fenn fu nek ngeen am fa représentant ngeen liggéey bi gëna woyef ci yeen ndax bu ngeen bëggee nek yow rek fenn fu nek nga taxaw fa man na am ñu yitté wo joxe da du mëna yexi waye ñoño fa ñu dëkke kon ñu xol ñet ñent xib la yépp fenn fu ci nek fu ci waye man fu leen fi nit man wara mëna nekkal te yaakaar na lool dana japp ni nako non tamit Seigne Muntaha ak def na ci soñi bu am solo ci walu dimbilenté dañuy dem ci walu wa régie ñu dektal ñu cadeau yoyu muy firndel li nga waxon legi bu ñu noppé ñu teftal ci cadeau yi Seigne Abdou Samadi bu ñu noppé dil ci wat ci waxtaan wi inshallah jërëjëf Seigne Modou intervention bi amna solo barakallah kon Seigne Khadim bu fekkante ne ñaar vidéo yoyu jall jek japp ni na rek ñu jallalé ko and ko ak suñu mbokk spectateur
3: té dal ko moy moy muy kenn ku ne ci ñu mën ci tragal ñu ko ci bokki dal bi bokki julit la gëndu yi lu man ci dara ki lu nako def duggal ko ci cent ko moy sante le borom kenn ko ne ci non rek ci gor gor jekem katul
4: assalamu alaykum bokki talibi rawat nañu dekk Touba ak ñaakar Serigne Touba donte nekkun Touba may leen di nuyu di leen dokkel ci wër wi ñu bokk te and ak yeen di sentu bisub sante bi Cheikhul Khadim wote ngeen ñu sante le ko ko boromam di fatali sama bop di leen fatali rawate nañ yalla man lo seen bop ñu baye xel new dole ñi dimbali leen te yeeram leen ta tele ko ñi ko yalla man lo nañu leen dimbali ci ab dundu waye nañu leen dimbali ci dekkoo waye sanciane yi ñepp ci ñi fi ne amna ci ño xane wanak yu bax amuñu ko defek magal defar wanak xajna fi amna ci ñi tu maranke lool amna ño xamne yit dañuy dox lu bari do am ndox muñ nan ak muñ sango ñoy yit ñoo di leen ay tiwo jeele tiwo ba ca fa ndox ma am yobbu ba ca ñoom tuya ba joju kenn xamu num toll amna ci ño xamne yit bu magal jote dañ am jafé mëna xewlu ñoy nit bala magal nga jox leen ab ciep ak lu mëna jëndu ndawal ba seen xel dal dara gënu ko man de lima japp moy tok sa kër di bernde rek xewal yi bari baxna lool waye fateliku ña nga xamne ni nga ko mané buñ ko ne mané won ni ngi koy defé lañ koy defé te sun borom xañ leen ko ta may la ko nga bayi leen xel bala magal ñew nga fexé ba seen xel dal ñu am luñ japp lool la japp na ni moy liggéey bi deug deug deug deug ci ñi man dara téle ko gën yéxé ko ndax bu dé ku ñak ay wanak bo démé ba magal jot ci fi xajati bu magal joté ñu bare bare duñ am jotu mëna dem ci Allah ba di top kër yi di leen jox ab dund ak di leen joxé nak kon japp na né koko man ku né nga xol quartier bo xamné mang ci gannaaw dëkk ba ta bok ci Touba ta sori lool nga ñoddi leen am ndox liggéeyal Serigne Touba dëgg la te jënd leen nag bu ñu àggee ci bis ba ñu defaral leen ko ku ne am ca ndawal gu doy la ci lu ko mën a defar liggéeyal Serigne Touba dëgg la kon nag màggal si ba noppi màggalal Serigne Touba dëkk bi ci njaboot gi liggéeyal Serigne Touba ci njaboot gi man jàpp naa ne mooy dimbali néew doole yi ki nga xam ne bu amee añ du am lu mu reer am ci ño xam day ñëw ci dëkk bi di topp xew yi desit ya fay jógee moom lañuy fa yóbbu seeni kër seeni njaboot di ci lekk ñoo ñi de ku doon xool bëtub yërmande sun borom dana ko yëg lool te dana la yërëm ndax arhamur rahimina la waaye Serigne Touba yi ni mu bëggi taalibeem yii ku leen yërëm dimbali leen da nga am ngërëmam kon maa ngi tàllal loxo ñu yàlla may ñu am lu ëpp seenu dund nañu xam ne wàllu jàmbura nga ca nañ leen teel a fàttaliku te dimbali leen te yàlla rek a tax wassalaamu aleykum wa rahmatullahi
0: allah jërëjëf Mbacke yàlla na sunu borom nangu ñaan yi te yàggal la fi lool te it woote bi bokk ci woote yi nit ñi gën a dégg macha allah Serigne Ahmadou dégg nga ñaari woote yépp bopp Serigne Ahmad Mahamadou Muntaha bi nga xam ne ci màggal gi la ko defe ak bopp Cheikh Abdou Samad bi nga xam ne moom taftal na ko ci woo ci mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi lan nga ci commentaire bala ñoo ñëw ci image yi nga xam ne mooy bërëb yi nga xam ne yéen ci boppam yéen a fay dem ngir soññee ko nit ñi soobe yàlla.
5: waa Serigne Ndam ñu ngi lay jaajëfal baax a baax di jaajëfal Serigne Modou Baye ci leeral yi mu indi ci liggéey bi ndax moom yàlla daa dogal boole ñu at yu yàgg yàgg ci Daara Isra Tarqiya muy necc bokkit fuñ dëkk ci quartier bi Tarqiya muy koo xam ni lu ma yëkkati ci lu baax rek da nga koy ànd ak man lu ma yëkkati lu baax ñu bokk ci ne liggéey bi bi ma koy sos bokk na ci ñimit ñi ko waxtaanal xelam rafet ci macha allah mu amit cër bu mu am diggante ak Serigne Abdou Samad ba lu mu gis lu baax dana ko àgg sëñ bi ba looloo waral sama diggante ak Serigne Abdou Samad it demee noonu Serigne Abdou Samad it laaj boobu nga ma laaj sax danaa ci ñëw waaye dama bëgg taxaw tuuti ci jëmmam ndax xam nga nit su fekkee ni yàlla da leen a boole te lépp loo xam ni lu baax ak luy sàmm pas-pasu nit ak luy jàppale ab nit ci ak dundam te xam ko ci day laaj jataay bu amee nga leeral li nga xam ci moom ndax seere loolu lay jëriñ ñun nag danoo baax balaa ñuy seere ci nit mu faatu loolu waaw ñun loolu suñ baax la waaye Serigne Abdou Samad li ñu mën a seere ci moom mooy nit la koo xam ni yéen man lay Serigne Touba ji du ko ëmbal jaam bi ndax nanguwut gis nit kuy loru nanguwut a gis nit nii mu nekk ci jafe-jafe di loru te mu xam la bu la xamul sax nga ñëw discours si soxla dana fexe ba loola mu dox ci kem kàttanam ngir yéen mande ji nga xam ni moom la yàlla def ci moom loolu dafa yaatu ni ko suñ Modou Baye waxee sax day doy waaye man de liggéey bii su ma ci amee fit ñeme ci jëmma ma tax ndax ba may jëg pas-pasu defal ko Serigne Touba la amoon su ma ci kenn wetilul woon it leer na ma ni Serigne Touba mi ma koy defal gis na ma loola moom sama doxin la waaye moom mii daf maa may fit ndax daf maa wax ne ma li ngay def de Serigne Touba nga koy defal waaye danaa la ci ñaanal Serigne Touba dana ci gàttandu te loolu moo waxoon ba tey jii damay gis mu jëm kanam waaye dellu te nag mënoon na caa maanu ndax taalib Serigne Touba laa am pas-pasu liggéey Serigne Touba mu gis ma nii rek ñu boole maag moom mu jël ci engagement bi mu ci jël loola day leneen looloo tax man it ma mënuma koo delloo njëkkal na waaye fu ma toog it sañ naa ko kañ ci ak mbaaxam loolu rek laa ko mënal mënaluma ko leneen ndax moom li muy doon doon na ko li ko Serigne Touba def na ko pas-pasu boppam bi mu yor ngir liggéey Serigne Touba it am na ci moom te day yokk wàññikul kon man mënuma ko féete fenn waaye nag man am naa fulla ak fayda ju tolli ku ma taxawoo ci liggéey Serigne Touba ma wax ko ci mbooloom ba ñu xam ni yow mii lii ma ne jàppale nga ma ci ndax ku ma bàyyi woon it ma dem de ndax dama engagé wu ci liggéey Serigne Touba.
6: alhamdulilah
5: dégg nga kon laaj bi ma laaj mooy ginnaaw kàddu yi nga xam ni Serigne Mountakha di kilifa yoon wi wax na ko ci dimbalante Serigne Abdou Samad soññee ci liñ ci mën a def mooy suñu kàddu kilifa duñ ci sañ a dolli dara.
6: dëgg la
5: xanaa lu ñuy def mooy woo murit yi ne leen Serigne Mountakha mi lu ko ñor ba mu waxal ko boppam yeblewul war naa ñor murit bu ne jàppe ko ndigal mooy nañ dimbalante te yàlla tax Serigne Dame nañ dimbalante te yàlla tax Serigne Dame yoonu murit man de damay wax ni luñ deful ci ñàkk nos la waaye amul lu mënta def lu nu tële amut ndax xam nga kenn du ci dara
6: waaw
5: Serigne Abdoulaye moo ko wax moo ni Serigne Touba koo xam ni ba muy ñaan fa mu doon ñaanee sax kenn ku ko ne Amine newu fa kon la muy liggéey kenn dutu dara lépp moo ma nee na nag lii tuuru ci ndab li moo rogalaat ba kenn ku ne defa ni dara waaye kenn du ci dara loolu wax Serigne Abdoulaye la.
6: dëgg la
5: kon ñaan gi daa nangu ba pare ñun dañoo nekk ci biir ñaan gu nangu ñaan gu ñoroon ñong googu nag xam nga lu ñu ci dese wesaare dimbalante yërëmante ak it kenn ku ne di jég di xool sa morom ci tolluwaaye mu ne ni ko sëñ bi defee sëñ bi sama daje naa ak moom hôpital ba tàyyi muy seet si bi ma mujj daje ak moom daamaatu mu ngi fay seet si gone goo xam ni gone gu ndaw la doomi Baye Diané mii
6: waaye
5: na mel ni sëñam la doomam mu tëj ndaamaatu fekk sa moo waaxul boppam ba ñëw tiim ko ñaanal ko dem ak yeneen yoo xam ne lépp mu ne su ko wax kon yërmande googu moom la Serigne bi bëgg ñu tasaare ko moo tax Serigne Mountakha di soññee ci jàppalante dimbalante bisu seen moom Serigne Mountakha sañcaan yi moo ci mën ñëpp
6: moo ci mën ñëpp
5: loxoom du ci jëg deug becc ak mi ngi ci waye señtiani señ dam dañu wara natat señtiani numu tollu
0: da yaat de
5: da yaato lo xamni yow mi dekk fi nga dekk mo na ciulen gi xam nga ci dara touba ci kanam ken ku len mën ci señtiani
0: waaw
5: xol liñ fi liggey ba samp ay wañ di def lu ne tebeski korte magal di jëf jëf jo xamni ju ragneeku la waye taxul da nga nan asaka yi señtiani mëna goko mal kon day liggey bo xamni mourid bu ne da jaxaj
0: jaxaj
5: te japp na ni buñu len sotlé sotlé touba ja kanam sotlé kep ku ne señtiani jik kenn ku ne ay kurel jik jaf liggey bi man japp na ni luñu mënul yépp buñ ko mënul tamit def lepp fu suñu katan yam ndimbal serigne bi dina wacc
0: te
5: ndimbal serigne bi mom xajul ci dara
0: masha
5: sa buñu lepp mat kon ñi ngi wo ñepp ci kaddu serigne abdou samad kaddu serigne muntaha mi di kilifa ak yoon wi na mourid yépp wacc ki am ndab nako defar ndab ki am aw nak nako joxe ki am xar nako joxe ki am ginaana defar ko def ko ci ay daama yobbu ko li serigne bi wax nak ni nagn ko yaatal
0: ci
5: gox fenn fu nek ay gox
0: ci khibla yi
5: khibla yi ñu fa ay barab yo xamni ay numéro yo xamni ku bëgg jëfënto ñom nañ lay lool mu ñu jëgé ci jotaay bi dinañ ci taxaw
0: inshallah
5: jotaay bi mu yalla mëna dogal mu amaat fi ci magal bu xate ñu xol fuñ ko jall ci waxukaay yi bu mu ag ñu barab bu ne ñent xibla yi ñut fa ño xamni ku bëgg jëflante ak ñom fa ngay jëm ndax wax ji limuy bari bari amna ño xamni señ bi xamu ñu ay señtiane amna de ay mourid yu dëkk ci dëkk bi xamna ñu ay señ loolu li ci firnde daaw jik soxna bal dama jox ci bari mako yobbu mu boole ma kilifa go xamni ci dëkk bi la dëkk di kilifa ne mo dama bëgg nga and ak mom ndax mu xam barab yi momit tax day liggéey ci li bama andé koku ñu dem señtiane tindori dañuy daw ak xajigu ñu ag fuñu jëm señ bu neema ndax fi ci dëkk bi la bok man ko señ bi dess na mune fi da ngeen fi ñew bi seen man ko ñu fi ñew mune ma li de amna kilifa yu melni man dëkk bi
0: xamuñu
5: seen digënté ak señ touba ñaara fi dox xamuñu li amna ci dëkk bi bañu agé fuñu dën sédd la ci bi mom ci bopam dafa yëm kon mo lektel ni amna ñu ne ci dëkk bi te xamuñu loolu amna
0: yeneet waye gisunu
5: amuñu buntu te xamuñu ni dëkk bi ma gëna nonu légui mourid ya nek Dakar nga xamni magal mo leen ñoo bo leen di wax ay señtiane day melni
0: nga xam
5: kon dal wote bi wessut nañ leen jappo benno te dimbali suñu mbokk talib yi na ci señtiane
0: mashallah
5: image yi nga xamni mo nek ci señtiane te ñu defoon ko ci
0: bis nonu
5: su jalle ni señ xadim bu ko woné ni ñu woné ko moy image yi nga gis ne li ren yi la ci koor gi gis nga moy ñi may nangu ni amna mourid bo xamni ku deggu la day joxe ci liggey bi gisé moy moko joxe xam nga lu ma ñu dama wone ma señ bi li la nit ñi doon jox lu mu doon handu xaliss man ko wax yow da mourid li nga laaj ni baxna lool nak ma leral ndax ñu bari dañu defé ni damay jël xaliss joxe ben mbuss
0: joxe ben
5: dañu ñew ci señ tianu camara yi comme mi day bari bo taxawé ku ne ñew ñu jox ma keneen mëna jëgé ci kër gi jox dama am ku mo wax mu am met ñaar ci liggéey bi la bok mom la jox ay rusi ne ko da ngay dugg kër yépp jox leen rusi kër gu ne ben rusi bo leen joxé bam jeex nga woma ma charger auto bi ñew bimu leen joxé rusi paré woma ma charger auto bi kër ga ñew ciébé soxna balé mo joxon ñu jëndon soblé pomme terre yépp def ko ci ay ki pour korité gi biñu ñëwé ñu taxaw ci penc ma
0: nek ni ma sha Allah
5: wa mi ngi taxaw ci penc mi collectionné biñu collectionné nit ñi genn ñu leen dem leen rang ku amul bon bu rang ku amul bon duñ la jox ndax li tax ñu wax lool dañ daan gis ni buñu joxe mburu me glace ki kër ñent dañ fay genné mëno leen xam ñi nga jox ki kene la amagu ma nga jox te mëno taxaw buntu kër gu ne motax ñu jël système bon bé diko liggé bo ñëwé buma man mom nga taxaw né di joxe bon yi man ma nga taxaw ci buntu auto bi kuma jox bon rek la jox so amul bon do am te fexena ba keur yep mu jox len bon ñu jox len ba mat lolu mo waral bon yi
0: ne kon bon yi organisation
5: ak
0: nosay nos liguey bi
5: moko
0: ci andi
5: legi nak ko gisul mën na gis ngay encaisser te mën na bañ len mu defen loy jaay la te nit ñi bu ñu joxe sen xaalisim li tuba ji kanam di wax joxe lolu mën ñu def ko fo xam lolu dañey ba
0: def ko fus xam
5: fus xam wala
0: ma sha Allah
5: lolu mo waral liguey be li ngay gis ni nak nak koor gi ñu jall na ni ciébé gis nga ko soxna ba lañ ko jox at mu jot señ muntaha señ abdou samad mo ñu bolé ak mom at mu jot da koy def amna mo xam sax daaw da ci bolé won aw nak ren ji yefé xawon xat ba muju ñu ag ci mom wa da ci bolé nak wi ñing ko tojon biñ né su wéru feñé ñing ko toj 2h du matin lañ départé kër gi dañuy dem fekk señtiane yépp teud goné ma andal dama nan fëggal buntu neeg bu mu fëgg bu tijé nga yor ko ko té dem non lañ topé kër yi diko joxé mum la non 66 mbous non lañ ko topé ba
0: 66 mbous ñom Allahu
5: voilà
0: kon nonu doxine wo yi mom la mag ñi daan doxé danaka ñu bax ñepp buñ leen di netalil ci seenu joxé sutu sa ak joxine wa da daan yéme lool sutu lu lool yeen tam yeen ngoy roy seen kemt lay katan waye fi jamono tollu ni ko dajale mbolo yaakar na ni nosé ko nosé wu melni du ci mëna ñak Seigne Modou deg nga Seigne Ahmadou lim wax waye deg nga waxi Seigne Abdou Samad ji waxi Seigne Mortada ji lan ngay wax lan ngay soñi mbokk mudid ndax li ñu cëralo won ci waxtu mi ngi dox yaakaarna li ci dess bari wut rawatina amna Seigne Ahmadou lim wax ci Seigne Abdou Samad mu doon lu am solo muy ñi nekk ci hôpital yi ñoo tamit liggéey bi dana leen jatt ak ñi nga xamne dañoo am ay xoriku ñew fa bëreub yoy tamit jarna bayyi xel ñim bayyi jaré bayyi xel naka nonu force de l'ordre yi ñoom itam jarna ñoo bayyi xel ndax ñoom itam ñi no sé magal gi ba mu aw yoon ak mbollem service yoy nonu ñoon tamit jarna ñoo bayyi xel naka non tamit daré alcorane ndax amna ci ñoo xamne duñu seenu dong duñu magali ñi ci ëpp tebeski lañuy def ñoo tamit jarna ñoo bayyi xel lan ngay toftal ci cadre Seigne Ahmadou yi
1: cadre yi nga xamni Seigne Dame jall na muy ñaari soñi Seigne Abdou Samad ak Seigne Muntaha dafa matalé li Seigne Ahmadou wax rek danaka amul commentaire xana ñom ngay xol ci seen biir rek seeni jëf doyna soñi ndax Seigne Muntaha mi kune deg na ni mu soñé waye daf ko bolé di jëf jamono yi covid bi ay camion yi ciép la dan charge diko yobbu ci daara yi ak diko yobbu ci santiane yi diko yobbu wa isbu tarxiya ñoo ko ko doon sédelel ndik na jox wa ñu yor kurelu alquran yi waye benen bi du ko jox isbu tarxiya ñu du ko sédelé Cheikh Abdou Samad mi ku ne xam na taxawayam ci walu gogou walu covid ba yaagar na ke taxawal ay camion yi Cheikh diko sédelé bokku na ci ci bir soñam nak dafa wax lu am solo lo xamni nit ñi nañ ko bayyi xel moy wanaki wanak dafa nek lu am solo te ñoñu tum ranké nañ ci wanak ak ndox ka ko xamni amul wanak amul ndox mu mu jëfëndiko pour nga togg rek da ngay am jafé jafé fan ngay wuté ci ndox koko xam nga ni le bisba laaj sax ci setal yaramam du yomb wala setal barab ba du yomb rawati nga manki ay wanak lolu nak Seigne Ahmadou mi defon na ci liggey bu am solo bo xamni andon nako Seigne Abdou Samad waye batay liñu wax Touba mo yaatu recent defon nañ ay recensement yo xamni ci walu santu camera yoyu man mi joton na recensement bi amone sax ay xalaat boole len ay wonak yoy yep ngir japp len lo xamni lu jafé la ndax ay wonak amu fa tan nak fep fuñ nan bokku na ci Touba wax deug yalla xewali serigne bi wessu na fofu nit ñi kenn ku ci ne yaangi xënte wo charger sa auto bam fessé ki xewal yobbu kër serigne ba wala nga yobbu ci penci ma wala nga yobbu sa kër serigne mbir ya doyna fa seuk kër kilifa yi daayira ya fay dal kër serigne ba lay togg lañ fay toggul nga xamni serigne bi dafa da koy togg yaakar na ëpp na fofu nañ ci bayyi xel santiane yi nañ ci bayyi xel santiane yi waye nak nañ ko defé système bi nga xamni moy bi gën moy joxé jur gi biñuy dundu ñu togg ko ci temps biñ ko soxla yak ko ci temps biñ ko soxla jox leen ko ndax fiñ tol ni bo toggé ak dëkk bi ni mi xaté déplacement yi bala ngay ag fañ ko soxla yap yi sax man na ndawal gi sax man na soppiku ta lolou lepp li nga ci bëgg moy jëf ju sel kon tayit amna ño xamne taxaw nañ comme ñu melni kurelu seigne amadou diallo bi taxaw nañ taxaway bobu yëkëti lolu jox leen ko ñom ñu taxawal seeni wañ fa nga xamne fa la wara jëm def ko fa dara ëpp ko solo kon lolu ñi ngi ci soñu bop di ci soñu mouride yépp ñu bayyi xel dekkendo yi nga xamne dañoo dekk ak ñom ñu dekk ci santian yi di ci soñu it comité magal gi comité d'organisation bi nañ leen ci bayyi xel nañ bayyi xel ci lolu bu baaxa baax ñi ngi ci taxaw ñi ngi ci dox luñ man waye nañ ko ci boole rawatina ñi ngay wax waaw ci communication bi nga xamne dañ koy def avant magal ak yépp ak it ñi ngay wax ni dañuy doon ño xamni dañ fi ñew ngir liggéey ñu bañ leen di faté lolu japp na ni comité organisation bi magal gi moko wara jël moko jël en charge sax yaaka moko daan jël en charge waye gëna fatali rek motax nga wax ko moy takder yi muy service public yi lu melne hôpitaux yi nga xamni ñeneen dañuy joggé fenen d'accord ñom ñepp dinañ am ay budget yu leen di wajal ngir personnel bobu mais luñ ci doli du doy té ñuy gëna bayyi xel ñoñu ñepp ndax ku ci ne da nga dik ngir Serigne Touba waye fiñ ko gëna soxla dal bok na ci fa santian ya fofu dal mom matna bayyi xel lol teyit Serigne Sallew mi de nga xamni magal gi limi xat xat ñu diko andir xewal xelama ngi dem ci liñu fi indi ñi indi siwo diko tibbi ci fi diko yobbu wala ñu ag guddi jot ñu mëna yobul seeni gan lolo tay ji mu xelal cheikh bi ne ko fañ ko soxla deug moy santian ya bañu taal ay wañ lolu nañ ko gëna yaatal ndax ñom kat toujours ñi ngi bayyi xel ku dik ci seentu ku dik ci dekk bi rek japp nañ ni ñolo wara teral ñoro wara yor ben jafé jafé waro ko am lu non la seigne abdou saban mi di doxé non la seigne muntaha mi di doxé seigne abdou saban mi ben misal rek man na la ci jox ben misal masna dem am kumay set kuñuy wax baye galo mbay yoron fele dara ci keur seigne abdou samad nga xamni keureum gogou danaka dako dag joxe famu dekkon mu def ko dara ma dem fa am luma soxla jadd fa ci mom bama fa jadde ma am kuma romb laaj ko wayo seigne bi nga fat fi mom ki de mako dan romb ci mbeddi munema ki dal seigne abdou samad ko romb mu nek fi taw bi diko ki mu jël ko andi ko danima fatal mako ngir Serigne Touba ndax fam nek taw ba ngi wacc ci kawam ta lumu soxla won nang ko defal bul xol wéré digi wala lenn ci mom def ko ngir Serigne bi taxaway bobu japp na bu ko fété kaw amul ngir borom dekk bi limay wax rek tay ji bu fi nekkon ku am soxla ci mom ngay dem ndax fi ku jaxayit fiñ tolli da nga mom ngay wër rek ñaan ko boko gisutul mom ngay di sa soxla mom ngay ñaan kon rawet ya rawetina yaakar na njabotam gi fi nek ni taxaway bi ñu am ni ku melni Serigne Abdou Samad liggey bi mu ci liggey liggey bu am solo la liggey bu mata soñé la Serigne Muntaha non la daan def bayam Serigne Shoaibu non la daan def daan sarsi am mbar bam fess haaji guddi ñuy feug ay buntu keur nga xamni da ngay feug rek ñu wacce la saaku dugub wala nang ba dund Serigne Sallew mi nga xamni mom lañ mujjé gis daanako def guddi muy chargé dem ba ci santiane daana def bu takusan joté day taal auto bi wër dekk bi rek lay def fu dekk bi yam wër fa bu démé ba ag fen laaj leen ndax ndox bi ag na fi ndax lu ngeen manki ban jafé jafé ngeen amna fo xamni dafa mujjoon Serigne bi chargé ay camion yi seng gis ni dekk waaye manki nañu waaye ay zeng mu yobuko mo xamne buñ ko sédélé day ki da ko fa djuk nonu rek bayé len ko ñu diko jël ben par ben nga xamne ñu soxla dañuy jël diko jël non lañ ko jëlé ba mu jeex nga xamne stratégie la def bo xamne ñewul di len ko sédélé ni comme ki matalé wut nañ ko djuk rek buñ ko djugé ku soxla dina ko ñew jël nga xamne non lañ koy jëlé ba ñepp fajj seen soxla liggéey bobu nak man damay japp ni ku ci ne rek am nga ci war wo xamni sa waru bop la kon nañ ci ñing ci soñi sun bop di ci soñi talibé di ci soñi murdi niko Serigne Abdou Samad waxe ñi nga xamni yalla may la leen wërsek wo xamni man nañ ci dimbalé ñu bayyi buntu bi dal ran ci magal gi nañ yegni soñi Serigne Abdou Samad bi ak Serigne Muntaha nañ yegni ag na ci ñom waaw
0: kon bi taawun la waaw ndax ci wote bi ci bir wote bi fess na ci lol tay seigneur abdou samat fedil nako jotaay bi mu ci def lu watit yaakaar na ni gën nako fedili kon mbokk julit nañu bayyi xel lol bu baax mu melni liñ ñu cërele won ci waxtu mi ngi dox yaakaar na ni ay midi simili yu neew moñu dessé serigne ahmadou mu melni wax nga ciossok liggey bi cislaayam ci diine ak njangalem yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak njangalem serigne touba yitte ji ko sos ak expertise bi ngeen di doxé ak fi ngeen ko tambalé ci walu wéru koor gi ak ñi nga xamné ci ñoo leen ci jappalé tambalé ko serigne abdou samad ak ñam leen bolé ak mbokki talibé yi nga xamné fekk ci leen ci liggey bi ak reñ ji nak objectif bi ngeen am muy djublu way bi ngeen am ngir duggal ko ci magal gi naka ban soñé mom ngay def ak lan nga ci doli ngir ñu tagguto walé
5: waaw xamna seigne dam jeureujeuf seigne modou bey nga ñew amna solo lool ndax do mel da ngay ubbay buntu yo xamni muñto na ñak ci jotaay bi li ci limay ñëk ñew ci lu jitt laaj bobu moy daara ay alcorane ñu tuddu xam nga dekk bi day dekkum daara
0: waaw
5: jëmi touba daara alcorane
0: lepp defé wal ci
5: ndax seigne bi lool lo waxon ni motax ma sañ ci dekk bi kon ku fi ne teur fi daara da nga japp ni yak seigne bi yena bokku metti bu doon metti té ginaaw yonent lo wax ni kenn deful métier mu gën jang alcorane diko jangalé so ci né jappal li nga nek gën lepp motax señ bi defon dëkk muy daara ndax mom señ daara la
0: alhamdullah
5: lolu gis nga koor gi ni image yi señ xadim bu ko mëna ëndaat tuti mon la sa bu koor gi joté señ tian ñu dem dañu ñëk laaj ana yeen daara ñaata daara fa buñu démé taxaw ci daara ji jox leen seen glace ak seen mburu dogo tambalé ci daal
0: ci ñi ci dess
5: budé ciébit non lañu def ñaata daara fi jox daara yi ba paré
0: ndogo jaar
5: tambalé ndax dañu xamni ndongo daara bi pour mu stable mëna jang faaw mu am lu ko téyé suko deful rek fitna yu yelwani té xol sentiane wo xamni digënté mak dëkk bi 10 km dongo mo wara dox 5 km pour yelwani añu wër
0: kay ki mané
5: ñu ki mané yow señ daara nga li ñu xam nga ci lu
0: wër ki mané ëpp na
5: wa kay kon daara yi mom bay nañ leen xel bu baax té magal gi pass nañu yéné lu ci rosit suñ démé daara yu la ñëk li yi ndax amna daara yo xamni ay jangawane la ñoo xamni duñu magalé
0: duñu magalé
5: au lieu ñu déplacer ñëw ci dëkk bi nak di jaxsok nit ñi ñu bayé leen fofu ndax lool li ci avantage bi moy ndongo daara bu jégué ci santiani ñu magal ci dëkk bi bu magal gi jallé di nga dégg daara ju amon juroom fukki ndongo ñaar fukki daw nañ
0: ñen ñi daw
5: ñen ñi daw nañ
0: ñen ñi rër
5: rër liko sabab moy ñëw jaxsok
0: lool mi ak mbéd yi nga xamone rër la
5: wa té Serigne Sallou dafa wone défar dafa laaj takko ak bëru kon ab dongo bo gonde ci dekk bi rek lu ko dal mom ci lolou la koy dalé kon lolou ñing ci wo ñep ñu baye xel ni liggey bi daara alcorane yi ken jiti wu len ci bobu liggey len li ci topit ñingi wo kilifa gi yep te wo sax day reey ci kilifa ñingi talal loxo ñun
0: ok
5: kilifa yep tambalé ku señ mën xam mi nga xamni moy borom yoon wi ñing koy talal loxo ci liggey bi kon buñ ko waxé rek bayatuñu ken Seigne Abdou Karim mu Seigne Fallou lutax makoy tuddu daf ma wolu ñett yoon yo xamni da bëgguna mak man jotaay ci liggey bi ben fekk ma genn ma jor jeng ci mom la jaar bima ko man ko dama genn way bu may ñew ñu ci dem wen ma ñewé fekk Seigne bi genn wen yoon wi ma ci jappan pour ñu dem ci dem fekk mu nekk ci jamono yi ñu toll ni yaram bi xawa way li dinañ fexé ba bala magal ni ndax ku ci am yene la ndax loolu la wax ma jor nako sa mbokk mom ñu wax ni day def li nang mako andil fi ñu waxtaan ci ndax liggey bi dama ci wara japp nga xamni amna ci yene lool soxna bari ñu koy talal ba ndax mom loxom mu ci te dañ te li day liggey bo xamni da ko bëgg muy dimbali nit loolu mom day mom day naturam da ko bëgg kon loolu moy yi nga xamni mom leen li ci dess dañ modou bay da ko tuddu sank ma ñew ci tuti moy dekk way xamna image bu ñewon tuti dina am lu ma ci wax gis nga won ak yi mu tuddu ni seigne bi lu mata fonk la
0: moy lepp
5: doomu adama likoy sutural ak li tax mu oef meuna nek ci jaamu yalla kuko ci taxaw taxawugo ci lepp te won ak da bok ci lolu
0: dara jidou mu doomu adama
5: waaw leen li ci top moy dekk way seigne bi bo xolé image di nga xamni seigne bi xayma fi nga dekk ni dekk santiani sayram day daw gis na baram bo xamni ben soxna lañ fa fekk te du ben yoon du ñaar yoon la ko fekk ay seng la tek ni tek ñax ci kaw parce que marum seng ni buntam manam li nga xamni mo fété ben côté lacc bi abri do lako def ci bir nak lolou mu def non fa la mat lay ne fa lay toggé mom ay do wallahi li mom sama beutama may dama neul image bi dama ko jël mu juba ma supprimer ko parce que dafa xaw ki dal
0: da xaw yémi
5: té soxna ci néna man bañuma ngeen jël ma wax ndax li su ko nit ñi xamul luñ ma dimbali mais dama muju mané image bi jarul ki nañ ko wax rek té woné santiane nim bindo nga xamni seigne abdou sama defal non sax devi bo xamni dañuy dem xol ben gox am penc ñu tabax fa lu mat fukki won ak ñaar wala juroom ñetti won ak yo xamni ñu deppalo wa gox ba diko jeriño ba kéro ñukoy mëna ben xalaat la kon yi yeb kep ku ci am lo ci bëgg jappé sonu woy dañ lay taal sa auto ma ngi taal ñu auto ak yow ba ne la barab baangi ya xam na ngeen di sa maçon ya xam na ngeen di sa plombier ko andi mu def ko nga jël sa engagement bop moñu gënal
0: fofu la
5: aduna tollu kon dal ñi ngi wo ñepp ci ni santiane yi soxla nañu ay ekuway yu bax ya xam ben neeg nga mën ya xam ñaari neeg nga mën ya xam ben wana nga mën ya lo mën bu ko xép soko defé sa morom def ko lolu jall ñu boole ko nak ak bernde magali ñu taxaw len
0: inshallah
5: ndax doomu adamam len rek la laaj ci addu moy taxaw
0: taxaw
5: te nit muy dund boko taxawul bu faato taxaw nga dem na dess ndax nak doomu adama mom am yitte ci sama kum doomu adama suñu am di xati da koy wax neena ne nit ñi doon sa yitte ndax bis day ñew nga doon yitte ñep kon kuy dund defal nit ñi sa yitte
0: ta setan ko wara dimbele dimbele ko bam lor
5: ëpp na def
0: rawati na ci ab julli rawati
5: na am ñun mom liñu baxo xam nga ko xamna ordonnance 5000 dañ koy jox waji muy wër ci bokkam du lijeenti mu dé ci guddi ga ñu andi ci ab
0: andi nak lepp
5: andi lepp dëjël ko
0: balen lolu
5: lola nak señ bi
0: lolu
5: nan ko def ci ñi
0: inshallah
5: soxla nañ ko taxawu len
0: barakallah
5: kon ñing ci wo ñepp di jéglu bu baax limbi nak mom di yémuñu ko dañu talal loxo señ muntaha te kep ku njabot señ muntaha kon
0: du biir yaangi ci biir
5: kon kep kuy mourid kep kuy julit
0: inshallah
5: talal nañ la loxo ci
0: liggéey inshallah jeureujeuf serigne ahmadou ñum ko waxe ñun ñep deggando nañ ko dimbalante dafa bok ci digilé suñu borom yi bok ci njangalem yantib sallallahu alayhi wasallam bok ci doxine ak jëfinu serigne touba ak mbolam ak njabotam bok ci ak mourid dañuy wax ni li ñuy tuddé khidma moy ngay jëf jo xamné yow do sent sante sax waxuma la nak ak pay lu ëlëk lool moy liggéey bo xamné liggéey bi mom ngeen summi ni ta nak loolu xiyara tanef gi nga xamné si ab tanefako man amna yu bëri yo xamné si bu nekk ci doom adam du man loolu kon li ngeen nekk li nga xamné jaglek serigne bi la ak tawfiixam bu baaxa baax te ki gën ci nit ñi moy ki leen gëna liggéey la khairun nas khadimuhum tay nak bu ngeen takuto kenn ku nek tal sa gan tal sa njabot ngeen bayyi seeni gan bayyi seen njabot seeni dekk way fo seeni taxaw ñi nek ci aneri dekk bi ngir seenu magal jak seenu cyant mana ñom ngeen xamne yiwu reey la tiyabu yaato la lu yalla gërem la lu yonentib gërem la te japp nañ ni lu serign bi di bégalay doon kon nak numéro yi ñi ngi nonu 77 161 00 27 wala 76 698 25 38 lepp lu ci way fasiyene duggal bo wote ci numero yi danañ la wax won yon la ak lo meuna duggal lu ma don bu kenn xeb dara bu kenn yem dara budé objet baxna budé nature baxna comme nim ko waxé bu fekenteene li gëna yomb ci yow moy nga yonne ko ci yonne wu kay yu gaaw yoy tamit batay dina dey gëna bax jeureujeuf serigne ahmadou nang lay sante bu bax di la gëreum serigne modou kaddu yi soñe yi ak taguto yi
6: ba jeureujeuf seigne dam jeureujeuf xana sof rek ci seigne ahmadou mi leral
0: ab ngeen micro bi toi
6: leral ab ligeyam bo xamni xam nañ ci dara ndi muy def ni ay ati at la ko daan def nekkon na ci mom dong ba legi mu nekk kurel bo xamni dañ koy and ak mom muy lu leer nañ ba ren ji mom pass passu ne man ci santiane ya lay magale fa lay dem def fa luma am yegg na ci sax na bu don ñaar fukk ginaar sax la am ma jël ñaar fukk ginaar yi togg ko fofu ci santiane ya jox ko keur yi ma denal ba kérok ndimbalul sun borom di dik diko doler
0: machallah
6: lolu nak pass pass bu reuy la soñe bu matale la te lu deug fi mom la limi wax ni
0: seen na ci wax
6: lu deug fi mom la lo xamni wa masay nayla bi malimna ku nek la ngay séré lu wër
1: da nga ci baye xel sa borom kon li may séré ci mom ni lu mu wër la lu leer nañi la ndax it dañu tollu ci jamono jo xamni jëf ju bax yomb na jafena ndax da nga gis ño xamni da ngay jëf ta yalla rek tax ñu diko def am ño xamni dañ cey wax saxal ay ki nga xamni day wan ginnaw kër ami gan yu joge fune nga balen fa ak sa njabot dem di fanan ci ño xamni xamoleen xamul leen nga togal leen bañ ak jox leen ñu ber ba magal gi jall nga dogu delu sa kër lolu yaakar na pass pass bu ko fité kaw am tay non la ko daan defé ci koor gi waxtu ndob man de ñaar yoon la yaakar la and ak mom moy bi soxna bali joxe xewal yoy lañ and waye man dama ni won siiw gaaw du ndax metit bi ak tar bi ndax fofa da ngay gis lenn sax manki na fa lo xamni buñ fa joggé man koy wax manam ko ay garab garab sax xamu garab go selu ni na na xaar ni naaj bi ma am fuma taxaw
0: amu jor gu talli ron
1: nak neegi do ci meuna dug ah neegi do ci meuna dug kon waxtu wo kuy départ baye ba takusan nga départ ba bañu ndog ba pare ngay dogo delu sa keur lolou bakkan
0: ah lu bakkan de
1: bakkan kon seigne amadou liggey bi muy liggey ni ñu ñaan yalla gën ko ci depp kat ndax gëm nañ ni yalla ay kessa la leneen li moy soñé bi lér nañ Cheikh Abdou Samad waxtanam wi ak Seigne Muntaha doyna seuk ci bu bëgg soñu gën ko yaatal dal bokku na ci ku ci mënul dara sax jël audio ba rek partager ko nga esthético nit ñi diko gis am ño xamni bu aggé fi ñoom ñu mëna jëf am ño xamni sax nekkuñu fi waye ñinga fa sori fa waye de ñi ngi bëgg lu seen dara dem ci magal
0: dem ci magal
1: bu ñame occasion bu melni dana ci bax yaakar na buñu mané jël numéro yi ci Seigne Ahmadou joxé
0: waaw
1: def ko ci écran bi dana gëna dimbali nit ñi su ko défé
0: buñu partager mi ngi ci écran bi kon ñu gis ñu ndoko ñun ñëpp
1: Seigne Dame mi ngi ci écran bi rappelé nako légui kon ku ci jot rek nako partager mu gëna yaatu ku amul lo ci defit partage bi ngay def rek jappal ni liguey Seigne Touba la seconde bobu ngay jël ko partager ko wala nga jël ko duggal ko ci ay groupe dana am ci kum ag ko xamne meun na jëf lo xamne meun na yobale lepp
0: machallah
1: kon loolu ni ngi ci soñe bu baax di sant Seigne Dame ci invitation bi ak it xalaat bi ak liguey bi di ci daanel yi Seigne Abdou Samad diko ñaanal yalla yalla gën ko katanal ndax xam nañ ni taxaway bi mu am foko man di fekk yaangi fekk ñi sakku ndimbal wala ñi soxla wo ngir ndimbal mu di len taxaw lool moy ak liggeyam bo demone tay ci daara yi ñi wax rek daara alquran yi tay dem nañ ba mom lañ def seen avocat
0: waaw
1: mom lañ def seen avocat ko xamni tay ji yow bo demone ba togo ki gëna reey ci rew mi amul lenn la koy wax amul lenn la koy wax lumay
0: dimbalil daara ñu japp nañ leen bayyi
1: ñu japp naan la nga fexé ñu bayyi leen lool dom mu dal moy yitté tay nam ko sakko won ñu défalé ko bam ñëwé lool rendre compte Seigne Muntaha mi ko yabalon ci makka ji ni ko man de bima aggé waxna nangam njitu rew mi ba nangam def na leen ñu bayyi leen ñu genn koku kon japp nañ ni taxawayam kenn ku ci ne gis nga ci sa
0: bop
1: kon nañ ko ñaanal mu yagg
0: te
1: gën ko man taxam ni Serigne Touba koy def loolu ndax lima wax sank rek Serigne bu fi newon
0: mom taxaway bi rek la
1: kon mom mi diko def Serigne Touba la koy defal
0: ñari yef
1: ñu koy ñaanal sun borom sam ko sar ko gën ko katanal gën ko dolel te mu def lu kawé ñortam li nga xamne mom lay liggéey Serigne Touba baana jërëjëf Serigne Dame
0: jërëjëf Serigne Modou ki kaddu yu am solo yoyu ak ñaani am solo yoyu defna soñé bu am solo moy gis nañ ni magali jall amna xewit yo xamni ci xewit yu soufé la moy ay royal ak ay design royal ak ay wuti takay ak poukérenté wo yoy yépp def ko ci ligéyu señ ñom señ ahmadou moko ëpp solo moko ëpp ak mucc moko ëpp ak yu ndax lolé mom la nga cey amé rek moy gis gi ko nit ñi gis bu jéxé jéxna dé nga bu ëllégé nak bu ñuy fay ñu neelal la nga ci djublu won am nga ko ci ta nak da nga ci am ñima waxon legi ciofelu nit ñi ak seenu taxaway ta nak jamono da wess fof jamono legi mi ngi tollu ci def lu bax ak ñeukante lu bax way ñu ron bon nañ ba bon jeex bon da sa bon bonatut ku ko re amatu solo jëm ci yalla rek mo jot kon Seigne Ahmadou mi bayyi la nga tagto
7: wa Seigne Dame
5: xana dañuy yoxati jaajeufati rek di santat borom Touba ci tawfiq gi nga xamne dañu cey dimbali moy lama do wax ci njalben ga serigne bi dafa wax ni mom kiko don tan lo yakam du ko te mom mi don tan ay beutam naqariw
0: deug la
5: ko ndok bam ñu tanne bo len ci bopam lolum mom nit mën ko may bopam bu don lu nit di may bopam ñep tabbi

0: ay talibé bi mag ba légui ci ñing fi ñew jëmuñ fi xam fuñu dal wala lenn ñoom ko wax may dëgg xam na leen lool dañuy doxé bu ñëwé ci pench mi rek lañu dem ci barabu Seyd Touba ci ziar fa ñi dañ fi yendu buñ fekké ñu tejj ko ñi dañuy fanan ci pench mi def ziar yi ñi def waaj bu bëggé waaj dem waaj ci kër yi jëgël jumaaj bu ñu fa délu ñibi mbolo koy def amona borom xam xam bu mag ci talibé Seyd Touba yi ginaa bi Seyd Touba joggé mom ba ñu fi joggé ku jëgoon Seyd Mor Moustapha Lay Taysan Cheikh Mouram Cheikh Ahmadou Lahmazey Hassani ba ñu xam xam way Seyd Touba lu bari ci jëgé won ko da nañ wax ne ginaaw Seyd Touba ñëw na fi ba tay ziaré ci ko waye nak comme loolu ma wax rek bu ñëwé dal xalootu bi mi def ak ci barab bi la ko defé ziaré def lim baxo def way ko xassidi gu neexa neexa neex tagato ko mom dem ñibi ba ci Cheikh Saylou Moulu Mazrouf mi may wax diwanam bi nga xane won nañu ko dem nañ fa and fak Seigne Mohamed Bachir Seigne Abdou Khadir mi ziaré jiko ak mbolo mu bari ci wa Touba yi kilifa Touba yi diwan bi mu don tegal di ci way Seigne Touba lepp boko xolé bam jeex diwan bepp fofu rek la li ci ëpp ko ziaré Seigne Touba da fay ñew way ko ci wala yu mel non lolu mbolo mu jeex ñu mel non am nañ kon nak ñong ko yamale fofu day mel ci lepp na waxtu billahi ta'ala tawfiq ñong ngi ñaan koller gi nga xamne lepp leer rek la muy koller Seigne Touba ak waganar xam nañu dag ba mako ndax bëgg dafa depp ak bëgg Seigne Touba motax faaw li am ba faaw la waye yalla bokk rek ñi rafetalat koller gogu Seigne Moustapha bi nak di sunu serigne sunu khalifa sunu lepp deug deug dox na ci jéggo yu kawé wax deug yalla doomi Seigne Touba yek khalifa mi ku ci nek liggéey nga ci rôle bu kawé ci relation bi waye mom de kiman la man na ci séré ndax japp na né ci ñim ci liggéey la ci la bokk waye lima xam mu def ko ci kawé na ñort taxna ba digënté bi alhamdullah mu nek ci liggéey bi ku ne fekk ci nak fu ci wa ganar tambalé ko sama serigne bobu cheikh baoul abdallah setik day mel ne mom bëgg bëggam moy ku mosa jëflanté ak Seigne Touba wala nga dib talibem ak daraja jo mëna am bu sañon da nga ñew waccala waccu way ba nga amon bu dé borom xam xam bu mag nga da nga ñew mu téral la ni ñi téralé borom xam xam bu dé serigne nga bu mag niki non ñepp wa ka cheikh moustapha billahi ñew nañ fi délégation yi joggé ci suñu mbokki talibé yi garak ti gumanté ñew nañ fi wa ka mohammed ibn fakh omar wa ka cheikhna cheikh saadou abi ñew nañ fi cheikh saadou abi ku fonk Seigne Touba la gis ngeen bi seigne bi joggé ci geejgi tag wu am solo wu ko tagge nga xane da ci don ndokel diine ji ne tay diine l'islam mom lañu wara dokel fa hani an zaddin al gharib allazi ghada yatihi sururan bikum wa iftikhara niki nonu cheikh mal aynani mom cheikh mudou fadl ñom ñep rek seigne muntakha mi wa ka cheikh sidi mohammed ni ibn yusuf ni cheikh sidi nga xane xat seigne muntakha rek ben lañ rek nga xane mom toujours cheikh sidi mohammed neena bokk na ci limi ndamo moy neena moy ambassadeur seigne muntakha rek ci naari lolou lay wax te lolou mbolo ngi koy waxit cheikh fakhama cheikh sidi mahamadou du hukuma gis nga ñew na fi kilifa gu mak andak bo la cheikh sidi qabila yep idawal haaj yi nga xane seigne muntakha jangene ci ñom sa xam xam sa gannaar ben la ak ñom kon day melni mom sonu na ci lool
1: ma sha Allah
0: tera nga yi mu di defal jeggina dayo nit lu mu def ngir yalla neexuma rafetluuma nek diko wax fi waye lu ne kawé na lool fi mu leen tek taxna ba seen xel ñom dalon na waye gëna dal gën nañu xamna Touba gi seddewuñ ko kenn
1: ma sha Allah
0: ñom dañuy wax toujours naari ne mom liñ fi mom buñ ko jëlé mu jeex moy Touba sekkuñ ko kenn ndax mënuñ ko bayyi Touba la ñam Touba ñom la am
1: ma sha Allah
0: té lolou ñing ko jëlé won Seigne Touba motax Seigne Moustapha ko ni ñing koy ndokel diko kaj bu baaxa baax ñim fonké relation yi ci sonn ci lool wax na ma ci lu nekk luma xam lu nekk moy ci lepp ngir bëgg la gëna encourager ngir bëgg la gëna soññi ci liggéey bi gëm lool la neena dé jappal ne li nga yor cëñ yor cër bu ko gëna kawé
1: ndax
0: ku ko def Seigne Touba nga ci wutu ndax xam nga yow ne ma xam nga lu leer ci ne Seigne Touba mo fonkon ni mo len dan teral bopam amna kilifa gu bax ci wa ganar ku fi ñewon sakku ci mom dimbal kilifa gu maga mak dimbalul bir ay jafé jafé yu ko garalum lu xawa bari bako Seigne bi bam ko yegge defal ko bari na lol dimbal la amna baat bu mo wax duma ko fatte mako ne mursala bayil xel nit ñi wasse yalla ci ñun dañu ko denk Seigne Touba mo ñu denk nar ganar ne ma motax amul di ci ñom xamna japp na ne sama xel nga nan ko ah señ bi ki ñu ko jox bare na ci bala suba keren ñewar wala yu mel non lu ko jox bare na koku nak soxla soxla ko wax ci soxla su bopam lay xeyna bor bu mu amon bu xawa bare ci bëggul faatu diko bayyi ginaaw ci lool sax bo delo ci soir ndekete wo yegnaane kilifa yu maga mag ci ganar señ Touba mo leen fayalon seen bor buñ fi joge yu ma xam bëgg mo tuddu seen tut ndax xam nga laaju ci bor neex ta wax waye koku bam ko waxe señ muntakha fajj ko ci sasa wallahi la sama karam muntakha silla may deg di ñak muntakha sala mu ndaw mo nek ak señ bi la wo ginaa bam ko yewé ba nopi koku nako nangam dem taxaju ko kilifa la lol gu mak ndax dama ko am ci bor war ko fay ci bëgguma ko fatwalé mu jox ko ko xawma yem dal xam ngay dene war
1: wax la ndengal lol
0: mune ma waw li ñi mom bayal xel ne wasiya lañ ci am babu li jëfandiko
1: wasiya
0: wasiya luñu denk la dama lolou lu jëgëm lo mëna lu mënta ñak la dal wallahi lolou dox ci wayef ba tay ba faaw ci man ma xamne luñu def ci ñoomit rek luñu señ tiba lañ ci wut rek
1: ma sha Allah
0: billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala baraka yalla ñu gam magal jamm genn ci jamm and ko ak suñu serigne cheikh mohamoudou muntaha and ko ak mom dewen and ko ak mom ad yu bare bare bare ci
1: kanam barka wallahu
0: and ko ak suñu mbokk talib yep nak and ko ak assamadiya
1: ma sha Allah
0: and ak mom liggey yep and ko ak kilifa ak assamadiya seigne abdou samad mbacke mbokk talib yep yep
1: tarkal
0: ko tuddu seigne muntaha dugul ñep way and ko ak julit yep
1: amin ma sha Allah
0: julit yi la fi nekkal l'islam ji
1: motax
0: rek xamal kari diine yi la wootu ñom ñep ko ci nek sam pej motax nak kon yalla nañu yag and ak ñom muy kari diine yi nekk senegal

0: bidi Assamadia TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bidi Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangel jeuf
1: Allahu rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayidina wa nabina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera badiunu badi manin kolu badin kam moy lalu anin dinkiraw dinkirala mo ban jibe kanje kabe konton anin muslim ya konton diro la min keta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kabe konton anin nyin konton din nya nyin mala ale min tombon aya din na konda mal si nyoo konton ala o konton diro nyin ka di be la be ban sedi akan kabu dunya dawoda mbe konton nani nyin konton diro la badun nama be jambi alhamdulillahi khairolam ka sababo konton minketa Cheikh Abdullah Abdul Samad minketa Seigne Sahib Dimati Seigne Touba Mamari ay kerker pour kana jang ka kacake nim badi unuye ka tiala mialon ko abatar la denni moro la minketa Cheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu anin ala nin sate min ba ko no minketa Touba Al Mahrusa ani magalo mi alon ko mbolla karo kono te kon wo ka tiani na ta wala mba tele bunin to min keda Assamadia kon ka moro kon ton ka animbara ala ngani nyimala ani ala lafo londola ani ka fanundi ka yirwandi ani kaum bela amani ka kambang asruwa kan ani akanto malu kon tol akere nyaw nyan tol safonu kauminna badi unu samuy kon dol fana si wo kenu ay commune dol fana mbake ka nin kan dol la nyame kon kabe kon don kabe ziyara kabe nimbara ka tianin commune nyafa nyamin abatar la den nim minna wala mu seigne touba ti ka to ko ni ko seigne touba fela mim fanu da bake bari naka tia abatar la den ya tel bi wonin ala nin sati mi alon ko ay wala lo pour kaki albatu din kerati kadhalika fana ani magalo mi alon ko wala nyatilina bar janim badu naka tia kono nsi na tanyo mi alon ko ni wala nata min keta al amin si se do sa fa al amin qasaid nsi kuma kaw di ala si na ka tia ni yere ani qasida kilina kabo moro la qasidatul kono nin mboto to ni nyaala mo insinadun ka tia kono inshallah wala alnal badim ma soyi biswani kon moro ala min bismillah
2: alhamdulillah nashma

ibe doko lale anin yamin no doko fason tuba li abdin muridin sadiqin lahumma bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati kon yinku sabo betu ke doko anin itala sembola ke doko ila nafulola ke doko ila watola kon sinjuba nata itani ko wa marhalanin lafta furkana wolto aye tarbiya min nati nanin ka kankula wa nyama modo bi mi an golla hamin ko min wala mo kitabullah nyo kan kata wolta ta wala na fa ala al amru ila dhahabil julli wa baqa'il kulli kom muhammad amin job daga ni ka kam na nyama la irwa nadim presque ko wala banda nyama wala mo jamaata ta parce que mi alon golba wala da bo ken sama dam na fe wal fe mbata ta bar modol tuta mi alon ko wolba lafring ala sotol la walba lafirin alabatol la walletu da parce que karam min e ka karam nin nafa bala anyanta samra min kala moto walam alabatot parce que adamadu hana karam da fa kum fata tep bari ko ko alabato am ko ke ilo karam nin nafa min bala do yatal parce que ka karam ne pour ka bara bar ni adare ba karam ne bandi ko la ita bara la kon do ilo karam nin nafa do yatal kon wayatinna kabirin walum na yo dawo nyinke dorom mo jamaata bar mo dandan tuta o mo dandan nak ani wolle ya do man do man ayala dawa al khadimiyya ke wolto walam ka mulkil nan kirli nyam yalon ko abe kululanin tasawufu silolla comme ya defon ka tasawufu ta'rif nyamin ala kitabu do ko nyam yalon ko ka tola masalul jinan wal hasil sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan walam yamil sufi walam mujmat walam mom yalon kay min karang ayalon akola barandi anda mari mu ga nyenkelen amu ga nyenkelen bankero nyama amu ga nyenkelen fana ku loto wal nyama kon wo silo nyin ay talibul kil wal kan akuma de ka tarbiye ke mol kuma de ka tilala mol kuma de inyabatilinala iba abayndila kabudin kiral betu mumet ba toujours adama ritala nemo ka ka nya

karandiro ñin avancéta mool commencéré kay ñaati lan la kabonon dula betutu kana kabonon duniya tonkol betutu kana baydi san wayati na husadul kafuta ye commencé na comme o jamono le tuwabu lebanu banko ka walle banko al mara yo sey kani wal fayni ñoka parce que wal fana mu kala fi sulta e soto mi alon ka binay to la sulta boy la bi manay mu kala sembe do e soto min be to la sembo boy na ne ka je ko ñinkata ñamin to ani molka lala ñame ani molka bulano ma ñami nim mala sulo kundu ka bin sey sa ma sembo min ban to la ibina wa taala sa mul mi alon ko e kani tuwabu fayni ñoka e kana wal fo ñimba la frim minna afan su mansaya afan su independanceu nin ñim pareta abala ñim mulle kaf la ñoma ni siata yeba joro na bondilal kama pour ka dal kele sa wu kuma sifal nak yolle fo mi alon ko wol fanan lata wala parce que wol fanan man la fi min si le mansaya boy ni kana la su kon pour ka na kis kis role est ce que haqiqatan ye min fo la ala qasir do fam bi je mi alon ko akabu ko akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilah wa innani la mujahid o maqalukum haqqun barnaka koy ko inni li wajillahi jalla ujahir inni ujahir bil ulum bi tuqa abdan qadiman wal muhaimin shahid ako allah fo kon dem jihad lalde to nyala basal torom be dem ndolam na jihad o na jihad raw parce que kawol ko fon le babulu ki do le babulu bo mol le babulu ni joronto mal aliyo min fa dol manke to nyaade le bar allah fo kum jihad lalda ko man balawla parce que jihad o e façon jamaale muma ne te jihad o no nyamin to ite ka ke wol nyam kon atia atay jihad o no anim minna wala malakala ka safero ke kon woto atia no ani wala ba ke gani wol ba allah fo ko fon le bambul joron le bambulu nga jihad o ke minna ko manke to bar nak ndeba jihado ke kan ne parce que mbake ka alale mbake kan kila kila mi alon ko mu wala do ko lat parce que ati afan to lala ka mu kila ni mala do ko lat alayhi salatu wassalam wo do ko nyim fa sibta wala mi alon ko dal salatu la khadimur rasul la khadimur rasul atafon ka khadim la kam na mbake mi alon ko musiqatul mubalagha pour ka la do ko yitandi antal karimu ana al khadimu dahran udimu fika sanaa ko itamu al fada mannat itamu kuntiyo dam mannat itamu nyaaton ko dam mannat barintel mila doko landel mila bindano to miyalon ko mbadawda kete kilani maten do anen kila kuli tan mbo dam mannat kon antal karimu ana al khadimu akoy ko ana al khadimu ntela mindano din tala mutaliben niude mimbe noma kila ko yitande an wodo ko nyin amanke ka fenin kila benda ibe doko ka ko min sahabil na benda nyami burde tiyo ka min folam khadamtuhu bi madihin astaqilu bihi dhunuba umrin mada fi shari wal khidami wayo khidma min kamanan

akajiambaye kauni abda man yaghfiru dhanba akoyko wa kauni khadim almustafa bahra mayumba man sentu bala safer nya kaw ke ada bake moy mi alon kay safero lo parce que na ko li yashhad ako mbet ita ba mbetal mas tamini parce que ay lamu tamin wona womu uslubol timi alan ko balagha la uslubol kono qasru lam akalaf le pour que kunin siti bi maana nte ishhad liya walam sidiyante ibe sidi alan yamin na walam nyindi.

yaada Allah subhanahu wa ta'ala lumminna bakila nyima mankutla anin israa la kol ko subhanallazi asra bi 'abdihi ay kalimatu 'abdul kamana pour kay tandi ko nimu marhala balti lamma qama abdullah yad'uhu tudri gaja alquran ko namode mota waranola fayta mi alala joy yala mota waranolo wala na ko baye ko laftanake alala jondi itafon ba ya cedia alon kondam alala jona aman dan dorom pour mol ya cedia mol mi alon ka ni kadiam bar laftay al khadim mi alon ka ba laqabul lekon mi alon ka siwta la ba akoy ko lafita yeseedia konte mukiranyi mala do kulal kon mom mi alon ko ate afan konte ka mukiralo do kulalati kon wota fan sikan nin wala ka atam mindi ka

la balaman barna aya laba minna walam bahra ma yumba ay kalimatu bahri ni nasb parce que munana munadal bi maana ya bahra ma yumba munadal mudaf nahutiyol kafal ko niba kirlo ke la tolam yango munadal mudaf.

Alla. Kitabu ñu safé akoy tul mo fulul da mal ba ñoo sabala ñun do ba fala ko ata kela ñun do ba fala ba kela kabe alan saro fu fituru ba ñoo sabu boro ko no akata ba jimina bala safé rola ay qasidatu safmi alam ga ya jatan ga ni harfu.

ninfulan le ba nas yu te yajel ay wasalu beke wali ya beka jelo ronya parce que ya sama dinkra mindro manam dinkra lam yalon ko muslimul man tar nunji sa wayatin nafon e ka sabote pour ka istihda ka jel ba hanu betu womatin na adanyan

Ana emin seferler. Jeloko kitabu do bi miyalan ko ayol safinu janna bi ta bado kabra muruta ayol 5 ans safelo koti ay kumo dol kamana ala safen ya folo to kabra ba amurun lanan amo kam parce que munatin na ale ko dolu yitandala na alonini ko dol la miyako janna.

나는 우물우물 aka seyo walla a kon nin kuma kam na tiya kun el mal toro lu mi alon golam jarabo lundi ati o luna tom lun lun na muruta na ga alta laten dual an nun ten tu mu ku bala de dino ko kon su lam bunda bala fanam bunda lam yanga kumata bakel bar kula myalon ka kallan ki hada baki jona mariotim sin dwala ki dawdo myango ka tola masalikul jinani ay bunda lon di jele specialement myalon ko ay bunda nyin tola babu shukr ay ni modi la ndol be kilin kila ka fu nyam alaje parce que ndela alaje kilin man kanyan ndedam mala alaje wa ko e wodo ya tale anin alala maqamu la ala ba palaso min ndem mo kilina je yo wodo ya tale wan lafta ni mu min ketanye mo ni atare ban na dimba.

alle ore già abituali. Madina kenye ko makka ba nyami ye madina kanu dinna mola ko me makka kanu nyami wodua nyi jabita madina kon wodua mi alo nga alala mulu kake alaj karamba masembe ala qasida mi alo nga yake kabra ba

Bonne application. Ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre

0: listening to my
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëre

içine dekor. Nga xamanteni taxaway yu am solo la ciy def, di ko ñaan sëriñ bi defal ko ci ndam ak mboolem ñi nga xamanteni ñom ñoko ci jappalé. Ginaaw loolu ñu ziar sunu sëriñ fadilatul imam sunu soppé jarul ñukoy ngir mel na ni moom mën nañu wax ni alam la, te dañuy wax ni alam nag kenn du ko xamle. Kon sëriñ bi noo ngi koy nuyu di ko ziar di ko dalal, am mbégte lool ci ànd gi nga xamante ni moom lañu fas yéene ànd ak moom ci jataay bi.

Yon. Ñu ngi koy nuyu bax di ko ziar, di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam te yeggale ay yéeneem moog mbooleem ñi nga xam ñoom la àndal liggéey bi te njabootam gi jiitu ci di nuyu.

0: ginaaw tuuma nañ ko te tuuma ji dëgg mën nañoo dugal ay ngànnaay bu ñu dikkee wisit fekk ko fa mu mel ni lañ waxoon dëgg la te fekk du dëgg. Léegi ci noonu nag ci diggante boobu nag ci lañu nekk tubaab yi bëgg a wane seen sañ-sañ ci kawam. Caddo yi rawatina ka jiite woon gox bi dañu bari xam ko moom it bëgg a wane ca sañ-sañam ci kawam ñu di ko woo di ko woo daal bëgg ko bëcc-bëccee moom itam mu gantu am na tubaab bu ko bind bu mooy administrateur bu nekkoon Thiès bind ko ne ko da balaa sàngam nag ma fekk fii sëñ bi tontu ko ne ko gis nga du ma sab jaam man du ma sab jaam de te du ma ñëw it ci sa woote boobu benn buur laa am mooy yàlla moom dong lay jaamu du ma te du ma jaamu keneen daal di ne ko du ma la wuyu am koo xam tam dane woon day ñëw na sëriñ bi ñëw wuyu si ko mu bind ko mu bind ko impo daal toog fa mu toog ca mbàkke daal di koy woo na sëriñ bi ci bopp ñëw sëriñ bi yebal ay ndaw ngir ñu bind ko mu ne déedéet moom jëmmam ci bopp mooy ñëw waaw dégg nga waaye loolu nag ba yëfee taree ba sëñ ba mu jëlee ba sëñ bi jóg ba mu demee la ca xew du lu ñuy waxtaanee du ñuy nettali waaw du ñuy nettali loolu nag jur na ay xew-xew ay mbir yu rëy yoo xam tax na kooka xajatul ci daanaka ak nekkam daal xat na lool lool lool tubaab yi nag daal di nekkoon ak ñi leen jàppale daal ne kii daal kon faaw ñu jógaat ci ay mbiram la taxoon ñu ko génne jàppoon nañ ne loola am nañ ci ndam waaye amuñ ko ci kon nañ jógaat. Léegi ki nga xam ne moo nekk moo jiite woon gox bi te yëkkati woon tuuma ja daal di wax ne moom day sëriñ bii moom dootul bokkateeg moom ab dëkkuwaay ndax bu li feeg mi ngi dëkk ak moom moom du am benn autorité du am benn baat te du mën a doxal dara ndax nit ñi duñ ko teg fenn te dañ ko yeb dégg nga kon faaw dañ koy teqale moom mu génn fii mu yilif moom waaw. Loolu tubaab itam gisaat ne moom it ginnaaw la taxoon ñu koy yëkkat ñu koy génne mooy gàllankoor ab wooteem ngir jàpp ne bu amee ndam ci woote bi ñoom duñ am ndam ci li ñu bëgg ñoom it ñu nekkoon ginnaaw mbiram daa gën a jóg kon nañ ko génnewaat loolu moo waral ñoo ko nañ ko génnewaat bañ ne dañ koy génnewaat ñu ne dañ koy yóbbu fu gën a sori fañ ko yóbbu woon mooy dañ koy yóbbu Madagascar ca penkub Afrique. Léegi ci loolu bi ci ñu di ko woolu ngir mu ñëw ndar ngir ñu def ay pexe ngir génne ko moom itam mu gàntu nanguwuta wuy ji ngir moom du jóg ci lu ndigalu yàlla balaa génn rek yàlla moo ko naan jógal demal bara sàngam bu fay jógee moo ko naan jógeel bara sàngam demal benn bara sàngam te moom amagutoon ndigalu génn këram di dem fenn ci foofu ci lañuy waxtaan di xalaat jaar ci Cheikh Sidya Baba mi nga xam ne moom ci moom la sëriñ bi yeeslu woon yeeslu xaalis ñu jàpp ne ab sëriñam la te jàpp ne it mën na ci ñoom dara ñu dem ca moom jaar ci wax ak moom ngir mu nangoo génn daal wuy si leen Cheikh Sidya bind ko ay bataaxel yu neef ay ndaw wax ak moom ba kiyee mu mujj daal ne ko daal xas mu tontu ko ne ko daal xasbunallah wa ni'mal wakil waaw ba mu ko wanee daal mbir mi ni mu tareeg li ci mën a juddoog ci ay fitna ki coono mu ne ko daal xasbunallah wa ni'mal wakil rek waaw. Léegi ñu def noonu ba Cheikh Sidya daal di wax ak tubaab bi ne leen nag génne gi ngeen ko génne daal bu fekkee da ngeen ragal fitna ju bàyyikoo ci moom mën naa leen a garantir ne fitna du bàyyikoo ci moom léegi dénk leen ma ko indil leen ma ko bu ko indi ngeen indi ma ko ma teg ko ci mu nekk ci sama wet boobaa da ngeen am ku xel mu dal te man daa leen garantir ne fitna ak ay ak lu ngeen di ragal du jógee ci moom jëm si ci yéen. Ba mu waxee loola tubaab yi nangul ko loolu ne kon nañ loolu pexale kon nañ ko bañ a bàyyi nañ ko bañ a yóbbu Madagascar te yóbbu ko gànnaar booba it ñoom ña ngay xalaat ne dem gi gànnaar baax na ci ñoom ndax gànnaar réewum jullit la moo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo fa dëkk ak niti yàlla ak nit ñu weex ñu jàpp ne kon buñ ko fa yóbboo moom ñooña moom duñ ko topp ndax lu muy woote rek dana fekk ñoom ña nga ca woon fekkon nañu am xam xam fekkon na ak wilaya nek fa ta fekkon na itam wa senegal di dem fofa di fawuti ay serigne ba ci mom ci bopam ak mom ci bopam ak ki di fam jeli nañ fa ay werde te kon te nit ku ñuul nit ñu wex ñi ñi ci bari nang duñ nga top nit ku ñuul ñi japp ne kon dal fi fofu mom buñ ko fi yobbu mom ay talibam du ko fa amé ah ay talibam ko fa amé tay man na mbiram sax man na fa gëna ki ndax defay na fekk dal lu ko upp doole ci seeni xalaat ñom ñi ne kon nañ ko yobbu fofu dal di lool motax ñu yobbu ko Mauritanie ganar
1: sari a bobu nga def amna solo lol moy xam nañ bi serigne bi ñëwé li waralon tubab bi jël ko fasiyene ko yobbu wat tuddu nga ci nak ñetti mbir yu ama am solo yo xamanteni feññe ci bir waxtani moy melna ñi nekkon ci rew mi melna ñi bëggoon nañu am autorité ci kaw serigne bi nangul lol tubab bi tamit bëggoon ne kiliftefam ci serigne bi gëna deugër lol tamit yalla dogul ko ndax serigne bi mom ben bour la nangona am yalla subhanahu wa ta'ala te lolou moy li nga xamanteni mom nga wax ni bi nga xamanteni cheikh sidi bindi nako ab lettre wax ni ko sa borom doyna ma te doylo nako waye imam ñu am fofu tamit bala ñuy dugg ci ñaarel laaj bi lu waral tubab bi doylo cheikh sidi babu ngir mom xamna ni ki koy wax nitub diine la serigne bu mag bi tamit nitub diine la lan motax mom mu bëgg jël serigne bi yobbu te bëgg fe bayyi ki ak doylo ko nga xamanteni liko cheikh sidi babu wax dana ko doy lu waral lolu
0: wa cheikh sidi baba dafa nekkon borom xam xam bu maga mak di nitu yalla ko xamne zawiya al qadiriya ci mauritanie zawiya al qadiri yu mag yi nekkon mauritanie zawiya mom bokk ci zawiya ci gëna magge te mom wajuram mom ci bofum serigne bi yassal na wirdul qadir ci mom mom itam ci te wajurum itam di muhammad cheikh muhammad ñu gën ko xam ci sayyidou dar mo joxon lijaza seigne mohamed sali ak seigne samba sukurka ci wirdul qadir mom momé cheikh sidi al kabir mu mak mom mo leen joxon wirdu ñom waye mom mo leen defal lijaza cheikh sidi al kabir mu mak momé di mami cheikh sidi mujumi mom mo jele ci cheikh mohammedul khalifa mi nga xam moy cheikh sidi mutar mo don cheikh sidi mutar kuntiyu nga xam ne kon ñom sen silsile ci qadiriyya mi ngi jaare ci yott gogu la jaare kon day melni am nañ kiliftef toy gem nañ ne ñoña ay am nañ kiliftef ci mom dal war nañu man ci mom dara ba nopi tam cheikh sidi tam bokku ton ci ñu don jihar ak tubab yi dafa don maslanté ñom di lenkanté ñom ngir amuk dal ngir dal ak dal man am bañ mëna lenkante ba jamu am ñu mëna jamu yalla kon lolu ñu gis ne kon cheikh sidi kon kuñ mëna jëflantel la te yaakar nañ ci mom ne amna lu wara man ci serigne bi boole ci xalaat yi ma la waxon sax mo japp ne serigne bi mom bu démé Mauritanie ñom lañ ci don ragal dootu amati
1: maam yoy nga li yëmp maam dootu tala wote ndax dana fa gis ñuko upp xam xam lamuy dund tamit dootu fa gis koko wuy sax ñoy ay borom xam xam lañ lolu kon melna ni kon tubab bi daal di koy jël daal di koy yobbu fofu fofu nak serigne bi melna ni nga waxe melna etape bobu la ci warona am ak lam fa amé yépp melna ni waxtaané nañ ko waye bi lolu amé nak ban etape mo ci top ak lu waral ñu yobbu ko fa ak bañ ko fa yobbo yeen xew xam moy yi nga xamanteni moy ëpp xew xoy yu fa gëna rañé ko
0: waaw kon wax nañ li tax ñu yobbu ko gannar kon cheikh sidi yabal na ñaari ndaw yo xamni ñoo ñew fekk ko daaru mëna and ak mom ñu war ci seeni gëlem mom war ci war wayam ñu dem nar gisé gouverneur wax sekk fa ñom dañuy sekk ak mom ñu boole ko ñaar ndaw yoyé ñaar ndaw and ak mom ñu jéggi dex ga dem Mauritanie dem fekk cheikh sidia bañ démé kon ci njal ben li fa ñëk xew moy serigne bi dem na gannar and na nek na cheikh sidia Cheikh Fousseh Sidi nek mu nek fa bu fa joge mu joge fa ndax dafa melni denk ko Cheikh Sidi mo taxal ñu yobbu ko gannar kon lool moy la fa ñëk xew waye lolou bam amé ci bam amé ab dir serigne bi gis na né nek ak cheikh sidié dal di and mom di wacc di yegg ko wacc lolou deppout ak mbiram cheikh sidié borom xam xam la nituk yalla la ab serigne la waye dafa yoruk jur nak da muk jur gumuy sam te jur am ndox akum ñax lay ci lay wër motax cheikh sidié day dem day wuti barabi ndox yi ak barabi ñax yi fuñ dem ba ndox amatu fa ba ñax mu joggé fa te bu fa joggé serigne bi da wara jog fa wara joggé and ak mom te serigne baangi joggé ci rew mi wara di wara am wara doon ko xamné la tax mu ne mom fu mën di nek ab liggéeyam moy jangal nit ñi ak yar leen te jang ak yar da laaj nit ko nit ki sax ci barab am fa dal mana def lamuy def waye di dem fo toll di dox ak dem ant ak tarbiya bi nga xamne mom la doon def mom muy ben ñaar boy moy mbolo mi dañ doon joggé Sénégal di fekk ci serigne bi te bu nekkul ci ben barab nit ñi dañ am jafé jafé ndax bu ñema nga barab sangam ba mbolo mi dem fofu man nañu fekk mu ndé kay joggé na fa jëm ci ben barab buñ xamut te boba fitna ya bari na fofa dogal ad golpe yek raye yek yoyu ci ganar bo bari won na lol am risque bobu dal dem ganar ak yema fek seigne fam nek dal ay risque bari ngi ci won kon nak seigne bi nek fenn fuñ xam ku jog xam ne ma nga ba sang mon ko fa fek lolou mo gën motax seigne bi nak dal di dem djel ak dogu ci ne mom kon li dal nek dotul nekate dotul andate cheikh cheikh sidié di fum dem fum jëm and ak mom bu fay joge mu and ak mom bañ fay joge nak cheikh sidié amna lu ko metti lol ndax xaritu serigne bi ab sopem la te yotam amna ci mom ciofel lo ak ñewent ak te bax gi mu gis ci mom ak yépp dal te nek serigne bi ak momit sharaf la manam dara jara bëggutoon mu ñu takaliko waye seigne bi ne ko dal wax deug yalla may itam bu may sañon duñ takaliko waye nak dañoo bokul ay doxine wala notal khiyara lam aftaraqna walakin la khiyara ma al hashish waaw lolu way kat moko wayon ba muy takaliko sopem ne ko dal wax deug yalla ma sañon duñ takaliko waye nak jamono mom moy teddi no xam leg leg takaliko du meuna ñak ko way kat mu jaay ñekone wax ne wala notal khiyara lam aftaraqna walakin la khiyara ma zamani seigne bi nak dal di jël bayir wo wax ko cheikh sidié dal di cey duggal nak lu ki ne ko wala noxtal khiyar la maftaxna walakin la khiyar ma hasis ma sañu nak duma taxaliko yow way ni wax deug yalla kuy topum ñax rek nak ngir samuk juram dal wax deug koku dama bokut ak mom aw doxine ba tax munu ma and ak mom di yey yalla taxaliko nak ci jamm mero wuñu seen digënté dogut dara doxul ci digënté ba ñom ñep xam nañ seigne mel xol kon ci yoonu bop bimu kontiné ci yoonu bopam dem na ci ay jaar na ci ay barab ci bir rewma nek jaar na fuñu wax jararia ya fuñu wax tonto morzine jaar fuñu wax sarsara ba dem fuñu wax xomak xomak nak fa la sax gën fa yagg nga xamne mom fa moy barab bam gëna yagg dal ci mauritanie kon lolu takaliko gogou mu takaliko ci sidi ak barab yoyu mu jaar lolou ay xew xew la bokku ci yene xew xew yitam ci ye upp solo ci fa xew moy ci ganar bam nekké sarsara ci lañ ko fa joxe wir du bopam wo xamne mi ngi ko jëlé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu joggé ci yalla ci lu dul ay nalaw kon jot gogou mu jaar wir du bopam bokku ci xew xew ye fa gëna mag bokku ci xew xew ye fa gëna am solo tam ci ganar gogou ci la yalla fay ci mu xar bax go xamne ma sesu ko deg ci ma sesu ko gis ma ñu deg ko ci nit te yaakaar ma dess na ko degal ma ñu gis ko moy fala ko yalla rayale setanem xam nga nit ko gis nit jam nit ku man di ron am nga ñaar ño andal am nga jinne jo andal ak setan so andal dal ak malaaka mo andal ñoo nga xam ñaar mu ñaari qarin malaaka mi mo lay digal lu bax setan ci di digal ab safan waaw setan so di taxaw nit ñepp mo xam ku nek am nga setan so andal am itam malaaka mo andal mom ci mauritanie gogul ko yalla rayale setanem soosu waaw yéen nga yéen tibisa sam newon nak kenn ku nek am nga malaka ak setan so andal man nak yalla notal na ma sama setané ba tubna ah tubna ñaan ñi diko filé né ba duma digël lu bon mom la dañ ko rayal mom waaw da ko rayal ray ko mudé ba nga xamné mbolam xet setané yépp ku jakkalote ak mom rek da ngay tit setan su gis jëm señ bi da ngay tit ndax lan gis nga setan sim alon mom deena kon ki kon ku ko jage bo tut rek la dalke bo tut na dal motax dañu mu ci setan yek jinne yek ñep dañ ko mu ragal ndax lolu lu bok na ci nga xamne xewon na fofu legi kon yoyu dal moy sa xexe yi ëpp solo yi nga xamne mortain bi wa ci tank rek ci gaaw
1: waye nak fofu kon serigne bi lolou mom tawfiq ko suñu mom subhanahu wa ta'ala defal la ginnaw waxe xaw yoyu ni nga ko waxe joxe jotta fa wud ma khous nga xamanteni man nañu wax ni bok na ci li ëpp solo ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu ñaanal tamit yalla tawfiq gim ko defal ci reel gim ko reel ko setané waye nak nek gim fa nek ban jeexet la def ci yoonu mourid
0: waaw legi solos solos nak gi serigne bi nak ganar solos sim am ci dunduk serigne bi ak ci dunduk yoon wi xam nga wax nañ sabab yi nga xamne mom moy sabab yi feñ ci ba taxone ñom ci sayer ñu yobbu ko mauritanie waye dafa amone ay sabab yu neub sabab bi bir yo xamne motax yalla dogal moy hikma bi tax yalla dogal ñu yobbu ko mauritanie lolu xam nga amone ci yoonu geejgi bo bi dem ci geejgi amone ay sabab sayer yo xamne motaxone taw yi diko yobbu nit ñi diko wax waye ci amone sabab bir yo xamne mom señ bi jëm xamone na li tax muy dem lu bokut ak liñu jakarne moko tax dem fi itam momit amna xamna lu amone na lu taxone muy dem sabab bir yu taxone muy dem yu bokut ak yi nga xamne mom lañu leral sank da xam ni ñu leral ay sabab yu feñ la rek yo xamne ay buntu la rek koy ubbil la nga xamne mo taxone deug deug muy dem lolu nak mom moy solos nek gam fa nekkone moy feñal solos nek gam fa nekkone ci jeexet ji am ci dundam mom ak jim am ci dunduk yoon wi serigne bi la wax ne man zanna sayri ghibba ama aksasin misla masiri ra'sa ami jayshasin thabata kaunuhu jahulan umra bal huwa tatibul ali lil umra lam yakun sayru aksasin siwa jaza man li yaqad min wa'dan najaza yam ku japp ne sama tukib ganar mo sama tukib geeg ñoo niro wala ñoyam ñoo wala ñoo bokku luko waral yow day yaay ki gëna xamadi ñak xam ci aduna ya ki gëna naxandume ya gëna naqalim xel wa ne kon ñaari tukki bokku ñu tukib geeg ak tukib ganar bokku ñu na tukib ganar ñaar yefa ko waral ci bat ci bir ci batine bu jekk bi moy sun borom dafa daf ko fa bëgg defal ak dundu gu neex safanu tukib geejja nga xamne ay natu ak kutumaranke ak fitna yu mara yu ko wara tek ngir mu amé cialam ci wara amé mo taxon muy dem bu dé fi nak mom dundu gu neex dundu gu tay ay xewal ak teranga ak daraja ak mom la fay amé kon yalla da ko fa yobbu ngir teral ko fa ndax bu fekke ne bamuy dem ci geej ci rew yefer la jëmon bu le fi mom ci rew wi julit la jëm da joge ci rewum julit jëm ci rew wi yem ci rewum julit rew mo xamne nya fa nek ay sopem lañ na fa nek ay borom xam xam lañ ya fa nek ay nit yalla lañ nya fa nek ñuko yakawliku lañu kon mu dem ci sen bir dekk ak ñom lola xewal gu maga mak lay doon ci mom ndax la cey juddo ci ay njariñ lu fay luy feñ motax bam demé bokk ci teranga yoyu ko sun borom defal moy borom xam xam ak nit yalla ki keri diine yu maga mak yo xam dawuñ top ken top nañ ko jebul ci mom don ay talibem wa hamdi wa shukri liman kulli bi sara lahu ridan don soxten de sara lahu sana'i wa ridwani bila sakhatin muzqada liman bani daymana ansara ya ma ngi sant yalla baxta di ko gëreum bom mi nga xam mom la jox sama lepp biir ak biti lepp te sama leppit du mu gëreum la te du ko duma mere mukk kon ma ngi koy sant bu baakha baax diko tag diko bak diko kagn ndax kat defal na ma xewul gu maga mak moy bama nekké sar sara wa bani dayman di ay askan wu tad wu mag wu bari xam xam te sa am wilaya ñep dik nañ yebal ko seen bop te mus dawuñ ko def daw suñ ko defal kenn lolu mune nak innal ladhina ila sar sara qad khasaru ziyati faraqu dayna aw sara ñi nga xamé jogé na ñu ci réew mi dem fekk ma sa siaram ak ñi jogé Mauritanie fekk ma sa ñu ñep bokku na ci li yalla defal ñom ñep yalla faral na seen bakkar lolu bokku na ci kon dara nga gi nga xam mom ko yalla defal bokku na ci itam ñi jeblu ci mom itam te nekkon ci yeneen tariha don ci ay kilifa dik nañ ci mom xamne mom ci bopum kat amna ci biir seen tariha bañ nek ñom amna ci amna lu mën ci manal lo xamne ñom mënaluñ ko ci seen bop ku melni cheikh ahmad ben beddi nekkon muqaddam bu mak ci yawnu tiyan ba fa señ bi demé bam xam bam gisante ak mom ba siyanante mom ba fa santé ko le rek gëmon na né señ bi day gis yawnati bi sallallahu alayhi wasallam waaw bam day gis itam cheikh ahmad tidiane ba tax mu da ko yobante ci ñom ne ko nuyu ma yawnati bi sallallahu alayhi wasallam te nuyu ma cheikh ahmad tidiane waaw señ bi dal koy ne ko defal ko lolu dal dik dal ko nuyu ne ko cheikh ahmad tidiane nuyu na la yawnati bi sallallahu alayhi wasallam nuyu na la dal koy wax ay denkaane yu cheikh ahmad tidiane denk lolu reey ci mom lol def ko xal mu dal di amu jël fum tollu di halu banim genn aduna tagout ak jël bobé bokku na ci diko yalla defal ci gem gëw ngum gëmon serigne bi ak rafa gi mbafal ndiot ci mom taxna kérok bamuy genn aduna yalla dafa yabal malakul maut bam koy jël ci da and ak jibril ñi ñew jël ci ak ruham ci pass pass bi mu am ci serigne bi te koko taxul mu jëb ma nga def ci tarixam waaw
1: rek
0: la bëggum bëggum say ak wolu gum ko ak doylo gum ko doylo ak gëm gum gëm ne ki nituk yalla la ci la jël lool legi borom xam xam bi yépp manam ba fa señ bi démé ba fa señ bi nekké borom xam xam yi ñëpp ci mom lañ na gaganti ko bu massa wérant ci massa ci mom ñu ñëw ku ci massa am bu massa am ak jaxlé ci jafé jafé aduna ci mom ñëw mu ñaanal lé ku ci bëgg massa yu bëgg yok ci sa walu sa borom itam ci mom ngay ñew nga xam fu mëna nek rek mbolo mi dañ ñew ci mom ñi di sakku ci xam xam ñi di sakku ci barké ñi di sakku ci ndimbal ndimbalul aduna motax ku massa am téré bu bo fonk ba ngay ñew di ko ko jox ku massa mëna bind da ngay bind ay kamé di ko yott ñi mëna way di ko wayal xam nga lolu ma sha Allah teranga ju reere rek wa la ko defal nak ko fofé
1: ñoo xamanteni ay niti xam xam lañ
0: wa ñoo xam da jappal nañ bu fa démé dootu feñ wa lolu kon moy bal huwa tasibul alil umra lolu bokk ci ni fi kon lolu moy ben bi moy suñu borom yob da ko fa yob ngir teral ko fa teranga ci biir mbolom julit mu tedd mo xam nañ ñoy sédé teranga joju ben bi ci topal moy yalla da ko fa yobbu won ngir fay ko fa señ bi muy doore jog bëgg gi mu bëggoon yalla ag ci yalla da ko jaral lu nekk ba tax kum yaakar ne man nga ko dimbalé ci ab doxam jëm ci yalla dalay dimbaniko motax waron na rew mepp bam da ci fu nitu yalla nekk mu dem fekk ko fa fu téré bu baax nekk mu jël ko kum am yaakar ci barké ziar la ba rew mi dajé mu dem Mauritanie wër rew ma bam daj ziaré borom xam xam ya wër kaggu ya jël téré xam xam ya fa nekk te bari wuton fi jël wirdu ya fa amone fa la jëlé wirdu tiyane fa la jëlé wirdu chazali wirdu qadir bi amone tam fa la ko yassalé ba nopi jëlat fa lijaasa ci borom ci ñako yoron nga xamne kon choono bo mu doon daj ngir wut yalla mu jaral ko mu daan dem fofa lu jitt ñuko fa yobbu nak la bam ñu gis mu dem ci geejgi daana dem Mauritanie ngir yittey dox jëm ci yalla ba jël fa ay wirdu ak am fay lijaasa yalla nak bako faye choono bo bu mu daan daj bu jekk ci lam fa daan wuti mu delawat ko ba fofa jox ko fa yefu bopam mu yob delawat ko ba ci Mauritanie gogu mu daan jël ay wirdu mu jox ko fa wirdu bopam aw waaw
1: seigne afia
0: waaw nga xamne bam ko joxe fofu wirdu bopam ba nopi tam ñam ko ñëk jox di waaw fofu fofu la ko ñëk joxat wirdu bopam waye mom tam ñam ñëk jox wirdu bi tam wa rew moma la ki ko ñëk jox wa ganar la wa ganar la ñëk jox wirdu dol ko jox wa ki kon lool moy kon lañ lam fa do wuti mom jox nañ ko ko ba fayri ko borom
1: nga xamanteni su fekkon ni meun nañ wax ni réussir total la fa amé
0: jabaana
1: ndax lum dajon ci cion rek suma subhanahu wa ta'ala fayna ko ci bir fay ko ko ci biti ndax melna ni indil nako ñepp indil nako borom xam xam yi nitu yalla yi nga xamanteni bu ñeekon ci tambali mo leen daan dabu yalla suma subhanahu wa ta'ala tam ñum ñepp lañ yoron di ay secret yalla tek nako ci loxom ba doliko lo xamanteni gi fi bopam la moy wërru bopam mi
0: jaxna
1: kon jërëjëf seigne afia ci étape bobu ñu tollu nga xamanteni xamé nañ ci jeexit ji mu def ci serigne bi ba noppi tamit def ko ci yoonu mouride
0: waaw jeexit ji mu def ci yoon moy lool moy wërdi bobu mu fujeere ba tax ñu naan tariq at-tariqatu al-muridiyya
1: lool moy jeexit ji mu def ci yoon
0: wi waaw jëm def ci yoon la xam nga li siw moy ne moy wote serigne bi tariqa la ab tariqa la
1: naam
0: lolou ñuy wax xam nga ñaan tariqa mourid ni ñuy wax tariqa tidiane di wax tariqa chazri non ñuy wax tariqa mourid man nak dama naan wax ne yoon man dama naan wote serigne bi ak tariqa mourid du ben wote serigne bi mo gëna yaatu tariqa mourid ndax tariqa limi jur moy awird wu ami chart wirdu wo xamne dafa joge ci yonte bi sallam ñew ci khutbu bi and ak satam khutbu bi diko joxe ku ci teunku yaangi ci yoonam ku ko bayyi genn nga ca yoon wa te ku ko top ku nekk da nga wara yor wirdu wo lolu moy tariqa wirdu lay tekki tariqa ci bopam wirdu lay tekki jëmmi wote bi nak mom jituna mom ak mo ëpp wirdu bi lenn la ci biir jumtukaay yi sëriñ bi jëfandikoo ci biir wote bi ngir defar nit ñi sëriñ bi du wirdu rek lay defare nit am na yeneen jumtukaay yu muy defare kon da kon dañ naan taarixu wote bi mbake baari la tàmbale te boo ne woon murid taarixa la kon da nga naan yoonu murid ma nga sosoo Mauritanie
1: wote bi mi ngi sosoo mbake baari
0: Kadior
1: waaw Mbake Kadior ndax xeyna fele mom daf doon nek ci jang ak jangale waye ci Mbake Kadior nak ci la commencé wote bi waye jimmi Mauritanie mom fofu la deug nak jote liñu wax at-tariqa
0: ci la jote wirdu wi xam nga wirdu lañu wax tariqa
1: mom ci tasawuf
0: ci muddi wirdu lañu tuddé tariqa da ba sax do sax ken daw wax wirdu ken daw bobu wirdu amagut waye la amone moy tasawuf rek mo amone
1: tasawuf rek mo
0: amone bobu tariqatul muridin lañ nan wax tariqatul
1: muridin
0: moy yoonu tasawuf rek tariqatul muridin bokku ak tariqatul muridin ya
1: dedet bokku
0: waaw
1: jerejef serigne afia ci setantal bobu nga xamanteni xeyna bu ko jotaay bi may won dinañ ci gëna xoss
0: waaw xamna lima ci doy ci bobu tomb rek dama joxe misal rek ci ne wax ne wote serigne bi tariqa la mi ngi mel nga ne nit dundat la dundat mooy bàyyi mooy xayawaan dundat mooy jëm mujj am mu yaram wu am ay suux ak sidiit ak deret dégg nga di dund ci lekk ak naan jëmm jooju di nelaw ak ay yeewu ak ay yëg bànneexub sëy loolu mooy dundat loolu nit melo mi ngi ci nit waye mi ngi ci mala yi tam nak mala yi ne ci keur yi ak yi ne ci all bi ñepp ay ndundat lañu wa li mo wax melo kan yi ne ci nit ni ma nga ca ñom kon bo le won nit ndundat la yam ca ki xamut lu nit du xam nit ndax nit loolu la de loolu ngi ci mom waye teewut nit dafa amum xel di xalaat nit day wax nit day dem ak dik di am ay jubluway di ci diko amal nit soppi aduna ba melni mu mel tayi ba di naw fuko neex jëm fuko ku ko neex gis legi mba mu dekk ko legi lolou lepp nit ko def te lolou xam nga ndundat yi ci xam nga lolou xamuñu muñ lolou kon nit epuna ndundat kon boné won nak tarixa mo boné won murid tarixa la kon moy mi ngi wala nga nit ndundat la wax nga deug de mom la ndax mi melaw ndundat ngi ci mom waye amna yenen lu ne ci mom la lu lol moy kon wote serigne bi tarixa nga ci bir ndax amna werd wu ami chat waye nak amna lenen lu bare lu ne ci mom lo xamne yemul ci moko werd kesse
1: borom xam xam yep deugal nañ ko ba gis ni tariqa al muridiyya mom tariqa la bo xamanteni amna yeneen jagle yo xamanteni du werr kesse kon jerejeef ci leral yoy kon ci lol nak ci lay ñewé ci ñettelu laaj bi moy ginnaw serigne bi yalla subhanahu wa ta'ala bimu ko yobbo ci muritani ci gannaar may ko fa xéewal yoy mu ko may moy nga yi nga leral sank waye naka non tamit subhanahu wa ta'ala defal ko fa li reey moy may ñepp wuysuko bir ak biti ndax fofu rek dafa sax nek fa ba nim ñi bisé ci dekkam bi di Touba wala bim fa joggé amna fu mu dem fofu mu dem tamit yen moy xexo yi fa gëna ragniku ak naka la nga xamanteni ba nga xamanteni dem na fa yen chart lañ teñkon ni kep ku fay dem li ak li ni nga fay dem ak mom serigne bi tamit bam fa nekké ban jeexit la def ci mom ba nopi def ko ci yoonu mourid
0: moy kon da serigne bi jëlé nañ ko serigne bi jëlé nañ ko gannaar yobbu ko delé sak ci rew mi yobbu ko fu ñox ci yeen jalof barab bobé lañ ko yobbu ya jox ko fa ñenti kilomètre yu carré suuf def ko titre foncé dé daal ko koy jébal né ko li ya ko mom jox nañ la ko man nga fé def say dekk way ak say tol nek fek sax njabot ak say talibé ngir lan la ko waralon moy gis nañ ne la taxaw ñuko yobbu gannaar loolu mom setti wut lañ ci bëggoon amuñu ko ci kon nañ ko fa jëlé buñ ko fa jëlé nañ ko delo ci réem waye tam ginaaw fim nekkon muy bawal ñi fi nekkon nañ xajoo wuñ ko kon buñ ko delo ci bawal nañ ko yobbu feneen fo xamne nak buñ ko fa yobbo itam liñ bëggoon ci mom muy galankor ko dañ ko mëna def ndax dana sori lool dana naqare dem lool dana metti lool te gis nañ loolu dajé won na ci Cheikh Ndiof ñu ra ko fa yobbu mu nek fa juroomi at yo xamne nam fa nekké won fofu la daldi tambalé waté la wéyé laté digéy bimu doon def bam démago ci geejji té moy yar nit ñi ci sat yam ko ci nam ko bëggé bimu nekké Mauritanie la tambalé war yar bi bam nekké Mauritanie ci fa ñew xomaak fa la ko tambalé waté aw di jàngalé ak yaré nam ko dalé fé waye jawi Mauritanie ak sat ya fa doon dajé bokut ak nam ko bëggé won waye ci lay ñëw nak fala amé nak lam bëggoon all bu yaatu bu wéet bu sori bu metti bo xamné ñam fay nekkal ñu yam lañuy doon du borom ba ndax ñepp luñ fa joti ñu yam lañuy doon ñu mëna yar té itam dana leen yar nam ko bëggé motax ñu yobboon ko fofa mu nekk fa nak def fa loola juroomi at yo xamné nak del tam lam doon def bam démagul ci geejja def nako fofa yaraat mbolom mu dul jeex def na ay joon tassaleen ci rewmi ngir ñu yaatal yootep yoon wi legi nak ba bam fa defé juroom at nak ci lañu gis ne kat ñoom dañoo joom ndax dañoo japp nañ koy gal nako waye nek dañ koy dimbulé ya ndax fofé da wéet lam bëggoon lepp amna ko fa ba lam bëggoon ta moy defal ni fofu la ku gëna mëna mané ñu nekkon dedet nañ dañoo joom nañ ko jël delo siat ko yobbu ko ndiarém bu ko yobbu ndiarém tek ko ci seen wét su boba sarté ya taxon mu doon yey ya tax yam daan yalla dana yaqku dana manki ndax dañ ko indi ci bir dekk bu mak dekk tax njabootam gi di jaxasook niti àdduna yi dégg nga du mën a def dara lu sotti mboolem itam dana ne xëppàcc kawam nañ ko la defee mu doon gàllankoor moo tax ñu ne nañ ko indi njaareem ngir gàllankoor ko. waaye bu ñu ko indee njaareem nag safaanug loolu moo am njaareem fa la jëmmale maanaam naal bi mu amoon ci Touba gii dëkk ni mu bëggoon def Touba ab dëkk bi mu ko bëggoon a def te daa te nekkoon fi ab bi juróom-ñaari at mu nekk daa yitar bi ginnaaw ba mu jógee fa dem ci tukki bi ngir ab ay yitte yu mu doon doxi ba mu desiwaatee nag la mu bëggoon ci Touba njaareem la ko defee. njaareem la njëkk a jëmmale dëkk bi mu bëggoon njaareem la dëkk am fa fukki at ak juróom-benn yoo xam ne génn dem tuxuutu te amul benn barab bu mas a am fukki at ak juróom-benn mu dëkk fa foofu la ko defee fa la sose dëkk boo xam ne fa la dëkk moom ci bopp moom njaboot gi sampaat fa këram amaat fa njaboot taalibe yu mag yi wër ko mu amum pencam tabax juma daaray xam-xam yi di riir daaray xam-xam yi di riir daaray alquran yi di riir mu doon dëkk buñ nos mu am njiit di ñu tuddee chef de village dégg nga la mu bëggoon lépp mu jëmmal ko mu nekk dëkk boo xam ne ab dëkk la mu door a ñibbi si Touba.
1: laa ci woow rek dem dafa fukki at ak juróom.
0: benn
1: fukki ak juróom benn juróom-benn. kon am na jeexit ju rëy nag ju mu def waxuma sax ci yoon ci moom ak ci taaliba ci jëmmi yoon yi ak Sénégal.
0: waaw nag def na jeexit ju rëy ndax tax na moom xam nga fa la amee dal. goo xam ne ñëpp xam nañ fa mu ne ku ko soxla mën ko fa fekk. loolu tax na ñi bëggoon ñi ko bëggoon a gis ñëpp mën a ñëw ci moom. njariñ li mu yor gën a mën a tasaaroo. waa réew mi ki dafay diine yeeg nit yi àdduna yeeg ñëpp di ko fekk foofu ku nekk mu fekk sa aju. waa réew waa bitim réew waa gànnaar di ñëw ba waa Màkka sax di ñëw.
1: waaw
0: ñëpp di ko fekk sa foofu muy fekk seen aajo mu nos ak dundam nos dundu taalibe na mu ko bëggee. waaw nos boo xam ne day wane ne kon ëllëg ak si biir taalibe yi bu ñu gisee Touba itam Touba nañ ko def noonu na mel noonu te taalibe fu ñu mën a dëkkee nañ ko def mu nekk dëkk bu mel noonu. kon foofa lañ nosee li ñu tuddee projet de société bu sëriñ bi daal foofu la ko sëriñ bi jëmmalee.
1: xam fa la ko jëmmalee dëgg dëgg
0: fa la ko jëmmalee dëgg dëgg ndax Touba la ko bëgg a jëm la ko yéene woon a jëmmale. waaye diir bi nekk Touba daa yi taalibe la Touba nekk. waaw waaye nekkagut woon ab dëkk. ginnaaw bi mu ñëwee Njaareem la jëmmal la mu bëggoon a def Touba. ba mu ñibbisee jógee Njaareem ñibbisi Touba nag. la projet bi tàmbaliwaat. maanaam defaat Touba mu mel ni dëkk mu doon dëkk ba mu bëgg. ci la ñi ko fi wutu taxaw tàmbalee ak Cheikh Moustapha. ba ci mu taxaw nii fi nekk nii.
1: waaw macha allah taala jërëjëf Serigne Afia ci étape yu am solo yooyu nga xamante ni tudd nga ko tàmbalee ci Mauritanie bi nga ci jógee nga leeral ci seen jolof diir sëriñ bi la mu fa def na mu fa nekkee woon jeexit yi mu def nga xamante ni tubaab bi li taxoon mu tànn ci seen jolof taxul mu réussir mu delloosiwaat ko yóbbu ko Njaareem jàpp ni comme fële ab àll la woon naa ko indi ci ay taax su ma ko indee ci biir taax yi njabootam jaxasoo.

0: Sunkuba ñi fi jiitu woon daane daane ñu santaane ñu jàggay kenn ay kon nag ndigal li mooy kenn ku ne ci noonu ku mën a jàngu kaamil ngal ko sa bopp jàng mu sell na nga ko nag ku mënul na nga seet ñu ko mën nga tànn ca jàngu la ñetti kaamil seenal xool yi ñeneen ko ñeneen ko jàngu la loolu nag ñu dugal ko rek cant gin cant gin yu sant la sëriñ am si possible.
1: Jërëjëf Cheikh Mamadou Moustapha, jërëjëf Serigne Khadim, jërëjëf Touba ci kanam. Xam naa foofu moom duñ fi taxaw, daa mel ni waxtu yi li ñu ci des bareetul. Dañuy ñëw rek sunu quatrième rubrique bi ci mujj muy xasidal bis bi ak Serigne Babacar. Serigne Babacar, tay lan nga indil mbokk?
2: Waa kay Serigne Baye, noo ngi leen di ziare bu baax, tey jégalu nag ci retardement bi di ci jégaluwaat bu baax a baax a baax.
1: Am na solo waajtaay maa ngi moom mel noonu ak xataay bi ak gan ñi ak yu mel noonu waaw, waaye lépp taw feex la.
2: Kemal la lépp taw feex la.
1: Wafil Massaye mën naa dékku lépp moom macha allah.
2: Ndeysaan
1: gaa yi ngi koy topp bu baax a baax.
2: Waaw.
1: Ay ca
2: tey xam naa ni danoo indi sëriñ bu mag bi dem fi ñu tollal.
1: Waaw.
2: Sëriñ bi moom naka la indee ak cant.
1: Moom Khadim Rasoul.
2: Waaw sëriñ bi buñ seetee. Indi na wet goo xam ne moom ni mu ko indee sax dafa bari lool lool lool ba mu ne su ko lim. Waaye dañ cee tànn yenn rek yoo xam ni mun nañ koo bokk jàngat jëriñu ci. Gis nañu mu indi ci biir mbindam. Cant goo xam ni da koo sant suñu borom. Ci alquran indi gi mu indil alquran wàcc gi mu ay wàcc alquran alquran ni mu toll di waxi suñu borom subhanahu wa taala mag lool mag lool ci jaam yi ndax ku toll ni suñu borom di wax ak jaam wax joo xam ni nam ko waxee noonu lañ ko indee nee na jibril yokk ci araf wàññi wu ci araf quran alquran diis gi mu diis nga xam ni buñ ko wàccee woon ci doj yi la wansal naa hasal quran ala jabal
1: laraytahu
2: xaachan mutasaddan nga xam ni kon inna sa nulqi aleyka qawlan thaqila nga xam ni wax ju diis a diis la suñu borom xéewale ko nit ñi booy seet da nga naan nit booy xool nii rek da nga naan wartoon sax am darajay dékku alquran waaye tawfiqu suñu borom moo tax ba nit ki mën koo jot. Suñu tubaab nag daa mel ni xéewal googu bokk na ci xéewal yi gën a rëy ci moom yi mu gën a seetlu muy alquran gi suñu borom wàccee ba tax moom sant na boromam ci alquran wax na ne suñu borom maa ngi lay sant ci sa téere bii nga xam ni da nga koo wàccee ci ñun waaye téere bii itam nga xam ni ci man suñu tubaab lañ koy xamee képp ku bëgg a xam alquran suñu borom def na ne ci man mii lañ koy xamee nawaytu shukra man kitaabahu onrif bi wa qalbii min fuyudihi gërëf ba tey. Mu ne sant naa suñu borom mi nga xam ne moom moo wàccee téere boobu. Laka shukuriya alal kitaab yaa munzilan wahaba lii kitaab.

sant la gis nga anuskur li wali walidayka nak ma sant ta sant sa ñaari wajur illa yal masir kon yalla dafa digel nit mu sant yalla dello yalla jukal sant wajur cyant nak day nek ci xol di nek ci lamiñ nek ci xol dana sant lamiñ dana sant ciri dana sant tayit nak jaamu yalla ci fam dafa leunkelok cyant waskuru lillahi in kuntum iyyahu tahbud yende bu fekkene yalla rek ngeen di jaamu na ngeen ci boole sant yalla cyant nak moy nga reconnaître xewaluk sun borom gi cyant nak da fay tektale ne jambi geureum na boromam waye cyant nak da fay tektale setuk bakkan cyant da fay tektale labu xol cyant da fay tektale muccu ak den ak noblesse ki sante deug deug moy borom xol bu set wetch borom den bu muccu ay borom bakkan bu sel tas sante da bok ci facteur yi nga xamé ne moy tax nga muccu ci bugulum sun borom kuy sante rek sun borom dula bugal lol alquran moko wax ma yaf'alu llahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana allah shakiran aliman wa yalla fekke ne yene nga sante yalla te gem ko yalla amul soxla ci di len bugal cyant nak dafa am ñetti ponk ba ci jek moy nga reconnaître xewal bi ci bir andak sop aji xewal yi waye di waxtane xewal gi ci li ci biti andak di tag yalla mi lako jox ñettel bi nak moy xewal gi la yalla jox bang koy sante nga jéxal xewal gogo ci top yalla ak lu yalla gërem ta moy tane ko lu yalla tare cyant nak man na nek ci yu bari cyant man na nek ci julli to la julli gi ci julli wala ci guddi nafila lolu formula ci cyant la ci firne moy yaronte bi sallallahu alayhi wa salam bako yalla ne jigal nañu sa bakkar yu ñeek ak yu muju ci suratul fatih yaronte bi dafa juk di nafila guddi ba ay tankam neewi yaronte yalla sunu yaay aisha nako wa yow cione bi luko fi jatt yalla jigal sa bakkar yu ñeek ak yu muju mu ne kon afala akawna abdan sakura ndax duma nek jaam buy dello yalla ñukkal kon taxaw goko bu don taxaw dina fi le guddi ba tanka bi newi lolo cyant yalla la ci djublon kon julli man nga ci sante waye gis nga koor momitam formula ci sante yalla ah yent yalla musa alayhi salam woron bisub tam kharit nga xamne ci la ko yalla musale labal firhauna mom mu xar geejju baharu khalsom jall bis bobu bam dirte waté da ko wor ngir santé ko yalla kon deke wor des nako def ngir santé ko yalla waye bu dey ci magal nak mom tabuñ ci wor ngir santé ko yalla mom xewlu bu wer ngir santé ko sun borom ndax señ bi dana berne ta berne nak togu ay ñam diko joxe mom bu ñu woré kon dootul am sens waye dañu wone rek né koor ci cyant yalla la bok waye rot rek sujootal yalla lolo sant la motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musa na deglu suma sa na deg information bu ko neex wala mu am xewal ci boromam da na rot rot sujootal sun borom gis nga kérok ba xoo jibril ñëwé ne ko sa borom neena ku julli ci yow benn yoon yalla julli ci moom fukki yoon kérok dafa rot sujootal yalla sujootuk cyant la kon ndeke sujootal yalla cyant la
gis nga Abou Bakar Sadiq

0: ñëk gëm rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta jariñ yaronte bi ko kenn mu sa jariñ jël alalam jël domam jox ko yaronte bi mustasik sak mustadinat niko señ tuwa waxe ci raya kara ba yaronte bi genné adina ta am ci ju murtad dem topi musaylimatul kazzab mu xex ak mom sahabi xex mom xex yu bari kérok bagn ko bam joté information ray nañ musaylimatul kazzab rek dafa rot sujood ngir santé ko yalla momitam sujootat na kérok bagn ko waxé ne ko al kharij ibn zadiya ak momitam ray nañ ko gis nga kon julli ci sante yalla bokk motax ku ñew Touba di santale yalla serigne Touba a so ñew Touba di magal ci yow xamako faat waxtu war way ye warula ndax julli gi ci sante la kon julli waxtu juroom yepp lo son nafila sante ko yalla kon lepp loy def ci lu bax lepp loy def ci lu bax lolo man na nek tiant yalla tiant nak da ca gën moy alhamdullilah waye tiant bokko na ci tiant tiantuk nusuk moy rendi ngir jëmmi sun borom kon xar yi ñi rendi ci magal gi nag yi pey gilemi ganar yi yoyu tiant sun borom la ta lolu dañ ci gëna ñew buñu ñewé ci sëriñ bi ak tiant ndax amna beyru mu wax di diglé nga xane danaka sëriñ bi da wax tru magal indi jëm magal indi dat bim diglé magal wané ni magalé ci berné ru ak ci berné yaram beyru dañ ci ñew kon ndeke rendi tour deret ngir jëmmi sun borom loola ci sante la bok mo tax señ bi ne tambalé ci ginaar ba ci gilem digënté ñaari kaaf yi niko señ salih radiyallahu ta'ala anhu don waxé kon sante mi ngi nonu sante timit bokko na ci ngay sante ci musiba yi nat dal la nga muñ ko rafet bo nopi di ci sante ndax lolo day wone yow yaangi ci kaw ngeureum li yalla dogal musiba yi nga xamne yalla da koy wacc ci jamm bi nga xamne amu ci ben pexe yoyep nga diko muñ gis nga khaside geej bu ngeen gis muy khaside tiant la ci epp ashukru ala ma yusbiru alayhi la tiant ci lo wara na muñ lolo da lañ ci ñew bu ñu ñew nak ci lubul mawdo bi ta moy señ Touba ak tiant gis nga tiant nak nit ñi am nañ ci ñenti maqama bu de ci walu natt am na ño xamne bu nattu ñewé dañuy lompañ tiit di jambat di xultu mer limam ñukoy def moy ñi gëna neew xel ci nit ñi gën ci neew diine gën ci neew mayum rus ñaaral ba moy ñi nga xamne dañuy muñ ben ñu muñ ngir jëmmé sun borom wala ñu muñ ngir lil marawatil insaniya ñettel ba moy ñi nga xamne dañuy muñ ba nopi ag gëreem ci li yalla def gërëm nak yalla ci natou mo gëna kawé maqamam muñ ndax nak dafa war wala warul loola xëccu bu metti amna ci digënté ci borom xam xam yi waye bu dé muñ nak natou bi mom ñëpp déppone dafa war waye nak ndax ag bay gërëm yalla ci natou bi nak ndax loolu war na wala warul borom xam xam yi wérant na ci ñentelu maqama bi nak ta moy somme bi moy nga dem bay geureum di sante di dello yalla njukkal ci nat bobu koko nak mom mo gëna xawé maqamu rida ndax da nga dem ba gis na yow nat bi la dal ah du nat way xewal la nga da ci sante yalla xam ngeen khusuri khallat wa hanni tafarraqat limat alladhi anhu almadih alqasir biko señ bi wax sama ñende samay kër wedna sama ñabat tasarona ci qasida asiru muy qasida tiant kon lamay tiant moy natu yi ngir dafa gis na natu yi xewal ak sun borom la kon nit ki sa yu ko natu dalé mo xam ñakko la mo xam febar la mo xam ragal la mo xam bala la ci aduna bi warna juroom bir yo xamné ki am xel warna ci bekk war ci sante yalla bu ci ñëk musiba wala febar bi la dal mënon na nek lu ko gëna reuy ndax natu yalla yi ak dogalu yalla yi du jeex bu ko yalla fulon doliko kon nanga sante yalla ba yalla teggul nat bi gëna mag bi ñaarel ba santal yalla bi la yalla tege nat bi yalla man la tek nat ci sa diine niko yont bi daan ñaané wala nim ñewé ci xabar allahumma la taj'al musibatana fi diinina e yow yalla ñong lay jaan bul def suñu musiba ci suñu diine tayit mbugal mo ngeen gis yalla man nako yexé ba al-akhirah musiba yi dal ab julit nak fi ci aduna dañ koy mislo tek ko bu al-akhirah musiba du ko dal nga xamne yow sa musiba lañ la ko indil ci aduna ngir bu ëllëgé ha nga muccu jurumel ba buñ la tagé nat nga muñ ko sante ci yalla gërem yol bu mak lañ lay fay motax musibay adna yi nafla yu al-akhirah la ku xam xewal yi ci nat sante rek lay man kep ku gëmul ne musiba yol ba ci juddo mo gëna mag jëmi musiba gi yow mëno sante yalla bepp bala bu dal ab julit ci adina dafa melne garab gu wax goy nan la tax nga diko def ngir sa jariñu bop la motax bala bu dal nit ki juromi xetu tiant warna ci manam bala bi jagn dala bu gënon tar nga sante yalla ci lolé bala bi la dal musiba bi man na muy kafara sa bakar wala ñu dula ci yëkkatel daraja nga war sante yalla ci ñaar yoy bu mu ci mëna doon ñettel ba bala bi la dal musiba la ci sa aduna rek nga war sante yalla bam doonul musiba sa diine ñettel ba bala bi yalla da ko bindoon ci lawhul mahfuz nga xamne muñto na ñak mu ñew ah nga war ci sante yalla jurumel ba balaay aduna ji sabab la ci yolub al-akhirah ta day tax beug aduna genn ci sa xol nga war ci sante sun borom kon musiba bu amé natt bu amé ñett mbir war na ci muñ mom lu war la ñaarel ba gëreem yalla loolu sunna la ñettel ba sante ci yalla nak loolu moy le gën nak moy sama ba kon sante yalla bu xewal amé muñ bu natt amé gëreem yalla bay sante yalla martaba wala mansilab tiant nak bokkuna ci mansila yi gëna kawé mom mi ngi ci ñob mi ngi ci kaw mansilatur rida la gëna kawé nak mom moy ashukru ala rafil bala tiant ci yëkëti gi yalla yëkëti natt bi jéxal natt bi loolu ak tiant la kon gis nga magal gi xéetu sante yépp dajé nay ben nga sante xewal yi la sun borom defal wala sun borom tek la natto nga diko sante lolo moy khasiray tiant yi seigne bi don def bi mu nekk ci geej gep nga xamne def na ci samaniya hijajin ila khalila ta jugge na ci geej gi ta nat yi jeexul ndax fu 18 safar ñewé ñu ful nat yañ ko don tek ba yalla bi mu nekk ndiarem sun borom jeexal nat bi 18 safar ñew muy xaar nat bi sun borom xamal ko ne ko nat bi jeexna bis bobo la diglé magal gi kon moy ashukru ala raf'il bala'i seigne bi bi nat bi jexé le diglé ñu nañ ko magal woté ci né ko xamné sans mbék té la nang ma santé la yalla kon gis nga magal gi mi ngi nonu motax khasside ginaaw geej gi bi seigne bi diglé magal gi khasside khasside tiant la gan xéte tiant xéewal yiko sun borom defal tuddu xéewal yiko sun borom defal kon mbok yi tiant mi ngi nonu kon da melne liñ amone ci waxtu momat kon ma ngi dox daye jotaay bi ñew ñu woy ak yeen ci sante ak ni seigne touba jëmmalé sante ak nim ko fësele ak nim ko pratiquer ak lim ci jëf nak ba tiant moole xéetu tiant yépp wa barakatuh
1: al ilm an nafi'a al adab al mardi ak tegin yu geureum
2: hadithu anil mawla
1: asmadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim
3: asmadiya tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal asmadiya tv di télé l'islam bi
2: hadithu
1: anil mawla television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jef ju bax wal adab al mardi ak teggin yu nu geureum
2: hadithu anil mawla
1: asmadiya tv
3: gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal asmadiya tv di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
2: hadithu anil mawla
1: asmadiya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi'a alex ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum
2: hadithu anil mawla
1: asmadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim
2: hadabani
3: asmadiya tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal asmadiya tv serigne touba khadim rasoul
2: hadithu anil mawla
1: asmadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jef teggin yu nu geureum
2: hadithu anil
1: ci njangalem cheikhul khadim
2: hadabani
3: asmadiya tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal asmadiya tv di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: asmadiya tv di sen télévision bi nga cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jef ju bax wal adab al mardi ak teggin yu nu geureum
2: hadithu anil mawla
1: asmadiya tv di sen television bi nga xamni dafa
3: asmadiya tv budé abonné ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal asmadiya tv di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
2: hadithu anil mawla
1: asmadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ñetti tombi al ilm an nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amal mardi ak teggin yu nu geureum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum télévision bi
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: en télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangal fa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len ñi amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a bi xam xam bu ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV
4: billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabban yahdurun allahumma bihaq wajhikal karim salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ya man ja'ala hadhihi al-huruf ridaka wa ridha rasulika alayhi salatu wa salam wa farahat jami'il al-mu'minin wal-mu'minat amin ya rabbal alamin ya man khala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima

ndigalam ak fu ndigal li tabbe. Ñettel ba moy baña diingat serigne bi ci biir ci li nga xamantene borom xam xam yi. Ñettel ba ñu wéddi soko xolé fofu indil na la ñenti melo ci melo yi nga xamne moy taxa nek mouride tarikh waye mo and ak ay junju yu sew yo xamne kuko setantal gis ko ci moy buñ né melo mouride sadiq xaar na ngay xol lan moy aw melo kon bu la joxé melo yu ba nopi nga xol lan moy mouride so xamé lan moy mouride ba nopi nga xam lan moy sadiq ci ngay doga am mouride sadiq la waye dama ko woy kon da nga dégg né borom xam xam yi naka jek daawon nañ ko wax borom xam xam yi naka jek daawon nañ ko wax waye lutax mu woy ko neena ngir ragal woro te fekk xelum bopam moko tek danay dal nit te fekk ay nit ak ko tek danay dal nit te fekk sheytane ko tek waye woro gum meuna don rek bo xole beyd yi te dem mourid do la dal muko insha Allah ta'ala mu jital ci deggu ci bëgg serignam ci bëgg serign bi ba nopi tek ci batul abad ba faaw nga xamne lolu day and ak yow li dess ci sëg dundu mu wax ne itam jëfé ndigalam ak fu ndigal li tabé lolé baax baax ndax ndigalul serign bayiko ci kaddu serigne dañay bayiko ci kaddu jeewrini serigne ba dañay bayiko fenen fudut fofu waye fumu meuna baye ko tey ndegulul serigne bi rek ndegulul serigne bi la mo xam serigne bay la ko waxal bopam wala serigne bi da ko jaar digal lola lan lay laaj moy jeufandiko ak mu tek ci bayyi diingat lan moy bayyi waxut baña di ngeen bayyi la wax bayiko nga xamne dootul len sekk dara donte ci bir la di ngat xamé moy ci bir motax mu tuddal lako waye bir gi tewayu serigne bi ak faddu serigne bi ñoy bokk yam mëna la ci la nga xamne salo nañ ko nga xamne kon du kenn rek ko wax mbollem niti yalla yi yi fi jaaron di defal ñent yi ñom ñep bokku nañ ci daade wax ne melo yi ci mouride yi dana dem ndeugar la ya kep ko xamne boole na melo yi dajal na ko moy amna leen ñom ñep waxut ku ci am ben waxut ku ci am ñaar waxut ku ci am ñatt waye ku ko boole la wax ne koku dana dem kon fofu day laaj nit ki boole ko waaye du boo am rek boo amee ba ca des bu njëkk ba rëcc la dem da ngay gis koo xam danaan cay ba ma cay toll wala ba may nekk ci xaal nga xam ne jamono bi mu koy wax moom nekkatut ca loola jaar waaye da nga leen di dajale ñoom ñëpp téye leen benn du rëcc bu ñaare bi dula xañ bu ñëkk ba bu ñettel bi dula xañ ñaar yu ñëkk yi bu ñentel bi dula xañ ñatt yu ñëkk yi su boba nak nga doga am melo yépp ba mat melo yu mouride tarikh melo
buñ ko waxee mooy loo xamante ne day taqoo ak nit ki. Melo wi mu amee day taqoo ak moom, aw melo danay dem ak dikk. Daf laa wax ne la melo la wuy taq meloo feeñ, su jëfee meloo feeñ, ku demoon ci xolam itam meloo nga fay fekk. Kon day dëppoo bitti gi ak biir gi, melo wi day dëppoo ak moom ci biir gi ak bitti gi. Li muy wax ni la mel, li muy lañu woowu nag nga xam ne moom la ñuy melal ki ñuy wax Mourid Sadiq. Nga xam ne nit ki bala ñu ko wane Mourid Sadiq di fekk ñeenti melo yu dëggu ci ñoom ñeent kepp la. Ngir bañ ko waru nag moo tax mu def ko. Kon dañuy dikk ci melo wu njëkk yi muy as-sidq fi mahabati sheikh abad, muy dëggu ci bëgg sëriñ bi ba faw. Buñ ne bëgg tekkiwul fuñ ko tuddee say ronqañ tuur, fuñ ko tuddee nga ne mooy sama sëriñ. Waaye bëgg innal muhibba lima yuhibbu muti'u, bëgg ñoom dafa am nuñ ko tekkee. Mooy lan? Mooy bëgg jëmmi sëriñ bi, bëgg meloy sëriñ bi, ñooñ sëriñ bi, bëgg jegeñaale sëriñ bi, bëgg li sëriñ bi bëgg, bëgg ki sëriñ bi bëgg, ba sax mu jaxasoo ak sa weeram ak sa deret. Bëgg googu nag am ñaari xaaj: mahabatu ijlalin wa i'dhar, bëgg goo xam ne day ànd ak doo ko mën a muñ sa xol waaye doo mën a siggi xol ko. Loolu mooy bëgg gën a kawe. Ñaareel gi mooy bëgg goo xam ne day ànd ak ñeewante ak yërëm ko, mooy tax ba lépp lu koy sonal doo ko nangoo def. Lépp wax Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko: wallahi innaka la ahabu ilaya min nafsi ahli wa mali wa ahab wa inni la akunu fi lbayti fa adhkuruk fa ma asbiru xata atiyak fa anzuru ilayk wa ida dakartu mawti wa mawtaka araftu annaka ida daxalta aljannata rufiqta maa annabiyin arak hatta nazala jibrilu alayhi salaamu bi hadihi alaya wa man yutii illaha wa rasula fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaa wa saalixin wa xasuna ulaika rafiqa sadaqa allahu alcazim. Mu mel ni kon Sayyidina Abdullah ibn Umar la moo ne ko yow yonente bi yàlla bëgg ci saa bopp, giñ naa ci yàlla ne yow laa gën a bëgg ci sama ñooñ ak sama alal, yow laa gën a bëgg ci sama doom. Léeg-léeg damay nekk ci kër ga tudd la, du ma mën a am sago ci muñ la, lu dul ne damaa fatlikoo ne danaa mas a faatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ida dakartu mawti wa mawta

0: yokutu lu mukk
1: kullu man ata
0: ma ngi topone serigne bi radiyallahu ta'ala hu bari na ci ño xamne turu sax dawu ñi ci mëna jaar deg na cheikh mohammed al fadil radiyallahu ta'ala hu borom barak bi la daan wax wala koki non nga xamne tay bo deme ci mawahibun nafi'a serigne bi radiyallahu ta'ala hu zakay rek lay wax waaw muy koki rek lay tuddu yanabi sallallahu alayhi wasallam ba ni khasida gi jeexé té lool lepp ak tiofel go andakuk magal moko waral jismi wa qalbi wa jami'u amali lidhil jalali thumma lil mu'ammili thumma lil mu'ammili gis nga lena aw yaramam ak xolam ak mbollem lumu liggey joxnako yanabi sallallahu alayhi wasallam kon bëgg gi batay dafa wara and ak lo am lo baxle lu nek japp ne moko yeyo te loko jox itam yalla rek la ko joxal bëgg gi dafa wara and ak jëfé ndigalam mo xam nak ndigal la du depo la ak sabakan te sax sabakan dara wërte depo ak mom dara wërtu la neex lu neex yalla wala lo xamantene depo wut ak bakan bu le liggey lo jappal ne li ngay wut lepp ci liggey nga koy amé sula jangale lo jappal ne li ngay wut lepp ci jangale nga koy amé sula tedd lo jappal ne li ngay wut lepp ci tedd nga koy amé buno delo ci suratul kahfi so xole khisab sayyidina musa alayhi salatu wassalam ak sayyidina khadir ba nga xamantene yalla dogal na ñu dik ci dekk ba ñaan fa ñu ganale len wa dekk ba gantu te boba shari'a yi dekk boba ganale gan wartef la ci nga xamne kon bayyi nañ la len waron ñu gis fa ab mir bo xamantene da narona daan wala bok dafa daanu sayyidina khadir ne sayyidina musa nañ ko yëkëti ñu yëkëti leen ko ba noppi ñu nar leena fay te baba pay ga yité won nañ ko ndax baba xef nañu mar nañu son nañu te bokko ne seen ak ñu ganale leen ci defu ñuko sayyidina musa lan la wax sayyidina khadir lan la wax ñoña ne leen man ngeen ko jël mayna leen ko waye bi nga xamene yalla dogal na ñu dem ba sayyidina khadir diko leral lam doon def fu ko tek da ko ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik munako mir bobu ñu yëkëti won ñaari féré yo xamne ay jirim lañ nekk ci dëkk bi ñoko mom té dafa am ndamb lu ne ci suuf ndamb lolo laata mu ci wax la ko ne wa kana abuhuma salihan seen bay ñom ñaar dafa donon ko bax waxu ko seen bay dafa donon lu yonent waxu ko seen bay wali la dafa donon ko bax gis nañu bamu ayubale gal ga fa aratu an ahibaha lako ma bëgg man ayubal gal gi ndax ayubal ak gal da woyef motax nangu nako tego bamu raye xale ba bam ci agge fa arat na la wax nu beug leralul fofu mom lay wax wala yalla lay wax ndax mbirum ray reyne ba nga xamne nangou ko fetele bopam waye ay tegginam digeunte ba boromam taxna nangou ko fetele ray bi mu lemasal ko non ne ko fa arat na yubadiluhuma rabbuhuma ba ay ba jeex nu beug kan mo beug leraluko fofu yow yaay dem ci firima xam lam bëgg wax waye mom fexana ba gene ci fi nak monako fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wayastakhrija kanzahuma sa borom mo bëgg ñu genné buñ démé ba mat yëkëti seen bop mir bi benen yoon bu daano ñu mëna gis ndamb lool lako moy kenen mëna leen ko yëkëti jamono bi gis ko daal koy jël fi da ko né seen baye ko bax la won baye bu bax nak bo aggé ci ab yanante war ko liggéel ak walli wu tolli xuda naka mo baye bu don walli wal baye bu don xub saman wala maam di melni cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu muy kenn ko xamné amul kenn ko ci ñaarel ta alcorane ko netti te sunu borom bi mu ko nattale ba noppi diingatul wax ji weddi wu ko. Waaye lam ca teg nag mooy fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kansahuma, sa borom waxu ko sama borom de ngir wan ko ne ko nag bàyyil xel wax ji bu baax, moo tax mu jël damir ji delloo ko ci moom, ku ne xam na ne yàllaa ko moom moom xadir. Waaye dana ko fa arada rabbuka, yow mii may waxal sa borom moo bëgg an yabluga ashuddahuma, ñu àgg ca fañ gën a dëgëre bu boobaa way sax jàkkan sa xumaa ñu génn seen ndàmb loolu yi. Nga gis ne nit ku juddoo fu baax te wax nañ ne seen juróom-ñaareelu maam la, ay mbiram na ca yàlla di dem, te mooy fii moom yàlla la wax ne moo bëgg. Wax nañ ne Cheikh Mohamed Dem radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ bu mag bi radiallahu taala anhu ne ko sama tuyaaba yépp jox naa la ko àddiye. Bam ko waxee sëriñ bi dana ko yaa ngi mel ni ku yore kopp ndox dikk ba ci borom géej nga ne ko noonu boore. Kon liggéeyal ab sëriñ, dugal sa liggéey ci birub liggéeyam, ndax li ngay def moom lañ ko sant, moom lañ ko sant. Bu liggéey itam moo lay seere ndax moo la doon liggéeyloo. Jógee moom ci Serigne Touba lay jubali, ana bu jubaliwul foofa fan lay jubali te ñu boole ko Serigne Touba. Mu mel ni ñu ñuy tudde ay docteur ak ay borom xam-xam waxoon nañ ca ba ne xaaw, waaye mahal asaf amuñu xam-xam, waaye ne ñuy waxal itam amuñu ak dégg. Su weer dee kenn ku nekk banque ngay jubali, ñuy fayeeku ci nguur gi ñëpp banque la ñuy jubali, te banque liggéeyloowu leen woon, waaye banque lañ leen booleel. Ku demoon tribunal tey jii du taxaw ci wetu attekat ba, ca wetu awakaam lay taxaw. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba la doon liggéeyloo, yàlla yonente bi la doon liggéeyloo, yonente bi di liggéeyloo Serigne Touba, Serigne bi radiallahu taala di liggéeyloo Cheikh Mohamed Ibn Moustapha. Ana kan ci kan lay dem kon bu boobaa, bu demul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, bu demul Cheikhul Qadim radiallahu taala. Loolu moo tax imtithaalul amri day dugg ci jëfandikalul yàlla. Yàlla yonente bi la teg diine ji ci loxoom, yonente bi lim lëggéelu lépp ci loxo yi ña ko wuutu la ko teg. Ñooñee nag ñi ànd ak ñoom lëggéey bi, su ëllëgee ca ñoom la ñuy dem. Yow man la doxu ku la unasim bi imaam yi bu ëllëgee yow mal xiyaam bis booba nit ñu nekk seen njiit lañ leen di wooye.
1: Boo fa bàyyee seen njiit
0: kañ la boole doon, soo demee ca ka nga xam ne moo woote boo agee la koy wax. Ñàkk jëfandikal googu gis nañ.

0: ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله يلا مهني نيغم بولين جيتو يلا ñu bari nak batum yenenntum ab yenenntam dañ koy japp rek yenenbi sallallahu alaihi wasallam waye ko fi wutu yenenbi rek dugg nga ci batum yenenbi sallallahu alaihi wasallam
1: ak wote bi nga xam ni dafa teunku ci ñetti tombi
0: al-ilmun nafi bu len jitu yalla bu len jitu yenenbi yalla bi waye bu len jitu yenenntup yenenntup yalla motax on cheikh abdul ahad ne nabiyun mursal mom jeexna waye rasulul mom du day mukk di am kep ko nan dama lay ñu nan en rek rasul nga ci ñen lay yoni morsal nga ci ñen lay yoni ñagay waxal loolu mo tax ba jeffe ndigalam ak fundigal li roté jeffe ndigal li nak bok na ci bokay def nga jeffe ko nam la nam ko bëgg mo tax dañu wax na ak taaru bi sayu ko seen ñam waye bum ko ñoxu bam ak bam joge pende ba laal waye bum ko dande bam ak ba lam koy wax digal na wuyje ak bëgg waye na jëfé am xalam lañ koy def wax na taxé ba dox ko am xalam ba seen baam ci lañ ko ab seen dana def lo nit la ci gërëp mu ag fofu fek fa ñu ko jëggu mo jotté fa ñom ba la seen doon jappu ni dina sax waye mo bëgg ci ñu kep moko wara ñor ngir mu jëfé li nga xamné mo ngi wané le mam cheikh ibrahim faala radi allah ta'ala bu su ko seen bi daan def lo dara ci misal mu ne ko

masato ninga tek am neexal ci seen wet ngir kep ku mu meen serigne bi neena manam yeb len digal baye ko ci wax wax na ñu loolé man cheikh ibrahim mohammed allah taala waye tam ñiko xamoon ñepp xam nañ ko mas di dem ci mom naaw kay wu serigne bi do tok ci kanam ndax bala sa kaddo da na romb na mom di serigne amna ci kilifa yo xamne aw fasle ñaan daan dabe ndax dekk bañu nek bu ñu

ki fi togal yalla mo len yow kon jeffe digal lolo nak li la koy may bokku na ci nga deggu ci bëgg ko te bëgg ko ram bëgg magal ak bëgg ñeewal man nga wo mo def dara lepp loy def la ngay taxaba def ko ba mat sekk.

0: ndax sa yu serigne bi diglé nga am noko gissé japp nga né ya ko xam xam wala yéna ko wax xam lolu bokk na ci di sayyidina Musa don jangale ak sayyidina Khadija moy né nangu nga né am nga xam xam am nga basira bu tollo ak bop serigne bi wala bu ko fété kaw ba taxna sa giss giss war nga ko mëna langalé ak giss gissam sa xam xam war nga ko mëna langalé xam xam wala sax war nga ko tek ci kaw xam xam waye ab serigne boy dem ci mom do fa yobale xam xam serigne sayyid radhiyallahu ta'ala daan wax ne fepp fuñi wuté lu fay neurok am ak ñak la fepp fuñi wuté lu fay neurok am rek ak ñak la manam fuñi wuté mom yobale la ak ñaka am kon ab serigne kenn du yobale ci mom ab xalat kenn du yobale ci mom ab xam xam jaayal xiyaas ak xam xam jënde def luñu wax jaayuk yare diko jënde yar kon nga far defo
1: suñu ba jaxati mel nga jaay xiyaas ak xam xam jënde ko gis ni videos with the multi speaker
0: recognition ak seen dafa boole ñaari xam xam moy xam xam jang ak xam xam batin ba dañu wax sax ne ab serigne bu fekkone ne lim la digal daf ci joom ñoom te mo gën yow nga am sa xalaatu bop bo def ma noppi defeko non ndax yow ken digalulou mom nak dañ ko digal mi ngi melni ku don def ittihad ba noppi yalla dogal mu joom ca su baba des nako fay mom ñoom tel serigne dañu wax ne mo gën jubaluko ab talibé ndax mom du diglé loolu na yalla tax te yow agu go fofu té kiñu sante sa yoy défé buru noné itam kèn duko yadd ndax dañ ko sante da bokku té ki nga xamné da def té kèn sante ko motax ab serigne lepp luum la digël nako sa xol nangu ba nopi bu ca am ben gis gis budul nam ko waxé motax ba sayyidina Musa alayhi salam bimu andé sayyidina Khadir bim ko né dama bëgg and ak yow daf ko né mëno muñ limay def ndax xamna ne cim jangale xiyasse limuy def te mom li muy def am jang agufa yakar na len misal mi boko misalon ci misali jamono ji dang koy jappare ni ku nek akum docteur bu koy fajj sa fekke liko docteur bi digal nanguko ci xolam sa yo defey lo wutek mom mu fen ci fajj kon bul sakku ci serigne itam diko jima natto lolou ci dinga ab serigne la bok ma ngi dem ci serigne ba waye bu leene walli la wala bu leene nangam la suma agge na def nangam mom nga top ko yittelu ko nga top ko jeriñu ko yaw la top ge di jeriñ sunu borom neena kep ku magal lo yalla warmal lolou mo gën ci kiko magal waxul mo gën ci kiñi magal kon yow top serigne bi bopam yow lay jariñ serigne bi wutul nga top ko man nga ko nat ci dara yalla may ko mu xam ko ba nopte bi ko def fenn na ci xisab sayyidina Musa bobu ak sayyidina Khadir bim ko ne suma defate nangam yewima ginaaw tan na tago mom bu ko defate mu yew ko bu soxla wonu talib du ko yew bu fekkone moy jariñu ci and bi du ko yew waye ki ci jariñam nek bu tané tago ak yow su baba nga tago mom motax serigne bay jax tara radiyallahu ta'ala li wax ne sab sang yow bu ko muñ sa donte muñ na la yit muñ muñ lu sab sanga bon day wañi sa su ndole ko xamne am na la am say nawle boko muñe mu nangu sak cyant jox say nawle ngay xole kon da nga wara fatte ci jëmmé bop ji ci kanam serigne sa yo toge ak mom bo dama ca way serigne bay jahati radiyallahu ta'ala yamu def ci arab ma ngay wax nan wi wala yima def ci wolof jortal lu taru lu nit am njort la ko ko may wona taxe ku fi melni tay liggey ga xam jortal lu taru lu nit am njort la ko ko may wona taxe ku fi melni tay liggey ga xam kon rafet njort dana tax ba do dingar ge nak donte ci sa biru xol go koy def ndax fofu sax lu gëna boné ndax boko defé ci kaw manes na la tontu nit nga xamne boko defé ci biir bëru tontul da ko ci djublu waye amna ño xamne fo togué ñom loy xalaat ak li ngay wax ñoyam ci ñom ñentel ba moy salbul ikhtiyar muy rekki ak tan ab talibé du tan ci kanam sirignam al khairu fi makhtaruhu al mukhtaru la fi alladhi nufusukum takhtaru serin bi radiyallahu ta'ala waxna ne liwiw yiw lepp bamu ag mi ngi ci li nga xamne mom lañu kiñu tan tanal mu yannabi sallallahu alayhi wasallam waye nekkul ci li nga xamne seen bakana ko tan ndax nit ki sa yu agul ci mat seuk lum tan rek bakkan lako tané ben ak siwu da ca nek wala ak fiix da ca nek wala kom aduna da ca nek wala aw tag da ca nek motax ba aw ñam ab talibé wuro ko tanal bopam ay yéré ab talibé wuro ko tanal bopam ab dekk way ab talibé wuro ko tanal bopam soxna talibé wuro ko tanal bopam ak yenen yu di rawati na nak digal Cheikh Ibrahim ibn Adham neena dafa massa jënd ab djébér muy jambu jigen neena jamm boowé moko xamal nuñu jamo yalla bama agé rek ko laaj lo bëgg lek mu nako looma jox mu nako lo bëgg sol mu nako looma solal mu nako fo bëgg dëkk ci kër gi mu nako foma dëkkal mu nako lo tax do tan mu nako ab jamm du tan ci kanam boroma xolal jamm bobu ki nga xamne xaliss rek tax mu tuddé ko boromam sagam ci kanam lo warta tan naka mo ki nga xamantene bi ling ko topé ëpp na ab aduna ak alakhirah lori motax ba serigne bi radiyallahu ta'ala no ñimu nekkalon da nga ci gess ay guerre ño xamne ay guerre lañ mu tan leen lo xamantene ay ñeño lañ ko xamé won amna ño xamne défar ay jafer leen daan liggéelo amna ño xamne daaj ay sengale len dan liggeelo te fañu bokk lolo do fa ciosan am ci ño xamantene fañu bokk la fay ciosan biñ ñewé ci mom jangale alcorane len digal ci mu wuté lolo ak seen ciosan nika len nak ca ña nga xamne ay ñaanu lañu won buñu ñewé du len def lolo lañ len xamé won waye kenn ku ci nek lam la tanal do ko ne man kat les sans bax wala li la bayyi fa mu jëgë won am ci ño xamantene bi ñom lay jital ci kanam aw nit te fekk na sax ñam leen jital seen kanam amna ño xamne la doon aada ño daan yilif kim jital waye dañuy top ci ginaaw am ci ño xamne ni daf leena yewi te ño xamne ño leen fa jital ñom ñepp ci and am ci ño xamne bimu leen yewé da leena dalo fañ dekon am ci ño xamne bimu leen yewé da leena yobbu fo xamne xamuñu fa kenn ci Allah gorlo leen ko dekk lo leen fa ba neug fi may waxe fo lañ nak ak seenu jabo nek nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defal nak sayyidna muaz ibn jabal bam ko yabal yaman sayyidna muaz dekutan yaman bokut ak wa yaman dara waye fofé mu toglo sayyidna muaz ban yaronte bi sallallahu alaihi wasallam noplo